0: sinong publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nag-a-blank ang oras na, Pilipinas, alas 8.05, mga biyanan. Kamusta ka mo? Kamusta ang inyong mga helikopter na? Nakasugod na ka mo pamahaw? Nakasugod na ka mo sa inyong panglakaton sa malayo ng doog? Kundiin ka mo makadong mayaga sa inyo. Ito na na. Kay Ma'am Bilgera Balayo Marski, mayong aga. Kay Tita Zu Valero Torrecampo, good morning. Kay Ma'am Wela Fabiliar, mayong aga. Kay Ma'am Merly Lumawag, good morning gid. And good morning, Pastor. Always listening here from Charity Rodrigo in Sila, taga Buena Vista, Balatuson, Igbaras, Iloilo. Uy! Dumduman. Saan ako nagpa-Igbaras gani man last month? 2017 or 2018? So, lawig na ako nagpa-Igbaras ba? But anyway, may nga gadra sa inyo, tanan. Oh, good morning sa inyo, tanan. Philippine Rocket, mga kabiyanan. Aray na aton nga topic ko sa siningaga, no? Philippine Rocket. Oh, ano ang mga nabaluan aton about the Philippines' first liquid-fueled rocket test in 2027. Intindihon tani, no? Intindihon tani, ano mga nabaluan naton? Kaya man, si President Ferdinand Marcos Jr. ginanunsyo niya ang plano ng testingan during his fifth SONA sa Cagayan, no? Nga dito sila magpalupad sang rocket kay siling ni President Marcos ang Cagayan, hindi ini Cagayan di Oro ha, kundi ang Cagayan sa Luzon ha. Ang Cagayan amo ni ang ginalantaw nila nga potential gateway to space. Di ba mga hero kunami na sang aton yang plano na sa Pilipinas nga amo ni ang Cagayan ang gateway naton pakadto sa kawanangan. nagapreparar subong, no? Ang iniyang pungsod Pilipinas sang ginatawag naton nga pagpalupad sang sininga rocket sa Cagayan sa 2027. With the Philippine Space Agency, ang PhilSA mga kabiyanan, nga gin-describe nila nga ini nga test parte ini sang mga efforts agud nga ma-develop ang local expertise in rocket technology kag magpasad sang groundwork sang future Philippine spaceport. It's not bad to dream actually mga kabiyanan ha. It's not bad to dream. But the budget is 17 billion pesos. Okay, it is what it is. It's not bad nga may ara kitaya tinutuyo. It's not bad nga may ara kitaya gusto matabo sa Pilipinas. But ang pamangkot is it what we need right now? Okay, so, chindiyon to niya. Ining rocket nga ila paluparon, it will involve a liquid fueled sounding rocket. But silingon, ambot kun ano ning ilang itughong basta kay liquid. Liquid pwede nga ang ginagamit actually mga binan, ang jet fuel, ano ni siya kerosene based fuel mga kabiyanan. So most likely ining gamiton nilang fuel, I don't know kung kerosene man ini, kerosene based. But liquid, ang gamito nilang fuel mga biyanan. Nga magdala ini sang locally developed payload nga 2 ka kilo. Kag ang iani nga lambuton mga kabiyanan 5 kilometros lang in taon. 5 ka kilometros lang in taon mga kabiyanan. So kun sa kahanginan, no, sa paglupad 5 kilometers. 1 kilometer is 1,000 meters. Butang tabi. 18 di Honda. What is 5 kilometers from Bacolod City? Kung halin ka sa Bacolod, Madlagan kaya 5 kilometros. Oh. Ano man, dali lang. Lantaw naton ha. Kung 5 kilometros imong dala daganon. Oh. Siguro mga dira-dira naguro sa 5-kilometer radius, the center of Bacolod City. Oh, from, kung halindri sa tunga, gidbala sa sentro, gidbala, pagkanto man silingan, oh, muna, 5 kilometros. Muna, 5 kilometros, mga kabinan. Oh. So, muna na kalayo. Be, intindihon tayo, intindihon tayo yung tsakto. Basta 5 kilometros, ah. Oh. Amo na ang ilang lupad mga kabiyanan. Okay? Amo ni ang ilang lupad doon. Okay? So 5 kilometros lang nga may bitbit nga 2 ka kilo. And hindi ni siya orbital nga magbutang siya satellite pakad palibot sa kalibutan. Kundi ini nga test mga kabiyanan, it will demonstrate the rocket. Hatag bala experience sa Pungsod Pilipinas in conducting a launch halin sang aton nga territory suno sang suno sa PhilSA kag nagambal ang PhilSA nga ini nga proyekto no ini nga proyekto maghatag sa mga Filipino engineers oportunidad nga maka gain sila sang hands on experience sa rocket technology kag sa launch operations. Okay man no? Sila bala may ara ta expert sa rocket technology masilita. Sa from the Philippines, the expert of rocket technology engineer Julie Panis. Sa example. So ini nga test ang mag carry out sini ang PhilSA, ang Department of Information and Communications Technology, DICT. Kag ang Cagayan Economic Zone Authority or CEZA in partnership with Ascend International Gateway Incorporated and South Korean Aerospace Company nga Perigee Aerospace Incorporated. So ini nga mga partnership mga kabiyanan gin-formalize ini through a memorandum of understanding nga gin-pirmahan nila sang March 2026 sa business forum sang Philippines Korea. Oh. So amo ni mamyanan ha. Korea ang partner naton dre. No. Now, umangkot kita nga sa Cagayan ha. Nga adito gid sa Cagayan. Ang Cagayan ginalantaw nila ni nga launch site tungod kay ang iya ni nga location nagatubang sa Pacific Ocean kag ang iya nga proximity sa equator. Okay? So amo ni ang ilang ginalantaw Cagayan. Now, ang pamangkot mga kamyanan ha. Pamangkot, amo ni balaayhan ang kinahanglan naton, no? Although ini nga gin-explain sa aton, kung gusto niyo i-search, ma-search niyo na. Ginhambal ko sa inyo nga amo ni nga mga rocket, no? Amo ni balaayhan ang kinahanglan naton. Ano ang mga issues nga nagapalibot sini? Ano ang mga sentimento sa mga Pilipino? Istoryahan naton na karon sa ikaduhang nga bahin sa aton nga tiyo publiko. Imbalikating maliin, kaya babalik mga oras na Pilipinas.
2: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa hindi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sekswal, hindi iniimo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kon mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kon lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kon maestra, pastor o kon church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga, hindi ka manugid sa iban. O kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. hindi maguntat, tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
3: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 sa Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
0: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Atinong Publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nagkabalik ang oras na, Pilipinas, alas 8.20, mga mayanahan, kaagmayang aga kay Ma'am Melanie Aison. Oh, nga, rakit ginangunahon. Ano ang mga sentimento sa Pilipino? Oh, while many Filipinos see this as an exciting milestone para sa pungsod Pilipinas nga man-develop naton ang rocket technology, mabiyanan, ang public reactions online kag sa mga comment section sa mga biskandiin lang nagpakita sing several recurring concerns. Oh, isa sa mga nagaulumapo nga pamangkot, mga biyanan, amuni nga aunahon ang rocket kay damo pa ang mga Pilipino nga gutom. Oh. Kay isa ini, mga kabayanan, sang most pinaka-common nga sentiment, mga kabayanan. No? Nga pamangkot sa mga Pilipino, nga nag-invest kita sang rackets nga ang ato niya nga mga pagkaon, mahal mamang yapon. Nga invest kita sang rackets kung taan sa hospital na lang, sa eskwelahan na lang, sa classroom na lang, sa flag control na lang. No? Kag damo na mangkot, ini ayhan nga project do kaluksuri ni nga project for a developing country. Amo ni ang mga sentimento sang Pilipino. And these concerns, mga kabayanan, are understandable tungod kay damo nga mga Pilipino subong ang paagi nila balang mag-evaluate sa gobyerno naton, no? Ang paggasto sa gobyerno nagadepende sa aton immediate needs. No? Amo ni ang sa normal nga Pilipino bala, no? Amo nang permi ko mabatayan, anhon to ning rocket man? Anhon to ning rocket man? Para ano ning rocket man? No? Ang sabat, ang rocket, amo ang tabagak sa maaslom natun nga sinamak. Amo nang ako minulayagan ka bala? Oh, chatte da yun, teksi da yun. Ikaw ang tabagak sa maaslom ko nga sinamak. Nabasahan ko lang sa Facebook, ah. Nabasahan ko lang sa Facebook. Ang racket, amo ang tabagak sa maaslom naton nga sinamak. Aslom na kabuhi. Amo nang damo nga mga Pilipino bala na mangkot. Nga unahon ning racket, ah. Damo mga gutom, damo mga eskwelahan, nga kinahanglan kwarta. Damo mga 17 billion bala. No? Pero ang counterpoint, mga kabayanan, sa aton gobyerno amo ni, no? Nga ining project nga ini nga rocket, it is an investment rather than simply an expense. Oh, investment tigali siling sa aton nga gobyerno, eh. Ha? Kay kung successful ini nga rocket, mga kabayanan, ha? Ang dason nga ma-generate sini mga future industries. Oh, di ba? Future, dok na kami bala highfalutin words. Dok na kami pamatian, no? Mga future industries, mga skilled jobs, satellite services, no? Kag siling sa aton nga Filsa, ang foreign investment, no? Magasulod rather than being merely a scientific experiment. So kumbaga, in the near future, amo ni ang halinan sang kwarta sa Pilipinas. Amo na nga investment ini, mamenan. Ini kon successful. Ay takabalo ko ng 17 billion dire gini masuludanan. Okay. Ah, para sa aton nga mga Pilipino kabudlay na magsalig, no. We've been there, ha? Kag kabudlay magsalig sa mga Pilipino kay tik na do na dudla na tabalahaw. No, kadamo na kwarta naglabay sa pungsod Pilipinas. Pero ginpanulod lang man sa malita. No? Guba gid aton sistema, mga kabayanan. Bulok ang sistema sa Pilipinas, no? Ang real talk ini, ha? Biskan sa ginagmay lang ang mga palakad magpa-proyekto ang gobyerno, no? Laban sa kuha ang kwarta, no? Kaysa, no? May ara man nabutang sa project, ha? Pero damo ganyang nakawat, eh. Amo nang sistema na naton, eh. Ha? So, ambot lang kung maliwat pa ini nga sistema, dason may 17 billion na naman nga racket. I believe nga ining 17 billion hindi ni makadto tanan sa project. Ang iban sini makadto sa bulsa. This is reality. Sa pungsod Pilipinas. Amo ni ang ikaduha nga concern, the fear of corruption, mga kabiyanan. Fear of corruption. Kay, this is the common reaction sa mga Pilipino. Kwarta na naman, proyekto na naman, o 17 billion na naman. So, di inay ahamakad to. May procurement matabo. Kabalo naman kita. This is not a secret anymore. Open secret. Tanan kita na kabalo. Na kung masiling kita procurement, kung mabakal ang gobyerno, always overpriced ginaya. Nga? Abot nga, ano? Tani, kung ang gobyerno mo bakal, tani, ihatag sa producer, mas barato. Pero nga, overpriced per me ang mga presyo. Abot. Gobyerno mabakal mo ang titani, no? Kung mga negosyante, bla, ihatag nila sa gobyerno, mas barato. Ano? Kalabanan, hindi magid per me grotanan, pero kalabanan, overpriced mga kabyan. Kaya nga kay Sir Arvin Anit, kagay Nanay Cedis, o dara sa Gimaras, ato mga kabyan dara sa Gimaras, ha? Siling ni Sir Arvin, good morning, Pastor, ang DYVS. Ang racket para sa Ayhan, sa Paksilika, hindi, lain man yung Paksilika. Para sa Ayhan, na, Pastor, sa daw kalain man, Pastor, nga wala sang Paris, sang Paksilika, high-tech, no? Pareho lang mabakal ka sang wants versus needs. Wala ga pamati ang gobermenta, iya ginapamatuan ang iban pong sud. Sakto man yun, no? Sakto ning analysis, no? Ang wants versus needs, balahaw. Again, the fear of corruption is real. Procurement, sa procurement pa lang, damo na da kinurakot. Sa pag-abot, pagsulod sa mga kontrata, inflated ang mga kontrata. Based sa mga nagliligan ng mga flood control projects, ha? Inflated ang mga kontrata. Dason, foreign partnerships, like for example, pero sa kinbasa ko kagina, Korea. Ha? Ang makabinipisyo si Nipi, pila lang ang mga kompanya. And then, ha? Later on, lack of transparency. Ha? So, this is the normal system in the Philippines. Ang kabudlay kisa... Kabudlay tapnao na muna yung kalatabo, subong eh. Okay? So, hindi yung duha pa lang na ika-concerns nga ini. Do kadako na sang pamangkot, sang palamangkutan nun. Pero again, siling sa gobyerno na to, this is an investment rather than simply an expense. Investment ini para sa futuro. Okay? So, kung successful, I believe, kung insakto lagi man ang ilang nga pagpaghimo, bla, ang kwarta makadto sa dapat katuan na mo ang mga project sa pungsod Pilipinas nga mga nami gid. Mga flood control projects, mga dalan, mga tulay, kung nagkaladto lang ang kwarta sa insakto nga palagatuan, siguro ang Pilipinas subong daw ano na ta, daw ara na kita sa high tech nga pungsod. Galing kay iti hindi eh. Isa sa pinakadako ang problema sa Pilipinas ang corruption gid eh. Ha? So, I don't know kung ano matabo sining racket-racket nga ini. Kung malupad, kung masulod sa bulsa. I don't know. Sabay pa, no? Pangamayuan natin nga maging tuod na ilang ginhambal, nga maging investment. We are trusting their wisdom, mga kabiyanan. Nga investment, namigin man, no? Investment para sa future. Kay kinanglan gin man natin, no? Nga maging high-tech ang Pilipinas. Galing kay kuni bulsa lang maninilang kwarta ati hindi na lang ah. So continue to pray for the Philippines kay sa aton nya nga mga aton nya mga leaders nga hindi maging garapal, hindi maging sakim sa kwarta, hindi maging sa Cebuano pa hakog. sa kwarta mabin. Anyway, wala na kita tion. As talented rin anay sa itong istoryahan ay kag buwas naman. Kag atis sa panimilit, mga moyot anay. May naman ngalgit noon, Diyos sa manbalaan. Gadayon, nagkapasalamat kami sa siningaga. Salamat kinoon si mo katutom. Salamat kinoon si mo pagpakmaayo. Salamat kinoon sa imong pag-upod sa amon. Ginoo, salamat sining adlaw kay ka-experience naman kami si mo bugay kagaluoy. Nagani kinoon pangamoyo naman, ikaw mag-upod sa amon, ikaw magpakmaayo sa amon. At the same time, Ginoo, ikaw mag-hatag sa imong pagpakamahay sa isa kag isa. Ginoo, we pray for our government. Especially, Ginoo, wisdom in focusing sa mga importante ginawa ng mga projects, importante ginawa ng mga helikoton, kang di lang sa kung ano-ano ng mga bagay. Tuy-tuy kami, sisling adlaw, gabay ka gid may maestag sa naman mga kabuhin. Tanang ginapod na pasalamatan, Jesus' name. Amen. Maami na analindri sa aton nga studio, kaupo nato si partner Julie Panes, and at the same time sa aton nga comment section si partner Joe Redulia. Ini ang inyo abiyan sa kahanginan, Jig Sinilya nga nagasiling. Life is short and simple, don't make it complicated. Ini ang oras sa Pilipinas, dito sa 12:33 Radio DYVS. Hanggang sa muli, see you tomorrow, God bless, and bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Malayo man sa Pilipinas ay parang nariyan pa rin. Ako po si Beng Arias, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio mula sa Vancouver, Canada.
0: Servisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servisyong OFW! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: Pinagpalang araw ng Martes, mga kagapay, kumusta po kayo? Ay naway nasa mabuti po kayong kalagayan kahit ang ating bansa ngayon nakakaranas ng ibang panahon ano na napakalakas ng ulan at ngayon dito sa amin ay ayun sumikat-sikat ng araw pero kanina napakalakas ng ulan. Good morning po sa mga nagbibiyahe. Nawa po ingat lang po tayo ano ho at magdala ng payong lalo na kung aalis ano dahil mahirap na maulanan at magkasakit sa panahon ngayon. Servisyong OFW na po kayo at ngayong umaga po ay nagpapatuloy ang ating paglilingkod para sa ating mga overseas Filipino workers sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan. Ang sagot kita ay bahagi ng paglilingkod ng DZAS para tulungan agapayan ng ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi ko po kasama si Pastor Rene ngayong umaga at may karamdaman lang at Pastor Rene, magpagaling ka at panalangin namin ang iyong recovery. At ito po si Pastor Joe Biasong, bumabati po sa inyong lahat. Saan ka man naroon? Ito ang servisyong OFW para sa inyo ang programang ito. Ngayon po ay August 4, 2026 at talagang naglipat na tayo ng buwan muli at palapit na ang bear. Sisilip na naman ang ating basta bear, alam nyo namang may sumisilip. Ano? At paki-like and share po ang program para po maraming makapanood at makapakinig at mabigyan ng mga kasagutan, lalo na baka may kakatulad na sitwasyon ay masasagot ang inyong mga katanungan. Ayan, tuloy-tuloy po. At tayo muna ay magbabanggit ng ating o mag-share ng ating devotion for today. Ano ho ang gabay mula sa salita ng Diyos? Narito po mula sa Mangangaral chapter 12 verse 1 and 2. Ganito po ang sinasabi. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo habang bata ka pa. Bago dumating ang panahon ng kahirapan at masasabi mong hindi na ako masaya sa buhay. Actually verse 1 lang po pala yan. Ano? At yan eh. Pero ang kabuuang kwento niyan ay hanggang verse 2 at hanggang sa huling mga talata. Itong manunulat o itong aklat ng mangangaral ay napakahalagang mga paalala sa atin bilang sumulat si Solomon, isang matalinong hari, na nagbibigay ng mga paalala sa pamamagitan ng kanyang mga karanasan at mga natutunan sa kanyang buhay habang siya ay hari at panahon nung siya ay nabubuhay. At isa sa paalala niya dito ang napakahalaga because itong chapter 12, mga kapatid at mga kababayan, ay kung di ako nagkakamali, ito na.

ganyan, hindi lang pananalapi, kundi may kinalaman sa pisikal na kahirapan, lalong-lalo na pag pinag-usapan ang kalusugan. Ang nagbigay ng pansin sa akin yung salitang alalahanin mo ang iyong manlilikha, ang lumikha sa iyo. Napakahalaga nitong talatang ito sapagkat maraming posibleng makalimot. Ano ho? Posibleng makalimot sapagkat nasa kabataan siya, panahon ng kalakasan, panahon ng pagkita, panahon ng hanap buhay, at hanggang sa panahon na mag-retire. Ako'y naranasan ko po na mag-retire ngayon sapagkat ako'y 60 years old. Ang bagay na pinapaalala sa atin ay huwag kalilimutan. Ano ba ang hindi dapat kalimutan? Hindi po ang mga bagay na pinundar. Hindi mo mga bagay na yung naitulong. Hindi mga bagay na napundar sa panahon ng iyong kalakasan. Kundi ang lumikha kung bakit mo nagawa ang lahat ng mga bagay na yung nagawa. Kasi kahit ayaw natin at gusto man natin na pahabain ang buhay natin, wala tayong magagawa. Ang iba ay dinadagdagan sa pamamagitan ng mga stem cell at iba pang mga pampahaba ng buhay. Naduduktungan kaya nila na totoo ang buhay. Wala pong makapagduduktong ng buhay sapagkat ang buhay ay nakatakdang mamatay. Pero ang magandang aral sa atin mula sa salita ng Diyos ay pinapaalala sa atin na huwag kalimutan. Wala hong masama na napundar, naka-acquire ng mga bagay-bagay sa mundong ito, nakalikha ka ng magandang legasiya o mga naipatayo o mga bagay na nakatulong. Wala hong masama doon. Pero ang masaklap kapag nakalimutan mo ang lumikha sa iyo. Nung panahon na ikaw ay bata pa, nakalimutan mo siya. Ayun ang masaklap na buhay, mga kababayan. Masaklap yan. Sapagkat yung lumikha sa iyo, dapat di mo kinalilimutan. Sa una pa lang ng iyong pag-iyak, nung ikay nilabas ng nanay natin o nilabas ka ng nanay mo, ay doon pa lang ay dapat nagpapasalamat na. Una ang mga magulang. Pero habang lumalaki ang bata, dapat meron na rin siyang kaalaman, kamalayan, tungkol sa pagpapasalamat sa kanyang lumikha. Kasi dadating ang sandali ng kahirapan. Inisa-isa dito ng manunulat ang kahirapang tinutukoy niya. Ano ho? Una, na dadating ang panahon na hindi ka na masaya na mabuhay. Ito'y nararanasan, mga kapatid, ng mga matatanda na, lalo na kung may karamdaman. Ang gusto nila ay mamatay na sila. Ang gusto nila ay bangkukunin na ng Panginoon. Mahirap po na sitwasyon yan. Bago dumating ang panahon ng kahirapan, kasi sasabihin mo sinabi nga dito, bago dumilim ang mga araw. Hindi naman ho nadilim ang araw, pero alam natin yung ating mga paningin ay kahit maliwanag ang araw, hindi na natin siya makikita. Ano pa? Ang buwan between na parang natakpan na makakapal na ulap ang ating mga mata, wala na. Hindi na natatakpan ng makapal na ulap yan. Hindi na nakakakita. Ano pa? Dadating ang araw na manginginig ng mga bisig mo, ang iyong mga kamay, mga paa ay hindi na makahakbang, hindi na makakilos. Lahat po yan dadating. At mga ngipin, lalabong paningin, tenga na hindi na halos makarinig. Hindi makarinig kahit nasa gilingan. Pinakamaingay po yung gilingan. Ano? Magigising ka sa huni ng ibon at hindi na ito maririnig. At marami pang bagay. Mga kapatid, ang napakahalagang paalala dito ay hindi ang, kagaya na sabi ko, hindi ang mga bagay na yung napundar, ang pamilya, na pag-aral, o ano, lahat pa man. Walang masamang alalahanin. Mga pictures na nakapaskil dyan sa inyong bahay na tanda ng pagtatapos ng ating mga anak at accomplishment, mga napundar na bahay, sasakyan at kung ano-ano pa. Wala pong masama, hindi dyan kontra ang Diyos. Pero it is an insult to God without remembering Him nung kabataan mo hanggang pagtanda mo, hindi ho maganda yon. Sapagkat ang tunay na manlilikha mo, di mo man lang naalala.
Kaya mahalaga yung pagkakaroon ng fellowship, pagdalo sa mga gawain.

0: Bible study, pakikinig ng mga pangangaral ng salita ng Diyos. Araw ng Sunday, dapat sa Panginoon yan. Huwag mo nang kunin yan. Huwag mo nang kunin ang araw ng Linggo, araw ng Panginoon yan. Mga kapatid, alalahanin mo ang manlilikha mo habang ikaw ay bata ka pa. From the start pa lang ng buhay mo, huwag kong kalilimutan maglingkod sa Panginoon. Ganoon na rin ang ating mga overseas Filipino workers. Remember, kahit kayo nasa ibang bansa, ang Diyos dito, parehong Diyos na naroon sapagkat siya ay Diyos ng buong sanglibutan. Siya ang ating Panginoong Jesus, ang ating Ama, ang Espiritu Santo, ang Trinity na nagkakaisa para sa ating kapakanan. Kababayan, huwag mong kalilimutan. Pwede kang bumalikwas at magsabi, Panginoon, nakalimot po ako. Patawarin mo ako. Yan po ang paalala ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po ngayon pong araw na ito sapagkat ikaw ay patuloy na nagpapaalala sa amin sa panahon ng aming kabataan at hindi dapat namin kalimutan ang manlilikha. Pagpalain mo ang aming mga kababayang overseas Philippine workers, ang aming mga kababayang nasa Pilipinas, saan man sila naroon, pangunahan mo at paalala lagi, magising, Panginoon, tungkol sa pagpapahalaga sa lumika sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan, magandang araw po muli, mga kababayan. Ito po ulit si Pastor Gio Biasongs sa serbisyong OFW. Pansamantala, hindi natin makakasama si Pastor Rene Bunsoy. Tayo'y magpapatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ayan ha. Teka, parang hindi ko nakikita ang FB Live natin. Tingnan nga natin uli. Okay? At binabati ko po lahat ng mga nanonood na ngayon. Ano? Parang oras na Pilipinas ang aking napapanood ngayon. Okay. Hindi ko alam kung may... ayan, yan. Okay, tingnan nga uli natin. Okay. Binabati... Ayun, nakita ko na. Salamat po. Salamat po. Unang-unang bumabati po sa atin, ayan, sa aking may bahay, Banji Biasong, si Ezor Nozo. Be well, Pastor Rene. Yes, past partner, ha? Pagpagaling ka. Pakishoutout naman po ang barangay sa Ug Marilaw, Jing, Rinal, JC, CK, Caleb, and Hoson family. At si Bilma Lor, good morning po. Ayan, si Ezor, from Dubai, shout out Jocelyn o Grolilin, Che Sinisal Almote, Regan Boy, Eldia Sinisal, Joshua Sinisal Labaria. Ayan, si Nora Docor, blessed morning Pastor Joe. Ayan, si, madami si Ezor, ano, from Sam's Clinic, Marilaw. Shout out po kay Doktora Colosa. Cora Lazo, ayan, Doktora Cora Lazo, Dr. Ed Lazo, Doktora Edith, Doktora Leone De Leon, at Ate Dori Permin. Ganon din si Gerald Vincent, good morning po Pastor Joe, watching while, watching while at midnight shift. Si Efren Bulgado. Good morning, Pastor Joe. Watching while cooking ng SOS Peace Ball. Epipanyo Salvador, good morning. Share na po while listening on PM Radio. Si Vicky Colandog Gabornes, good morning, Pastor Joe. Ayan, maraming salamat. Tuloy-tuloy lang po sa inyong pagbati. At ngayon po, binabati ko ang ating kamanggagawa sa Panginoon, si Pastor Rick Gayo at si Sister Joy Gayo sa kanilang anniversary. Kahapon ay nandun po tayo sa church anniversary, 9th year anniversary ng kanilang ministry, ng OFW and Family Christian Ministry, at anniversary din ng mag-asawa, I believe ngayon. Ngayon mismo, Pastor Rick Gayo and Joy Gayo, God bless you, more life to celebrate, more years to celebrate sa inyong anniversary. At sa lahat ng mga kapatiran na kasama natin kahapon, sila Sister... sila Brother Truly, ayan, ang iba pang mga young people, mga matatandang, mga pioneering sa church, at ang pamilya Gayo, ano, nakasama natin sa kanilang bahay at nag-enjoy talaga kami. At nakarating pa sa ibang lugar na kung saan na-enjoy namin ang araw kahapon ng Lunes. Ayan. Dagdag na natin, masayang buhay, Pastor Joe, watching here in Hong Kong while ironing. Ayan, ironing. Ayan, nagpaplancha sa madaling salita. Faustina Prunky Habla, good morning, Pastor Joe. Blessed Tuesday, kaagapan, listening to AM Radio every day. Thanks po. Ayan. Okay, so tuloy-tuloy po tayo, okay? At isi-share muna natin, pakilike and share po ako. Isi-share ko na rin ang broadcast para maraming makapanood sa atin. Ayan. Okay, share na. At ngayong araw na ito, sapagkat tayo sasagot ng mga katanungan at atin bibigyang pansin, mga kababayan, itong, ayan, may bumabati pa sa atin si Irene Ibanez. Ano? Irene Ibanez na ngayon ay nasa Davao del Sur. Andiyan ngayon sa kanyang anak, Manugang. Kaya lang, hindi pa nabigay yung mga pangalan. Pero anyway, Irene at ang kanyang anak dyan sa Davao at ang kanyang manugang mga apo, naway pagpalain kayo ng Panginoon. At mamaya-maya din ay after broadcast, makakasama ako dyan sa Harvesters Church Planting Training dyan sa Marikina City. At malilate lang tayo ng kaunti after the broadcast, didiretso na tayo doon. Okay, tuloy-tuloy na po ang ating pagsagot. Araw po ng ano po ngayon, di ho ba? Araw ng Tuesday, kaya sumasagot po tayo. May isa po tayong katanungang sasagutin dito sapagkat ito'y nirefer po sa atin ng ating kaibigan, kapatid sa Panginoon, asawa po ni Attorney Carlos Cao Jr., ang isang kaso ng isang tricycle driver na nakakilala ni Ate Neneng Cao. Ate Neneng, kung nanonood po kayo, Attorney Cao, pagpalain po kayo ng Panginoon at sana makabalik na si Attorney Cao soon. Ang katanungan po niya, ito'y kanyang asawa sa ibang bansa, Saudi Arabia. Ang pangalan niya ay si Renan. Renan. Ayan, Renan. At siya po ay tumawag sa atin noong mga Sabado pa lang upang idulog ang kanyang may bahay na naandiyon ngayon nagtatrabaho sa ibang bansa para makauwi. Ito po ang konting kwento. Ano ho? Ang sabi niya, Rena ng Antipolo City. Maari po ba kayong matawagan, sir, para po makausap? Pero kung nagpapahinga po kayo, ay sir, kahit bukas. Ayan. Madaling salita, nagkausap kami. Ayan. Ang kanyang tanong ay, sir, paano po makakauwi ang aking may bahay sapagkat siya po ilang actually buwan pa lang ang kanyang may bahay, may bahay ni Renan. At ang problema ng kanyang asawa ay hindi sapat ang pahinga. Sobrang pagod ng kanyang asawa at hindi na rin nagkaroon ng pagkakataon nating makausap sapagkat siya ay nasa agency na ng Saudi Arabia, yung kanyang foreign recruitment agency. Pero ang detalye, binigay ni Raynan at sinasabi niyang sinasaktan siya ng mga bata. Actually, bata lang naman, yung mga anak, ay malalaki ang bata dyan. Ang sinaktan daw siya, dito may kalmot dito. At in-explain ko naman sa kay Raynan na ang mga bata ay ganyan dyan. Hindi naman lahat, pero mas madami dahil malalaki yan, matatangkad, at kung minsan kayang-kayang nakakagkaroon siya ng ano, alam niyo ba yung natsatsambang kang sinasaktan ka dahil minsan kasiyahan o minsan katuwaan, pero yung iba talaga sinasadya. Pangalawa, walang tulog dahil sobrang alauna, ayon sa salaysay niya, alauna natutulog, alas 5 gigising. Nung kinumpiyot po natin, 1, 2 na yun, 2, 3, 4, 5, 4 na oras lang po ang tulog. Ngayon, humihingi na siya ng tulong sapagkat hindi na talaga kaya ng kanya may bahay. At nung nagsabi itong OFW, kanyang may bahay, ay ang ginawa, imbis na ayusin ang oras, ito turn over siya sa kanyang employer. Kasi sabi ng OFW, kung ganito po, hindi ko kakayanin kasi may bata na, mayroon pang yung regular na gawain sa bahay. Ay talaga mahirap nga naman yon. Pag madaling araw, gigising yan para sa bata at kailangan alas 5 gumising, so hirap na hirap yung OFW. Sabi ko, kailan mo nakausap yung asawa mo? Sabi niya, nung isang araw lang po. Kumbaga, kung nag-usap kami ng Saturday, Friday lang nagkausap. Pero kinumpis ka na po ang kanyang cellphone sa ahensya. At yun ang tanong din niya ni Renan, bakit po kinukumpis ka? Samantalang, yun ay personal niyang gamit at paano siya makakakontak sa kanyang pamilya? Which is totoo naman, may katuwiran. Pero may paliwanag ang agency dyan na para hindi na makausap ang pamilya, o di naman kaya para hindi nakakapagsumbong, o di naman kaya talaga ang ayaw nila para hindi lumala ang sitwasyon kuminsan. Pero yan ay bawal. Bawal po yan. At ngayon, ang sabi natin, sige, mukhang may ground ka naman para magreklamo na, para mag-ask for repatriation. Kaya nung Thursday last week, tama, parang Wednesday kami nagkausap, Thursday agad, nung kinabukasan, ay pinapunta ko na sa ORCC. Ang ORCC ay One Repat Command Center. Ito po ang tanggapan, isang command center sa lahat ng mga repatriation all over the nation, lahat ng regions. Dito po napunta yan sa One Repat Command Center. O di naman kaya, even yung mga region can directly access yung tinatawag na OWA Cares, isang sistema na ginagamit sa pagpapadala ng mga complaint. Nababasa ng marami yan. Secretary, nababasa ng USEC, nababasa ng embahada, na, I mean, Migrant Workers Office, nababasa ng ahensya. Kumbaga, isang sistema yan. Ngayon, kaya ang sagot natin ay sa kanya ay ganito. Okay, mag-file ka na. Okay, nag-file ng Thursday. At pagdating ng Friday, nag-message agad, sir, ganito, talagang gustong-gusto nang umuwi ng aking may bahay sapagkat kinukulong na sila sa agency, hindi sila pinapayagang umalis doon sa ahensya at walang cellphone na magamit para makontak ang pamilya. Sabi ko, ganito lang, since magpa-file ka na, nag-file ka na Thursday ng hapon, mga 2 o'clock, intayin na lang natin. Okay. Kaya lang, ang nangyayari po sa kanya, yung ahensya, ano ho, yung ahensya ay kinontak niya. Wala daw makontak, pero eventually nakontak din niya. At ngayon, sinasabihan ang kanya siya na ang misis niya ay pa wala namang ginagawa sa bahay, hindi naman siya sinasaktan, at yan, siya naman ay normal naman. Kumbaga, siyempre pagtatakpan ng agency ang employer, sapagkat customer nila yun eh, di ba? So, ilang araw nag-PPM siya. Ha? Tuloy-tuloy ang kanyang PM mula nung kailan to? Mula sa pangalawang araw, pangatlong araw, pang-apat na araw, hanggang kagabi. Ay kagabi ako'y nasa Rosario, Cavite, o kahapon, Sunday, then Monday, tuloy-tuloy ang kanyang paghingi ng tulong. Sabi ko, ganito yan. Since na-file na natin ang repatriation, dapat makatanggap ka na ng text mula sa OWA Cares. At yan ay sa OWA Repat. One Repat Command Center. Nung Sunday, ano itong Sunday lang, ang sabi rito, nasabi niya, Sir, ito ang sabi niya, August 1, nakachat ko po yung may-ari ng agency, sabi po, papatawagin po asawa ko, di naman nila tinupad. It means, yung asawa niya patatawagin yung sa kanya, pero hindi nangyari. Ano? Tapos, sagot pa po sa akin, tulog lang po daw ng tulog. Tapos, sagot pa po sa akin, kain tulog lang po daw ang asawa ko. Ba't pa daw kami magre-reklamo? Mga kababayan, maniniwala ba kayo dito na kain tulog lang, kain tulog? Kasambahay? Kain tulog, kain tulog? Sabi nga nila eh, tell it to the Marines. Sabihin mo sa mga Marino. Alam nating hindi totoo yan, mga kababayan. If you are a domestic helper, hiwala ho dyan kain tulog. Kayo ba naniniwala na kain tulog ang isang OFW? Hindi po yung kapanipaniwala. So, para lang sabihin sa asawa na kita mo, walang ginagawa misis mo, bakit ka magre-reklamo? Eh, hindi natin pinaniniwalaan yan. Ngayon, sabi ko, huwag kang kabahan. Kasi gusto niyang tumawag, kaya lang nasa church tayo, Linggo. Sabi niya, Sunday ito ng 11:30 to a.m. Di man lang kasi sila tumutupad na papatawagin ang asawa ko. So medyo nag-aalala na siya dahil ang pinangako patatawagin. Pero ngayon hindi. Nung Biyernes, tapos di po tuloy kay holiday daw po sa Saudi bukas na lang daw po. Sabay, wala naman pong tawag. Nakalimutan na naman daw ang nakalimutan daw sabihin nila. Then, nag-text pa rin. Tapos, bigla sabi, kain tulog lang daw kung asawa ko, magtrabaho na daw po. So, para sinasabi, payuhan mo asawa mo na magtrabaho na. Eh, samantalang, di pa nila pinapakausap yung asawa ko, paano ko sasabihan? Ayan. Ang tanong niya, pag nag-file po ba ako ng repatriation, pauwi na ba siya? Sabi po kasi sa amin magtrabaho na daw, samantalang ayaw naman po nilang ipakausap sa akin. Eh gusto ko na pong umuwi ang asawa ko. Ang sabi ko sa kanya, mag-intay lang tayo sapagkat nag-file naman tayo na. Hindi naman kaya, pwede ka rin naman mag-follow up sa DMW. Okay, sabi niya, sige sir, bali mag-aantay na lang po kami. Sensya na po sa nag-aalala na po kasi ako talaga kasi di man lang makausap. Tawag na lang po kayo mamaya sir pag di na kayo busy. Ayan. Sa madaling salita mga kababayan, ito ang kwento no, ng isang asawa ng OFW tungkol sa kanyang asawa na nandyan sa Saudi Arabia. Ganito po ang ginagawa natin pag ganyan. Supposedly, atin munang kinakausap yung OFW para tiyakin ang totoong sitwasyon sapagkat iba ang kwento siyempre ng nag-aalala na asawa kaysa totoong nangyayari. Eh baka naman, marami ho kasi akong nakakausap at napapayuhan ng ganito, kailangan lang paliwanag eh. Minsan kailangan lang ipaliwanag ang tama at ma-verify natin kung totoo ito. Kasi kuminsan, hindi naman lahat, may mga kwento ng OFW na kapag halimbawa nagsabi overwork po ako. Eh syempre ang asawa mo talagang tatanggapin yun na overwork. Walang pahinga po. Sasabihin ng OFW kaya gusto nating makausap. Okay. Pag nakausap natin, tinatanong natin, paano mo nasabing overwork? Pwede mo bang pa-explain? Ayan. Explain niya mula umaga, sabi ko anong oras ka nagigising? Ayan, sasabihin niya, alas 9 ng umaga. Anong oras ka natutulog? Ayan. Anong oras ka natutulog? Alas 12. Okay, so 9 to 12. 12 tulog na. So, magbibilang tayo ng 1 hanggang 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yung 9 na gising ay 9, total of 9 hours na tulog, mga kapatid. So, di ho ba dapat 8 hours lang ang pahinga? 8 hours ang trabaho at yung natitira ay pahinga. Ito po, 9 hours. Pero hindi ito yung kaso ha, na tinutukoy ko, yung kay Renan. We're saying na ganun ho akong magpayo. Sinisigurado natin na yung sinasabi ng OFW para pag nag-file tayo ng reklamo o di kaya repatriation, pagpapauwi, magagamit natin siyang ground. Hindi ho yung pagod na pagod ka. Ngayon, lilipat minsan yan ng sasabihin. Sir, kasi po, kulang po sa kain. Ayan, kulang po sa kain. Okay. Sasabihin niya, sir, ganito po, ang kain po namin alas 9 o alas 10. Diba? Alas 10 ng umaga sa kanilang time, ha? Kumakain daw sila ng alas 10. Pagdating ng afternoon o ng umagahan, 10, ang hapunan, alas 2 ng hapon. Okay. ang hindi, no, sorry, tanghalian pala yun. Yung hapunan nasa mga 10, 9 or 10 ng gabi. Sabi ko, yun ba'y kulang na pagkain? Or hindi lang tamang oras ng pagkain? Di ho ba? Sapagkat kuminsan, yung oras nila, dahil tayo, mga kapatid sa Panginoon, sa totoo lang, pag dumarating na ang 12 o'clock, eh ang orasan natin ang nagsasabing gutom ka na. Di ba? Kahit hindi ka pa gutom, lalo na kung kumakain na yung iba, ang tiyan mo, eh, nakaprograma. Kaya yan ho, tinatanong ho natin ng tama. Hindi naman kaya kulang sa pagkain. Another story. Yung kulang sa pagkain, sasabihin nila ay umaga po, ito lang ang pagkain namin, tinapay at kape. Tanghalian, yung mga pagkain lang na hindi talaga rice at ulam kagaya sa atin. Hapunan, ganun din. So, ang Pilipino, sinasabi natin, kulang po ito. Ay talagang kulang ho pag Pilipino. Sapagkat yun ay hindi ho pagkain ng Pilipino, tinapay lang sa atin yun. Merienda, kasi nasanay tayo. Isa yan sa adjustment, mga kapatid, kapag tayo nasa labas ng bansa. Mari ang kinasanayan mo hindi ganun. Oras, pagkain ay hindi ganun kagaya doon. Kaya part ng adjustment natin yan. So itutuloy natin ito ha, mamaya-maya lang kasi may another, may dudugtong pa tayong kasagutan dyan. Tuloy lang po ang inyong pag-like and share at pagpapadala ng inyong katanungan. Babalik po ako makalipas lamang ang paalala. Dyan lang po kayo.
1: Servisyong OFW. Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa Unang Tesalonika, Kabanatang 5, Halatang 16 hanggang 18, Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney, Pastor ni Carlos Kuya Caloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
2: Sumasayo pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan.
1: Servisyong OFW.
0: Nagbabalik na po ang inyong programang Servisyong OFW 903 na po. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Servisyong OFW. So bago po matapos itong katanungan, mayroong kang idinugtong kasi siya, si Reynan pa rin, yung kanina. Sinasabi niya, sir, blinak na po ako, o blinak, bina-blackmail, sorry. Bina-blackmail po ang asawa ko. At sinasabing pag hindi siya nagtrabaho, dahil nasa, wala na po siya sa employer, ho, nasa agency na siya. Pag hindi daw nagtrabaho, magbabayad pa siya ng 90,000 din, ipakukulong pa siya. Yun ho ang last message niya, Monday 9 p.m. Kahapon po ito, Martes po ngayon. Sabi niya, sabi ko, hindi yun posible. Hindi yun posible. Ang magagawa lang nila ay pauwiin at kung may ground ang OFW, at ito na, nakikita naman natin na mayroon, ay hindi siya magbabayad kasi pinagpuproduce ang pamilya ng 90,000 pesos para mapauwi dahil tiyak sa pamasahe daw yon o ipambabayad, ipapabalik na pera dahil nagbabayad ang employer, ibabalik tiyak yan ng ilang amount para sa employer nila kasi tiyak sisingilin sila ng foreign recruitment o yung employer ng foreign recruitment agency dahil hindi nagtagal yung worker kasi ilang buwan pa lang ito. Sabi niya hindi daw po ayan. Ang sinasabi pa niya ay makukulong at magbabayad ng malaking pera. Huwag kang mag-alala, Reynan, kung ikaw ay nakikinig, nanonood ngayon. Hindi yan totoo at yan ay tama ka, no? Binablockmail ka o tinatakot ka para hindi ka, para iurong ang reklamo. Hindi naman kaya kasi yun ang worry. Baka saktan. Hindi na siya masasaktan sapagkat siya ay nasa agency na. Foreign Recruitment Agency. So, intayin lang natin, mga Reynan, ang repatriation ng iyong asawa at lobby ng Panginoon dahil malapit lang naman ito kung available at magkaano ng oras ay susunduin natin ang iyong asawa dyan sa airport at iahatid dyan sa inyo. Yan ang ministry ng OFCMI. Ang tawag natin dyan ay Sundo Airport Ministry. Ito yung caring ministry ng OFCMI. At ito'y paglilingkod ng ministeryo at maging sa DCS para sa ating mga overseas Filipino workers. Okay, yan po ang sana nakatulong. At sana kung mayroong ganong sitwasyon, mga kababayan, kung mayroong kayong ganyang sitwasyon, ay yun po ang ating katugunan dyan. Pangalawang katanungan po na pinadala naman po nito ni Ednalyn. Ayan, Ednalyn Cacao, isang kababae natin. Ito'y masugid nating sumusubaybay na ngayon sa ating programa. Kasi ganito po ang kanyang tanong. Pastor, pinapatanong po ni Mama Erickson. Ito po yung nakikiramay po tayo sapagkat ngayon nakaburol na po itong si Erickson. Anong apelido ni Erickson? Ito po yung tinulungan ng DMW na inasistehan natin na maka-avail ng action fund. At naka-avail po ito ng 75,000 hanggang nagkaroon ng malaking bill sa ospital. Mabuti na ilabas ang labi. Ngayon nasa Cagayan na po ang labi. At siya ngayon ay humihingi ng tulong sa pamagitan ni Sister Ednalyn Cacao, isang kababayan natin na kapatiran dito sa OFWN Family Christian Ministry, na sinasabi niya, Pastor, pinapatanong po ni Mama Erickson kung pwede daw makuha yung burial ni Erickson sa OWA. Wala naman daw po, walang wala na po sila. Okay. Ang isang OFW, ayan, ang kasunod po noon, baka naman po pwede silang tulungan, Pastor. Salamat po and God bless. Actually, sinagot natin agad sila. Ang sagot natin, ang kailangan ay binibigay ang, at ito'y sagot na rin natin para sa lahat. Ang sagot ko sa kanya, ang burial benefit sa isang OFW ay binibigay kapag nailibing na ang OFW kasi kinukuha nila yung original receipt. Patunay na sila ay parang lumalabas na inaabonohan muna ng OFW o ng pamilya ng OFW ang maggastos. Pero hindi ibig sabihin na buong gastos lahat, ha? Ang pinakamalaking na ibibigay lang nila bahagi ng kontrata o bahagi ng dahil sa OWA member ka ay ang binibigay niyan po yan ay 20,000 pesos pinaka sagad na po yan, pinakamalaki na po yan para sa burial. 20,000 pesos. Kailangan kasi ng OWA dyan ang resibo, kaya i-refer na po natin siya sa Region 2 at kasi akala ko nasa Metro Manila ito kasi sa Metro Manila na ratay itong sa Manila Hospital pero nasa Cagayan na pala. Magandang balita na rin yan sapagkat una nabayaran nila o ano man ang ginawa sa Manila Hospital kung bakit nakalabas kasi million po worth 1.5 o 1.6 kung tama ang aking pagkaalala ay naiuwi na. Kaya ang inihiling nila nasa Cagayan Valley po ang labi nakaburol kung pwede daw nang makahingi ng tulong. Ang sabi ko ay naibibigay ng OWA ang 20,000 na burial kapag nailibing na at hihingi sila ng resibo para sa ma-reinverse o makakuha ng burial benefit itong kababayan natin. So yan ang paliwanag natin. Pero ito, I-re-refer na po natin ito sa Region 1. Kakausapin natin yung DMW dyan or OWA, Region 2. Hindi pala sila Region 1, Region 2, no? Sino kaya ang Region 2 dyan? Si Director Jerry ng OWA. Hopefully, maano natin, ha? Dyan sa Cagayan. Okay, hayaan mo, Ednalyn. Today, i-re-refer na natin kung sino man ang regional director dyan sa OWA ng Region 1 para ating matulungan yung ating kababayan. Bagaman ito talaga hindi naman pinabayaan ng ating pamahalaan, actually may apply pa siya na balik Pinas balik hanap buhay sapagkat ang kwento ng itong OFW na ito na si ang pangalan nito yung namatay ano yung pumanaw ay hindi nakatapos ang kontrata, isang taon walang sweldo. So pinag-file na natin ang case pero hindi sila nagsasabay-sabay o ayaw pa nilang mag-file ni na areglo ng ahensya kasi marami po sila, mahigit 10 sila na hindi binayaran at babayaran lang daw kapag bumalik. Eh, ikaw ba naman na kung nasa tama kang katinuan, babalik ka pa ba kung ganong isang taon kang hindi binayaran at maniniwala ka pa ba na pagbalik mo ay babayaran ka? So napaka-imposible. Kaya ang advice ko sa kanila, mag-file na kayo ng kaso ng legal complaint dito sa agency. Yun nga po, hindi na po inabot, pumanaw na ang ating kababayan, natulungan naman ng action fund nila Attorney Ace Milliar ng NCR dahil nakakonfine sa NCR. Kung tutusin, dapat Region 1 na nagbigay noon pero binigyan ng ating NCR ng action fund. Ngayon ho, pumanaw na ang ating kabayan at ngayon ay nandun na po sa ano sa Cagayan. At doon nga po humihingi na ng tulong ang pamilya sapagkat malaki na po ang ginagastos sa siyempre nakaburol yan, mayroong porinarya na kailangan ikontrata para doon siya ilibing. Ano ho, ngayon wala na daw pananalapi. Ang sabi ko sa kanila, sige, mag-file na yung nanay o sino mang kapatid doon sa OWA. At kapag para ano na lang natin tulungan maagang ma-release. Pero dapat after yon ng libing. Ulitin ko po, standard po ito mga kapatid, standard ito. Ang resibo kinukuha ng OWA patunay na nailibing na yung OFW at amounting to 20,000 pesos ang ma-receive ng beneficiary ng burial. Kaya Ednalyn, kung nanonood ka ngayon, ay ganun po ang gawin natin. Hintayin lang po kung pwede namang parang i-advance. Iutang doon sa porinarya, sabihin nyo, ito ang kulang ay sa pagkalibing na lang pagkakuha ng resibo. Diba? Pag-ata pwedeng, kaya lang 20,000 ha, Ednalyn. Huwag mo ipangako ang mas malaki dyan kasi yan ang pinakamalaki sagad na tulong sa burial. Okay, so lahat po yan, standard po na ano yan ng OWA at 20,000 as burial assistance ng OWA. Okay. Tingnan din natin yan sa action fund sapagkat kung active ang OWA membership, ay baka maka-avail din yan ng 100,000 kasama yung 20,000 na burial, total of 120 yan dahil natural death, kapag active ang OWA membership po niya, mas ang batas, ang guidelines ng OWA dyan, 120,000 na makukuha niya. Kasi insurance yung 120, yung rider, ang tawag ata nila dyan, di ba, sa insurance, 20,000 para sa burial. Kaya total of 120. Kung sakali, kung active man or hindi man active, pero maganda kung active OWA member siya, pwede pa rin siyang mag-file. Yung pamilya, pwede rin pa rin mag-file ng action fund sa Region 2. At alam nyo, magkano makukuha dyan dahil ito'y patay, total of 100,000 pesos. Kapag distress, pag may sakit na distress, 75,000. Kapag regular na distress lamang at hindi sakit, 50,000. pesos. Ganyan po kalalaki ang binibigay dyan ng DMW. Kaya Ednalyn, paki-inform lang, pwede naman nilang masama, hindi naman masamang mangutang, pero yan ay makukuha naman nila. Pwede nilang i-guarantor o i-guarantee na may makukuha ang OFW. Sabihin mo lang na yan ay siguradong may makukuha. Yan po ang kasagutan natin kay Ednalyn. Kaya dito mga kababayan, no? O doon sa Ednalyn. Kaya doon napakahalaga mga kababayan ang bawat OFW umaalis dapat dokumentado. Bakit? Ang mga maraming benepisyo ng finance assistance ay nasa mga active OWA member. Magkano lang naman po yan? 1-4 lang ata ngayon yan eh. Depende sa palitan ng dolyar. $25. Compute mo yan, yan ang peso. Equivalent na peso na babayaran. Hindi ho tumataas yan. Nakalock ho yan ngayon sa kasalukuyan. Wala pa hong pag-aamyenda na ginagawa dyan sa Kongreso para yung $25 ay maitaas. Pero mukhang hindi gagalawin yan dahil sa nagpaparami ka nga ng benepisyo tapos nang tataas ka naman ng iyong ano, sensitibo. Alam nyo naman, pag OFW yung usapin, madali agad na nagbabiral o madali agad sensitibo ang ating DMW dyan. Kapag na may reklamo, ina-actionan agad yan. Kaya wala pang pagtataas yan, $25 ang binabayaran ng isang legal na umaalis na OFW. Eh, wag kayong aalis ha, wag kayong aalis na undocumented sapagkat ang protection ng pamahalaan o ang benepisyo, ang protection pareho din naman na poproteksyonan basta lahat OFW na poproteksyonan. Pero pagdating sa benepisyo, ayun, doon tayo nagkaka-problema sapagkat pagdating sa benepisyo, hindi kasing dami ng mga hindi aktibo na OWA member. Ayan, babati lang tayo. May mga bumabati po sa atin si Sister Nanette Tebestan. Blessed morning po. Ayan, thank you, Sister Nitz. Na-miss ko na kayo, ha? Si Beltran Talina, blessed morning, Pastor Joe. May Mel Nara Paraiso Alak. Ayan, blessed morning po, Pastor. Amy Cristobal, blessed morning, Pastor Joe. Ayan, ito si Faustina Pranky Habla, good morning. Po Pastor Joe, blessed Tuesday kaagapay, listening sa AM Radio every day. Thanks po. Sino pa? Si Rachel Aliaga, masayang buhay, Pastor Joe, watching here in Hong Kong while, ayun, nagpa-plansya daw siya. Vicky Colando Gabornes, ayan, kanina na, I think nabati na natin siya. Ang aking may bahay, patuloy na nanonood, Banji Biasong, salamat sa Panginoon. Okay, so tuloy-tuloy po tayo at sa natitira nating ilang minuto, atin pong ipapanalangin mga kapatid ang ating mga kababayang ito na lalo na itong namatayan, ang pamilya, ang kaaliwan at ang ating panalangin. Kung kayo po ay mayroong mga prayer request, pwede po kayong magpadala ng prayer request o di kaya mga katanungan na atin pong sasagutin sa ating programang serbisyong OFW. Okay. So, sana po ay naliwanagan, nakapagbigay po tayo ng kaalaman mula sa dalawang katanungang ating sinagot. Mula doon sa una, repatriation request. Pangalawa, ito yung OWA assistance, mga benepisyo ng isang OFW. At kung kayo po ay meron pa ring mga katanungan, mangyari lang pong ipadala po sa inyong mga lingkod, Pastor Rene Bunsoy, DCAS, sa Pastor Joe Biasong sa akin, sa Messenger. At ito po itutugunan po natin base sa biyaya ng Panginoon. At kayo po ay tutugunan natin ang mga concern po ninyo. At nagpapasalamat na po tayo sa Panginoon. Yan, si Josie Mingala is also watching. Okay. Meron lang isang pabalita lang po ako, ano, this coming Friday, Saturday, Sunday, magkakaroon po ng 57th year anniversary ang National ng Family Planning Organization of the Philippines na sa kasalukuyan ang inyong lingkod po umuupo bilang board member sa ngayon at the same time concurrent na president ng Metro Manila chapter ng FPOP. At tayo sa Friday po yan, at Sabado at Sunday po yan. At pagdating na Saturday, this coming Saturday, ay magkakaroon po ng MOU. Lalagdaan po ang isang memorandum of understanding ng Department of Migrant Workers at ng chapter ng Family Planning Organization of the Philippines. Magkakaroon ng lagdaan ng MOU kasama ang national ng FPOP, ang Executive Director Mr. Nandi Senok, ang National President si Sir Carl Quiapo, at board member si Secretary ang SEC muna si Attorney JC, at ang mga board member ang treasurer at lahat auditor at lahat yung mga board member at pastor okay, at nawa ay magkasama-sama po tayo diyan. Napakagandang MOU po ito sapagkat lalong mag-expand ang paglilingkod ng FPOP sa mga OFW yung dumudulog sa amin. May help desk din na ilalagay, may mga orientation, at tayo'y tutulong sa pastoral care para sa mga OFW dyan sa FPOP, dyan sa bandang Quezon City. Ano po. Okay, so with that mga kababayan, tayo po'y pansamantalang nagpapaalam. Ano po? At nawa po nakatulong ang programang ito sa atin para mabigyan tayo ng gabay para sa ating pagtatrabaho sa ibang bansa at kung nakakaranas ng mga problema sa ating pagiging OFW. At mananalangin po tayo, isasama natin ang ating mga kababayang mga dumadaan sa mga problema. Dakilang Diyos, lumalapit po kami ngayong araw na ito, Panginoon, para doon sa kababayan naming namatayan ng isang seaman at ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid na nagluluksa. Dalangin po namin ang kanilang kaaliwan. Maging Panginoon sa mga pangailangan, sa kanilang application sa OWA, sa Action Fund. Nakatanggap na pala ng Action Fund, Lord. Ano mang mga assistance pa na pwedeng matanggap ng aming kababayan at yung insurance kung active member, Panginoon, tulungan mo na makatulong itong mga bagay na ito, pananalapi. Alam kong napakaliit pero makakatulong po ito sa ikagagaan ng kanilang mga pinagdadaanan. Ganun na rin, Panginoon, si Renan, ang kanyang may bahay na nag-request na po for pagpapauwi, ang mga repatriation ng kanyang asawa sa Saudi. Dalangin ko, Ama, na mapadali po ito at sa pamagitan ng Department of Migrant Workers. Sa mga nanonood po ngayon, Panginoon, na mayroong mga pinagdadaan ng problema din, at dalangin ko na kayo po ay tumulong sa kanila at alalayan niyo po sila at nananalangin kami para sa kanilang kapakanan. Ito po ang aking panalangin. Maging si Pastor Rene Bunsoy, pagpalain mo, pagalingin sa karamdaman, maging si Attorney Carlos Cao Jr., ang total recovery, ang lahat na may sakit ngayon. Ito po ang aming panalangin, may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at Amen. Okay mga kababayan, tayo po ay pansamantalang magpapaalam sa pangalan po ng aking mga kasama, Attorney Carlos Cao Jr., at kasama kanyang pamilya, maging si Pastor Rene Bunsoy. Ito po si Pastor Joe Biasong. Nagpapasalamat sa inyong pagsama hanggang sa araw ng bukas. Dito pa rin sa serbisyong OFW, ang aming panalangin, pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless us all.
4: Ito si Jerry Aguilar, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio 702 DCAS buhat sa Japan.
5: Arigato gozaimasu.
6: Servisyong OFW.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadamping mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadamping mo.
0: Abyan mo sa ikaayong huna-huna.
1: Kadamping mo.
0: Ari na ang
2: Kadamping mo.

ngayong adlaw naman sa aton mga palangga ng mga tagpalamati. Welcome naman sa aton nga programa Subong Aga, ang kadampig mo. Live na live kita Subong Aga mabatian diri sa 1233 Radyo DYBS, The Sweet Voice of Salvation. Kag makita kita live sa aton nga Facebook diri sa My Radyo DYBS. Sa Subong Aga, mga kadampig naton, mga abyanyari naman ang inyong mga kaupdanan sa May Bacolod City Police Office. Magadala naman kita sa mga importante nga mga balita kag impormasyon para gid sa aton tanan. Gani updi ninyo kita sa pagsugod sang aton nga programa Subong Aga, paagi sa aton napili naman nga pampa good vibes. Kag ginkuha ko ini sa Psalm chapter 8 verse 1. And it says, Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory in the heavens. Sa liwat, mayong adlaw sa aton mapalangga ang mga tagpalamati. Welcome, liwat sa aton programa, ang kadampig mo. Ako, ang inyong alagad, si Police Captain Maria Liberty Indiape, ang Public Information Officer, kag OIC, Officer in Charge sa Women's and Children's Protection Desk sa Bacolod City Police Office. Siyempre, no, kanami isang adlaw, praise God for a beautiful day naman. Na medyo fair lang weather. Kung hapon gaulan, subong mainit, no? Matyaga nato nga aga pa mainit na. Gani gihapon na panangga sa ulan kag init ang aton nga balon dapat. Kago kanami gid kay ang aton nga palibot. Siyempre, alin sa amon ang amon balita, malinong kag matawhay ang nagligad nga kagabihon kag subong. Samtang nagapadayon kita sa aton trabaho bilang mga kapulisan nga nagapadayon sang nagapahatag nagapasiguro nga mangin malinong kag matawhay ang aton nga palibot sang syudad sang Bacolod. Ang aton nanay nga panamyaw nagalabot gid sa tanan nga nagapamati sa aton subong aga sa pagpamuno gid sang aton nga city director. Ang aton mapisan nga City Director sang Bacolod City Police Office, si Police Colonel Eugene Andre Badomia. Sir, good morning. Kadamo sang aton nga activities kay ginaupdan sang aton nga City Director sa Subong Aga. Kaupod ang police stations 1 to 10 aton mga station commanders. No, aga pa kamo kaginan nag-go plus stars ang aton nga mga programa naman sa mga reminders, no, agod nga ining mga kaso nga nagakalitabo bala sa mga nagliligad nga mga inadlaw or semana. Mahatagan naton sang pagtamod pagid kago kun kumusta na ang mga updates, no, aga pa kita. So good morning gid sa aton nga mga station commanders. Upod man ang aton nga Bacolod City Mobile Force Company, ang aton Mobile Patrol Unit, ang aton nga Traffic Enforcement Unit, kag ang nagkalain-lain nga mga support units diri sa May Bacolod City Police Office, no, kaupod ang aton nga Forensic Unit, ang aton nga EOD K9 abala, no, mga may mga ido na da nga mga nagabulig sa aton man sa pago paluntad sang kalinong kagatawhay kung may mga events kita. Kag ang tanan nga nagkalain-lain aton nga National Support Unit sang aton nga PNP organization. Syempre, good morning man sa aton nga pinaka dynamic, very hardworking Regional Director of Police Regional Office, NIR, si Police Brigadier General Romano V. Cardinio. Sir, good morning po. And the whole of Negros Island Region, kaupod ang Negros Occidental PPO, Negros Oriental PPO, kag si Kihor PPO, I mean. So, amuna nga, nangin malinong kag matawai ang all over pro NIR because sang aton gid nga pagpamuno sang aton nga regional director. Syempre, from the whole of the Philippines, ang aton nga Chief PNP, good morning din po. Kahapon nagpagwa kita sang maayo nga balita, no, nga may ara kita sang pagnubo, 36.12% nga pagnubo sang aton nga focus crime. So dugangan ta na karon ang balita. Halin gid sa aton nga Chief PNP si Police General Melencio C. Nartates Jr. Sir, magandang umaga po from your BCPO family. Kag sa tanan nga malabutan sa sining mga tingog, maayong aga gid sa inyo tanan.
ang ato naman nga pago padumdom sa aton nga mga helikoton sa nagligad nga semana. Masako kita nga nag-upod sa mga helikoton naton. Nagtakop ang aton nga month-long celebration sa PCR month. Gani, Panginbulahan sa Police Stations 1 to 10 nga nag-upod gid sa aton nga masadya nga celebration, mas enhanced nga police community relations naton ang aton nga partnership din pabaskog naton sa community no kaupod sa PNP para nga mahatagan pagid naton sang pagtutok ining aton nga peace and order situation paagi sa pagpaluntad sa mga activities para gidira. So thank you so much, nagtakop kita with our guest si aton gid nga director sang NAPOLCOM NIR si Ma'am Juliet Orlia Taranyesas. Thank you so much gid sa inyo tanan nga nagupod sa amon. Kag isa sa pinakamaayo pagid nga balita nga amon dala sa subong aga ang aton nga weekly accomplishment report sa BCPO. Yari na ang aton nga maayong balita, ang aton coverage July 27 to August 2, 2026 weekly accomplishment report. Sa ginpabaskog nga kampanya sa aton nga kontra illegal drugs, ang inyong BCPO operating units na katigayon nga makahimo sa 8 ka operasyon, 9 ka mga naaresto, kag sobra 1,000,000 ka pesos nga balor sa illegal drugs nga na-confiscate o kung nag-alabot ini sa 151.5 grams of shabu nga na-confiscate naton. Sa ato naman, ginpabaskog pagin nga kampanya kontra sa wanted persons, naka-total kita ang naka-arrest sa 15 ka mga wanted persons charged of various offenses diri sa may syudad sang Bacolod. Sa ato naman, kampanya kontra sa tanan nga klase sang panugal, nag-aresto kita sang 5 ka mga individual nga na-engage sa

0: Pasko gid nga kampanya kontra sa tanan nga klase sang kriminalidad. No, so sa subong aga sa aton nga mga abyan, mga nagapamati sa aton sa radyo, no, yari naman kami gindalan ko kamo sang isa ka gwapohon. Oh, Inday Dayana, kumusta ka da? aton nga bisita sa subong nga aga, updan kita sang aton nga station commander sang police station number 7. First time niya inidiri sa aton, gani gusto ko gid ipabalo sa aton nagapamati sa radyo. Makita niyo sa Facebook ang aton nga bisita, gwapohon ha. Kag syempre, madamo ini siya sang dala nga maayo nga balita, accomplishment kag mga programa sa iya na sakupan nga area of responsibility ang Police Station 7. So hatag ko sa inyo siya maga pakilala sang iya kaugalingon kag magadala sang iya nga maayong balita. Please welcome si Police Captain JR Reyes. Sir, good morning sa imo.
1: Yes, ma'am. Good morning, ma'am, no? Kag sa aton man nga mga tagpalamati kag sa mga upod na aton nga taga-subaybay,
0: yes,
1: sang aton programa diriya sa DYVS. Yes, ma'am, no? Ako gali si Police Captain GR Peregrino Reyes, no? Mm-hmm. Ang officer in charge sa Police Station 7 sa, yes, Bacolod City Police Office. Nagsulod ako sa serbisyo sa Philippine National Police sang December 16, 2002.
0: Mm-hmm. No?
1: Kag sa kaluoy sang Ginoo, damo sang mga assignment kag designation ang na aton na agom, no?
0: Yes.
1: Agyan aton. Mm-hmm. Yes, ma'am, no? Ag isa sa pinakamalawi ko gid ma'am nga assignment,
0: mm-hmm,
1: amo ni ang sa naging tactical PNCO ako sa Regional Training Center 6.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa diin kita nag
0: undergo sang mga trainings.
1: Yes, ma'am. Yes. No, nag-undergo sang training kag kita man ang nag-mold sa mga bag-o naton nga mga kapulisan.
0: Mm-hmm.
1: No. Kag I was also assigned as the chief clerk sang RPRMD, no, or,
0: mm-hmm,
1: R1 sang
0: admin section,
1: yeah, admin section, no, sang dati nga Pro-18 karon na Police Regional Office in IR na.
0: Mm-hmm.
1: Kag also I was also assigned sa Firearms Explosive Office, mm-hmm, kag sa Sosya sang sa Camp Krami,
0: mm-hmm,
1: na kag aside sina ma'am naging team leader man kita sang PNP Maritime Group diriya sa Negros. No, mm-hmm, kag sa kaluoy pagi sa grasya sang Ginoo, ma'am, no, sang 2021 nagsulod kita sa atagaan kita sa oportunidad nga maging commission officer sa,
0: yes,
1: PNP,
0: uh-oh,
1: via lateral entry, mm-hmm, man, no. Kag ang first naton nga assignment sang naging commission officer kita amo ni sa parang Maguindanao.
0: Wow.
1: No, sa diin,
0: mm-hmm, alayo, ah.
1: Yes, ma'am, oh. Kag sa diin nag na designate naman kita dito as a platoon leader of Regional Mobile Force, mm-hmm, Battalion 14.
0: Oh, no? Wow.
1: Nagserbisyo kita dito sa kulang-kulang mga 2 katuig,
0: mm-hmm,
1: kag pagkatapos nina, no, nagagintagaan kita sa oportunidad nga makabalik naman diri,
0: wow,
1: sa Bacolod City,
0: mm-hmm,
1: para ipadayon ang aton nga katungdanan kag serbisyo sa aton nga makasimanwa diri sa Bacolod,
0: mm-hmm,
1: to.
0: Mm-hmm.
1: So dako gid ang akon nga pagkadungganan para sa akon nga makapag-alagad kita sa kagdedikasyon diri sa Bacolod City, ma'am.
0: Wow, no? Kadamo sang naagyan nga assignments kag lugar sang aton nga special nga bisita sa subong aga, kadamo sang na inibalang nag-mold sa iya as maging maayo nga police officer kag subong leader sang iya nga nasakupan, tungod nga kadamo sang nagkalain-lain nga mga units nga pabakod pagid,
1: yes,
0: sang imo nga leadership man, mga challenges nga naagyan imo, no. So diri kita sa imo nga present assignment na sa subong ikaw ang Police Station 7 officer in charge.
1: Yes,
0: kumusta man ang imo nga area? Kumusta man ang pagpangalagad ni Police Captain Reyes sa iya nga AOR coverage sang imo nga area dira, sir?
1: Yes, ma'am. Sa subong, ako makahambal gid ng aton nga area sa Police Station 7.
0: Mm-hmm.
1: Nag-comprise in isang tatlo ka barangay, no, no? Barangay Mansilingan, barangay, mm-hmm, Alihis, kag barangay Vista Alegre.
0: Kag mga dalakuan na,
1: yes, oh,
0: yes.
1: Kung nata natin, kita na yung pinakamalapad nga area, mm-hmm, sa mga barangay dito sa Bacolod. So sa subong makahambal gid kita nga mayo ang aton nga peace and order,
0: mm-hmm,
1: sa sining EOR.
0: Mm-hmm.
1: Kag isa sa ano naton dira nga ang bulig kag kooperasyon sa komunidad,

0: kag naka nga naka accomplish kita
1: yes.
0: no, sang aton nga misyon. Kag gusto ko lang i ano no mm. na may ara kita sa aton nga accomplishment from January to present no nga naka nakalikom kita no sang 28 operations sa anti-illegal wow. drugs
1: Mm-mm.
0: no nga naga total na estimated total of 223.149 grams of shabu
1: ang na-confiscate
0: naton yes. from January to present. Kag naga-estimated sina nga balor amo ang 1,517,000 no 415. Kag sa gambling naman nakapag-execute kita sang gambling at illegal gambling 11 operations no?
1: mm-hmm.
0: sa firearms no 22 operations and wanted person 31 operation. Nako sa diin ang Station 7 ma'am na rank no and I proud to say na rank sa aton nga UPIR mm-hmm. as number 1 no and for the month of May 2026.
1: Ang UPIR naton ina ang unit performance evaluation rating sang aton nga police station no ginarate naton ang aton nga police stations kami diri sa headquarters kun kumusta bala ang performance sang aton nga mga police stations naga contribute balak sila sa aton accomplishment in general sang BCPO kun kontra tanan nga klase sang kriminalidad ang paghahambalan gani no congratulations gid sa Police Station 7 nangin top performer sa aton nga UPIR sang BCPO number 1 hindi basta-basta iniya kadako sang illegal drugs nga na-confiscate nga kun wala naton ina nakuha
0: yes.
1: naka-circulate siguro ino nakalibot mm-hmm. na nabaligya sa mga nagkalain-lain nga lugar diri sa may Imo area sa mm-hmm. may Station 7 di bala
0: yes mamo kag ti damo pagit ang maapektuhan no
1: kadataan
0: nga malulong sini nga bawal nga ano
1: yes amo na gani nga maayo gid ang pag kuha naton nga na confiscate ining mga illegal drugs kag amo man sa illegal gambling nga ang mga nagapanugal ang aton nga ipahibalo naton sa aton pumuluyo ang tanan nga klase sang panugal nga bawal sa imo dira area
0: yes no una no ang ginabawal ginaton ang mga bulang
1: mm-hmm.
0: no, illegal cockfighting
1: mm-hmm.
0: karai cross ang mm-hmm. ano na nato na nga tawag na hantog tawag nila na
1: oo.
0: Baraha no,
1: oh.
0: no kag of course ini ato mga number games ni no
1: yes.
0: mga bookies no mga mm-hmm. illegal STL kag tawag naton so kung nakita naton tanan naton dira nga mga mag-agyan lang naton dira mm-hmm. nga mga nagasugal no gina una ginawarningan naton sila.
1: Mm-hmm.
0: To pero nakita naton sila nga wala sila nag pamati sa aton.
1: Mm-hmm.
0: Let the force of the law
1: yes.
0: implement naton.
1: Oo, balaan mo naghahatag ina sang hindi maayong ehemplo kag resulta sa aton nga mga pumuluyo ino sa mga kabataan naton nga ining panahor ba lang nga maghahatag lang gid sa malain nga bisyo sa aton nga mga pumuluyo dira hindi na magsalig na lang gid sa panugal wala na nagapangita sang ilang nga mga palangitan-an
0: yes.
1: so magdiri kita sa inyong kampanya sa tanan nga klase sang kriminalidad Vista Alegre Mansilingan kag Alhis no kumusta man ang aton nga pag-upod sang aton nga mga barangay officials, local government units dira sa imo area sa sining aton kampanya sa pagpabaskog sang aton nga kalinong kagkataway.
0: Yes no, yes ma'am, nagpasalamat gid kita gani sa aton nga barangay local government unit
1: mm-hmm.
0: kay nga aton mga local nga nagapamahala sang aton nga mga barangay
1: mm-hmm.
0: ay aktibo gid no,
1: mm-hmm.
0: aktibo gid sila sa pag upod sa kapulisan no. Hindi lamang sa paghatag sang information sang mga illegal activities sa mm-hmm. aton nasakupan kundi sila mismo nag-upod gid bisan sa operation nato.
1: Yes.
0: No? Kaga pasalamat kita sa mga barangay captains nga nagasuporta
1: mm-hmm.
0: sa Station 7 hindi lamang financial kundi even sang mga logistics nga
1: tanan nga klase yes. sang support no nga
0: yes,
1: ginapwede mahatag sang kadako abis ang ilang sang role sang mm-hmm. kada isa no ang aton nga local government unit dira sa barangay kag sang aton nga komunidad hindi naton mahimo ang aton obligasyon sa PNP sa BCPO kun kami lang no kung hindi yes, kita pag-ugyunan sang aton nga mga pumuluyo sa tagsa-tagsa ka mga barangay. Imagine mo kung mangdakop kita dito sa mga illegal nga activities tapos hindi kita buligan sa barangay, no? Tudo-tudo yes, lang ta siguro. Mga experience ni Mandira sa aton nga mga palibot sa imo nga area.
0: Yes, so nag-amog na, no? Especially kung may nag-investigar kita sa isa ka tribe, no?
1: Inapagin.
0: No? Na mag-kuha kita sa information kisa kung hindi sila cooperative. Mabudlay ganyan ganyan ang aton investigador na malocate kag ma-identify ang mga perpetrator ta.
1: Yes, so, kada kugit sa ilang nga bahin sini, no? Nga magtudlo, kung may mga krimen nga nagakatabo, buligan sa pag-investigar, pagpamangkot, interview, information nga mahatag sa aton nga mga kapulisan gani, no? Ang kanami sina nga ang inyong barangay officials kag barangay local government unit ang aktibo sa pagbulig sa inyo dira. So diri kita sa ato naman yang mga programs and activities nga ginaupdan sang aton nga PNP sang Station 7, no. Ang aton nga law enforcement operation hindi igid ina siya maging successful, yes, kung hindi sa support kag mga partnership naton with stakeholders and the community sa aton nga mga administrative and PCR accomplishments.
0: Yes, man. No? Oh yes, kita nagapatigid nga dako gid nga factor ang aton nga police community relation. In fact, sa Vista Alegre last 2 weeks ago nagpatigayon kita dito, nag-upod kita dito sa ilang programa kag nanghatag tong aton nga mga kapulisan, especially the police station 7 personnel sa mga chinilas na sa mga bata na taga Vista Alegre. Kag nag-upod man kita dito sa ilang feeding program.
1: Yes.
0: So kadamo sa mga activity nga ginaubra ng aton nga kapulisan, hindi lamang sa mga sa mga kabataan, ng aton nga WCPD, ma'am, no? Aktibo man sa pag-conduct sa mga dialogue, no? Para at least they will be aware and they will be sa mga ginatawag naton nga
1: violation
0: protection again, no? Protection against sang women
1: and kabataan, yes, kag mga kababaihan.
0: So but ang in totality, no, nagpasalamat din kami gyapon,
1: yes,
0: no, sa mga hamili nga bulig sang aton nga mga community, no, stakeholders.
1: Kadako gid siya sa lang aton nga pasalamatan sa ila tungod nga sila gid ang aton nga kuhaan sang impormasyon, gamay nga ano ina, gamay nga tip, pero dako na ina sa aton, yes, nga bulig nga kung makasulbar kita sang kaso o kung mahatag man aton ang kalinong kagatawa nga kinahanglan dira sang isa ka lugar. Na mention mo sir ang aton nga WCPD, ihambal ko na lang aton dira nga WCPD, padayon man kita nga nagakampanya sang aton nga mga online sexual abuse and exploitation of children, paagi sa aton mga pulong-pulong kag mga dialogue. So hindi lang dira sa OSAEC nga ginatawag naton, patanan nga klase ha, protection sang women and children, anti-rape naton, mga VAWSI ang violence against women and children, no? Amugin na bikis ang mga common dira sa mga area nga ang mag-asawa, galinaway, pero hindi lang ina basta nga mag-away, mag-asawa, kundi nagka-involve na ina sang peace and order sang bilog nga barangay, no? So amuna nga nagasulod ang aton nga Women's and Children's Protection Desk para nga maprotektahan ang aton nga pamilya, ang kabataan kag ang ining mga asawa, abi nga naging biktima sang abuses, ang ginatawag nga domestic violence nga sa ila man lang ang mga panimalay. Gani ang aton nga dira permi nga panawagan, updan nyo kami kung may mga dialogues kita dira kag mga pulong-pulong sa inyo nga barangay. Hindi lamang si WCPD, si PCR naton nga nagapanagtag man dira sa mga flyers. Karon dugangan naton ina sa pagpangagda sang aton nga station commander sa iya pagid mga programa. Diri naman kita sa aton nga padayon nga kampanya sang aton nga Safe NIR, yes, dial 911 nga programa sang aton nga mapisan nga regional director sang Pro NIR. Kumusta ang aton nga kampanya dira pagpahibalo sa aton mga pumuluyo?
0: Yes, no. Kami nagakalipay gid, no, nga sa subong, no, damo na gid sang tawag, ma'am, no, nga hindi lang sa aton nga hotline,
1: mm-hmm.
0: but damo na gid ang mga tawag ta nga ginagamit ang aton dial 911, mm-hmm. Ang 911 ta nga number,
1: mm-hmm.
0: no, kag akon panawagan no, sa aton komunidad, no, kay ang aton kalinong hindi lang man nagkagkatawa, hindi lang na iya trabaho sa pulis,
1: yes.
0: Sa totoo lang kundi responsibilidad man sang tagsa-tagsa,
1: mm-hmm.
0: so ginapangabay gid namon ang inyong kooperasyon,
1: mm-hmm.
0: kag maging alerto ka kita, no, no, kag kung may mga illegal activities,
1: mm-hmm.
0: mga kaduda-duda,
1: mm-hmm.
0: no, hindi gid magano, no, kung kinanglan gid sang bulig sang pulis, magdial gid sang 911, no,
1: mm-hmm.
0: gamito naton ang 911 kay parang matagaan gid gilayon sang or ma-address gid gilayon ang inyong mga problema.
1: Yes, no. Later, may mga dugang kita dira sa aton nga mga pagpangagda kag mga kampanya naton sa mga programa sang PNP pagid. Agud nga mas mapus pagid ang palapit nila sa aton nga mga kapulisan kag kita man makarespondi gilayon sa ila sa oras ang ila pagkinanglan sa aton mga kada police stations nga malapit sa ilang lokasyon. So diri kita nay sa aton nga ano sa aton nga mga panamyaw sa nagupod sa aton sa subong aga kay balaan ko nagpa shout out na ding iban. May nagtugo na to eh no. So maayong aga gid sa inyo tanan dira sa my police station 7.
0: Yes.
1: Syempre ang imo istasyon nagtanaw sa imo. Good morning gid sa inyo dira. Thank you gid. Si Station 6 nagtanaw man sa aton ang aton nga mga abyan sa my police stations 1 to 10 aton Bacolod CPO Station 4. Thank you so much gid no. Naka-take time nga makatanaw. Syempre ang head, ang snappy nga chief sa aton nga MPU.
0: Yes, si Captain Rami Saison.
1: Yes, yes. Diba? Ang lahat ay safe. Tawag sa 911 para sa serbisyong tapat, mabilis at nararamdaman sang taga Bacolod nga champion. Champion kayo kung balsang aton nga City Director.
0: City Director, yes.
1: Yes, no? Thank you man sa nagtanaw sa aton sa my Community Affairs and Development Unit, Sir JJ, si Station 3, si Admin naton, Sergeant Loy, mabuhay and safe NIR dial 911. Kag ang tanan nga malabutan sang aton mga tingog, syempre ang akon WCPD family kag ang PIO naton ang aton gid nga always nga pagu pangagda sa ila dira nga para mapanawagan bala naton nga kung may ara kita sa mga masaksihan nga krimen, mga dalan nga mga nagkalaguba nga hindi na maagyan kago para mapabalo naton ang aton mga pumuluyo nga hindi kamudanay magagi, no, pwede na matawag sa aton.
0: Yes,
1: may mga traffic problem o hindi wala pa aksyonan dito, tawag man kamo sa amon sa 911 sa tanan nga pwedeng makabulig ang inyong mga kapulisan kay kung iban man sina nga concern nga government agencies, no, i-refer man aton ina pareho sa aton nga mga DRRMO, sa aton nga BTTMD, no, so amuna ang mas maayo, mas madasigid ang aton nga dial 911. Sir, diri kita sa imo naman anay nga good news kagina being mga top performer ang police station number 7.
0: Mm-hmm.
1: Kumusta naman ang leadership ni Police Captain JR Reyes sa aton nga mga kapulisan naman niya? Kung welfare ang sang personnel, moral and welfare ang paghambala naton?
0: Yes, so siguro no ang aton nga mga kapulisan, personnel naton sa police station 7, no, na batyagan mo nila.
1: Mm-hmm.
0: Appreciate man siguro nila ang welfare nga ginapatigayon sa ila.
1: No? Yes.
0: Siyempre, no, ako nagapasalamat kin sa aton mga personnel kay hindi lang man trabaho sang isa ka,
1: yes.
0: Sang inyong station commander, uh-huh. Sang OIC, but it is a collective mm-hmm. effort, no. Mm-hmm. Kasi din nga naka-labot kita kang nakuha naton ang naging top performer ang atong station.
1: Mm-mm.
0: So, ako, na-appreciate ko gina bilang station commander, bilang OIC ninyo, ang inyong pag-suporta sa ako, ang inyong effort sa inyong tagsa-tagsa ng mga functions.
1: Mm-mm. isa pa gid balaan kong ang nabatsyagan naton ang kasakuon gid kagadamoon sang aton nga trabaho gani ing dako ina nga bagay nga ang moral sang aton nga PNP personnel no wala gid ginapabay-an bisan ano kadamo sang aton nga mga trabaho bilang PNP personnel tagapaluntad sang kalinong kagkatawhay kinanglan no patas ang paghatag man sang mga moral and welfare mapa-uplift naton high moral yes, ginatawag naton permi nga ang aton nga personnel nga kita naga-supervise lang man mo no sila ara gid sila permi nga nagatrabaho gani ang isa ka leader nagapakita sang iya nga maayong ehemplo sa iya nga mga katawhan kag sa iya mga personnel yes, no so kadamo sang aton nga na take up pero syempre kulang ina gihapon yeah. Balaan ko may panamyaw ka pa Inday Dayana yes. The beautiful better half sang akon nga guest good morning dere sa imo kag iban mo pa basta may gusto ka pa yes, ipanawagan kag ang imong nga mensahe pangagdaliwat sa aton nga paggamit sang dial 911 safe and IR naton nga program
0: yes ma'am thank you gid ma'am una no dito gikalipatan ng ginambal mo naman si Dayana.
1: Yes, may tapat
0: ko. Lataw ko siya, no? Nagataw sa mga, no? So, ginatamya ako man ang aton, ang akong migugid, no? Mm-hmm. Sige, nag-message sa kagina, ngayon, i-grate ko gid siya ko. No?
1: Yes.
0: Isama siya di sa mga may programa dali sa DYBS si Pastor Jerry Paglumutan. No?
1: Oh, wow, oo. Pastor Jerry, sa yes.
0: Nag-akon doon kautod. Si Bokbok at si Bunbun nga nag-tanaw man subong na. Pag ako na mother, no? Nag-tanaw man subong na si nanay ko din, no? Again, no? Sa paggamit sa aton nga 911, no? Sa aton nga mga, sa aton komunidad, no? Sa saling ko na kagina, ang kalinong kagatawhay, hindi lang mang responsibilidad sa aton kapulisan, kundi responsibilidad sa tagsa-tagsa, no? Kapang pumuloyo. So, ginakapangabaygin namon ang aktibo kag kooperasyon sang tanan nga maging alerto kag i-report ninyo ang bisan anong nga kadugang duda kag mga illegal activities sa inyong nga lugar pinaagi sang aton nga safe NIR dial 911 no
1: yes.
0: Pinaagi sa pagbinulogay sang aton na kapulisan kag komunidad no mapabako nato nag isa ka malinong kag masaligan nga komunidad para sa tanan.
1: Yes. Wala na sang pinakamaayong balita sa amon kada aga magbugtaw kita kung nahatag naton ang maayong nga serbisyo sa aton pumuluyo paagi sa mga linong kag matawhay nga resulta sang aton nga tour of duty every day no nga balaan naton nga wala sang may mga krimen nga nagkalatabo sa palibot kag sa sulod sang siyudad sang Bacolod kag sa nagkalain-lain man nga lugar diri sa May Negros Island region no kani nga updin ninyo kami sa aton nga pagpangalagad nga mapaluntad gid naton ang kalinong kag katawhay sa may aton nga palibot kag paapa sanay basi malipatan Ma'am Consuelo Carion good morning man thank you
0: yes,
1: for watching
0: ma'am. Good morning
1: yes kag kulang naman kita sa tiyempo magabalik naman kita sa masunod nga semana para sa atong edisyon sang kadampig mo ako naman totoo thank you so much
0: yes,
1: Ged sa
0: ma'am.
1: Imong time nga ginhatag sa aton no very good friend man ini sa aton and family friend yes, gani nga kahapos lang sa aton pag-invite ara dayon nga mag-guest diri sa aton nga programa sa buong aga thank you so much ako naman ang inyo nga nangin alagad mga kadampig nyo sa BCPO Police Captain Maria Liberty Indiape kag
0: Police Captain JR Peregrino Reyes
1: nagapasalamat and God bless us all
0: yes God bless.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: 10:05 at ang time, diri sa DYVS Sabian, maayong aga. Kag, welcome naman sa Real Time with Leia, diri sa 1233 Radio DYVS, the sweet voice of salvation. Salamat yun sa imo pag-upod, Abian, on air and online. Kamusta ikaw sa sining adlaw sang Martes, Abian? Kadasig sang time naton, kag una ni nga Martes para sa bulan sang Agosto. I hope nga nangin meaningful, no? Kag madinalag-on ang imong bulan sang July, Abian. So, bag-o naman nga adlaw, bag-o nga semana, bag-o nga bulan nga ginhatag sang Ginoo naton, kabay pa i-maximize naton nga adlaw, Abian. We will seize the day, no? Para sa Ginoo. Kag kamusta ka dira, Tita Virgie Salgado? Salamat, gid. Kabay pa nga nang ga-enjoy kagid sa pagkumati sa DYVS kag ang kusog kag ang kalipay sa Ginoo ara sa gihapon sa imo. Tita Virgie, si Nay Mercedes Nanit, Sir Arvin Nanit, good morning man sa inyo. Ginatami ako man si Nay Ninita Guadalquiver, praying man sa imo for strength and good health, Nay Ninita, and joy gid sa pag-alagad sa Ginoo. Subong man, Tita Ninfa Tahala, Pastor Nemesio Tahala, maing aga gid sa inyo. Salamat man kay Tita Ninfa de la Torre. Hello kay Tita Jokebed Pitogo. Tanan nga nag-celebrate subong sa ilang kadlawan. Happy, happy birthday. Labi na gid si Kael Garcia, Michael Garcia, ang aton nga opo dito sa FBC Manila. Happy birthday, Kael. God bless you. Kag subong man, ginaagda ko ikaw nga mag-connect diri sa DYVS para sa imong greetings or shout-out, imong feedback or prayer request. Ang aton number 0998-842-2130. Pwede ka man makatawag sa 704-7999 or message us sa Facebook chat box naton at facebook.com/1233DYVS. Si Ma'am Ruth Keman, Ma'am Rosie Takosalme, si Ma'am Jolly Filie, si Sir Alberto Loreno, Tita Dimple Baldonado, God bless you, Tita Florita Ong. Salamat man kay na Leti Dayap, Sir Allen Del Carmen, good morning. Mga biyan naton dira sa may Panay, sa Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, maayong adlaw sa inyo. Kag of course, sa Bilog ng Kalibutan, sa Facebook, kag sa dyvs.fabc.ph. Maayong aga, maayong udto, maayong gabi sa inyong tanan. Si Ma'am Venus Make, ginatamayo man nato. Ma'am Vic Regalado, dira sa may San Joaquin, Iloilo. Ginatamayo man nato si Pastor Gordon Mameril Tabera, dira sa Santa Barbara, Iloilo. Subong man si Pastor Gideon Kahilig and family. Tanan nga members ng Molo Fundamental Baptist Church. Kag subong man si Pastor Pert Alparaque, maing aga gid sa imo, Pastor Pert. Tita Perla, Tito Nestor Montalbo, salamat man sa kay Nay Ninfa Escaner. Kag mga mapisa naton nga mga kalalakinan dira sa Upper Room Baptist Church nga nagadagyaw dira, no, sa aton nga simbahan. Maayong adlaw sa inyo nung Jessel Olivares, nung Renren Magallanes, nung June Magallanes, si Tay Elviro, Sir Eugene Hadya. Maing aga gid sa inyong nga tanan. Ang mga bag-ulan dira nakapuli nga mga abyan naton sa halin sa ila trabaho nga mga call center agent. Hello sa inyo, kabay pa nga makapahuway gid kamo, maka-recharge naman kamo. Si Ma'am Lorena Lizare, maing aga. Si Sir Chris Dacumos, salamat gid Sir Chris. Sir Winnie, Ma'am Mary Jane Patrimonio, salamat. Also si Sir John, Ma'am Jocelyn Hainga. Ginapasalamatan man naton si Ma'am Mercy, Sir Anas Mambua, Ma'am May, Madamba ng Toto Madamba, Ma'am Julie Yap, salamat kid. Si Ma'am Esther Hara, good morning sa imo, Ma'am Esther. Subong man si Ma'am Esther Labaste, salamat kid. Kag kung may mga pahibalo ka dira abyan, i-email mo lang ina sa mailbox.dyvs@febc.ph. Manang Shubi Somsyo, maing aga gid sa imo, Tita Ninette Pataray. Maing aga man, Tita Nema Tuturudi Elias. Salamat gid sa inyo pagpamati. Mga abyan naton dira sa May Gigantes Island. Salamat man sa mga abyan naton sa Bantayan Island, Cebu. Maayong buntag. Of course, sa Camotes Island. Hello sa inyo. Ginatamyaw man naton si Ma'am Chuchi Callejas, Pastor Enrique Callejas. Salamat gid. Kaginaagda ikaw, abyan, nga magpamati kada Lunes, abyan, sa Life Improvement for Teens. Upod kay abyan Leia Bargazo. kag nag-share diri sila sa mga practical biblical wisdom, encouragement and life lessons para mabuligan ang aton nga mga teenagers nga magtubo sila sa ilang pagtuo, sa ilang character kag daily walk with God. So lift the group every Monday 5 p.m. Subong manabyan sa mga church leaders dira, educators, community workers nga interesado sa values formation, you are invited sa Moral Recovery Program Trainers Training Seminar sa sining August 7, ng Friday, 8 a.m. to 3:30 p.m. sa Function Hall sa Murcia Complex Building, Murcia, Negros Occidental. Sa detalye, contact lang si Ma'am Grace Pasigado, 0917-143-4751. Ginatamiya ko lang dira si Pastor Francisco Gamoza, Ma'am Dina Gamoza, Pastor Edward Maglikyan, maing aga gid sa imo Pastor, kag si Ma'am Eileen. Also, ang aton nga pagpangagdaman sa imo abyan sa sininga August 16 for The Four Tenors in a concert with songs from a grateful heart. Ginadala ini isang Pahanokoy Baptist Church ang venue, Bacolod Cosmopolitan Christian Church, Circumferential Road, Bacolod City. For more information, please contact Ma'am Sweet Rose Leonares, 0915-651-9984. Sa sininman nga September 25 kag 26 ang Intentional Discipleship Making Conference, invited kag gidabyan to attend sa SMX Convention Center. For registration kag details, please contact or connect lang sa idmcbacolod.com or visit their Facebook page at idmcbacolod. Kag pasalamatan man naton sa gihapon upo diri sa ato, no? Tita Ofelia Totica, Ma'am Sharon Yanok dira sa Maykan Roma, Pontevedra. Maing aga man kay Sir Early, Ma'am Michelle Durla, Sir Mike, kag Tita Amy Fulhensio, good morning. Salamat man sa kay nang rejoice Sir Anthony Atienza, kay Bibi Elijah, kay Pastor Ezekiel Guanzon, Ma'am Millie Allen, good morning. Mga binaton dira sa Murcia Open Bible Christian Academy, good morning kay Ma'am Sana Candulita. Salamat gid. Also, ginatamya ko man si Chay Rosario ng Rex Custodio, Tita Jonah Flor Custodio, si Chay Jonah Lanzar. Subong man, ginatamya man naton. Maing aga gid kay Tita Eva, Tito Dudoy Teves. Mga binaton sa Sweet Surprise Sugar Enterprise, Antipolo, Pontevedra. Si Tito Ponzo, Tita Neneng Tabaw Suarez. Tuto Milky, good morning. Kag Inday Freedom Aquino, salamat gid kag sa inyong mga pamilya dira. Kag si Pastor Makiling, ginatamyo man nato dira sa may Pantaw, no, sa may barangay na to, La Castellana. Salamat man kay Ronel Roldan. Salamat gid sir Ronel Roldan sa imong mga pagpamati. Also, ginapaybalo man naton sa gyapon abyan maghalong gikita, no, sa mga scam online. Ang National Telecommunications Commission nagahatag isang reminder sa aton kag subong man may awareness campaign sila abyan, Understanding Digital Scams, Fighting Cyber Fraud Through Awareness. So mangin aware kita sa mga phishing, iproteksyonan ginaton naton nga mga password kag OTPs, hindi naton paghatag sa iban abyan. Ag mangin aware makita sa kag magkabalo kita mag-recognize ang mga fake profiles and hacked accounts. Online shopping scams pagid abyan, no? Hindi kita basta-basta mag bakal sa mga hindi naton na-verify ng mga online shops. Kag mga fake job offers. Kung may nag-tanyag dira sa imo sa trabaho nga dako sweldo, pero nagapangayo anay isang kwarta abyan maghalong gid. No, kag subong man ang mga realistic fake photos kag video, subong man voices, mga SMS blasters pagid abyan, mayara sa mga mass spoofed messages kag mga malicious links. I-verify gini anay abyan kag subong man ang protection naton abyan, mayara kita sa SIM Registration Act or RA 11934. May mga penalties gid for selling or pagbaligya sa mga stolen SIMs. Subong man i-report ang mga suspicious texts sa contra-text scam program, i-deactivate ang mga nadula ng mga SIMs and i-block ang stolen phones. Kag subong man abyan until December 31 na lang ang by December 31 abyan i-upgrade ang mga bago nga mga device sa i-upgrade ini to avoid service interruption. So let's always remember to trust every day but verify. Salamat gid no sa kay Nang Sol Piemonte. Good morning si mo Nang Sol. Kagpadayon kita sa pagpangamuyo manabian for healing sa kay Ma'am Leia Solinap. Subong man kay Ma'am Ninet Pisaga, si Tita Corazon Estelioso, Ma'am Lilis Lofranco, Tita Virgie Salgado, Naininita Guadalquiver. Kag may mga prayer request pag ikamodera abyan padalan yo lang diri sa DYVS. Kag kanami isang aton nga topic for today, let's talk about health abyan ang diabetes. So, intindihon ni naton kung ano ang diabetes. Sabihan ka kung may mga pamangkot, ikaw, pwede ka gidiri maka-message dira sa chat box naton sa Facebook. Mas hapus ina, no? Nag-reply dira dayon si Joel, no? So, pwede ka mo dira ka-message sa Facebook. Kag subong man, pwede ka man ka mo maka-text sa 0998-842-2130. Ginatami ako man si Tita Gemma Pendon, Pastor Haniel, Abian Carla kag Joyce Pendon, Tita Bing Aledron may aga man sa imo, tanan nga mga abian naton dira sa Bacolod Bethany Church, Royal Meadows. Salamat gid kay Tita Plenny Hiraldoy dira sa Kabakungan, Tita Suzette Posadas, may aga man Tita Girly Fernandez, Tita Jessica, Tito Henry, Tita Dina Fernandez, good morning gid sa inyo. Kag subong man, ginatamyaw naton si Abian Mark Helvoligaya, good morning sa imo. Kag subong man si Nang Juji Helvoligaya and family, good morning. Kag salamat man sa kay Mars and Chester Grice, hello sa inyo. Kag subong man Pastor Julito Calambro sa may Canlaon City, maayong adlaw sa inyo dira, kaya bay pa nga clear ang signal dira or maayong signal nyo dira sa internet. Hello man sa mga taga Kamsu Talisay, kay Engineer Ray Ramos, kay Ma'am Shirley Shernigan, good morning gid sa imo, kay Ma'am Vic Violanda, Ma'am Nieves Barato, maayong aga sa inyo, si Pastoral Jan, Ma'am Ellen Magallanes, maayong aga, si Cheryl Cagnong Matuvida, salamat gid sa pagpamati, also Tita Nema Elias, Ma'am Chona Aldea, good morning, Tita Belen Tito Sean Magallanes, dira sa Cubay, La Carlota, salamat gid sa pag tune in, Tita Nelly Gonzalez dira sa Valladolid. Subong man, ginatamyaw naton si Nang Jen Bastian, Miss Janice Tita Norming Remutin, Tita Mary Serrano ng Rowena, ng JR Miranda. Subong man, si Pastor Johnny Dayuno dira sa Sipalay. Pastor Johnny, maing aga. Kaginatamyaw ko man si Nang Fernando ng Ami Mananap, si Nang Drusilla, Sir Joel Gayanilo. Salamat gid. Of course, si Pastor Parkon, Ma'am Emeline Parkon, dira sa may Kawayan. Maayong aga gid sa inyong tanan. It's now 10:19 abyan. Updan mo ko diri hasta alas 11 sa aton nga programa. Mamati kita na sa pipila ka mga pahanumdom.
1: Ikaw, ako, kita tanan, Pilipino. May nagkalain-lain nga pagpati, may nagkalain-lain nga pagtuo. May nagkalain-lain man nga dialekto. Apang kung lingwahe ang pag-aistoryahan, isa lang ang nagakonekta sa atong tanan, ang lingwahe nga Filipino. Lingwahe sang kahiluwayan, paghiliog yon, kag pagka-Pilipino. Ang 1233 DYVS kaupod sang kada Pilipino sa pagselebrar sang buwan ng wika sininga bulan sa Agosto.
2: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa hindi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
3: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
1: Real Talk.
0: 10:22 aton time, there is a DYBS, you're listening sa Real Time with Leia. Ginatamayo ko lang dira si Tita Loida, Tita Lorna Arabelo, halin sa kay Tita Perla Montalvo. Kag salamat gid sa mga nagaupod sa gihapon sa aton online, sinang Alice Melendez, Jigs Leonor, good morning. Kag si Sir Philip Ceballos dira sa USA, good evening sa inyo. Kag ginatamayo ko man Tita Mehmet dira sa New York. Also si Tita Grace Uncle Steve Sabo. Salamat gid no sa inyong pagpamati diri sa DYVS. Mga friends ato dira sa Canada, hello sa inyo dira man sa Singapore, kag sa Hong Kong, subong man sa Japan. Nga mga abyan naton, maayong aga gid sa inyo, maayong adlaw. Kag sa sini nga aga abyan, we are privileged gid no nga makaupod ang aton nga representative from the City Health Office to enlighten us sa aton nga topic sa diabetes abyan. Ang aton nga guest abyan, Medical Officer 3, Cluster Head for Non-Communicable Disease Program, and we will learn more about her sa sining aga. Gina-welcome naton sa aton program si Dr. Marilda Tumimbang. Doc, good morning. Welcome again sa Real Time.
4: Good morning, Ma'am Leia. Thank you again for inviting me sa aton Real Time.
0: Of course, no. Salamat gid Doc no sa imong time ginhatag subong sa amon kag before kita mag proceed Doc base may ra gusto tamyawon.
4: First off, good morning liwat no. So thank you for inviting me again. This week is actually an extension sang aton nga Diabetes Awareness Week.
0: Mm-hmm.
4: So very timely gid ang aton mga topic subong. So hopefully maka-spread gid kami sang awareness regarding sang diabetes sa aton mga pamulo.
0: Okay, kag sa aton nga una gid nga pamangkot Doc, ang kun ano bala Doc ang diabetes kag paano ini nagaapekto sa aton lawas. Ano ni siya Doc, ma-share.
4: So bali ang diabetes ni siya is isa ni siya ka balatian sang aton nga lawas no, wherein ang aton nga body cannot properly regulate ang aton nga blood sugar. First, kay it doesn't make enough insulin. Ikaduwa is cannot use the insulin effectively. So over time, if left uncontrolled ni siya nga increasing lang gid ang aton nga sugar, this can damage man ang aton nga heart, man aton nga kidneys, aton nga mata, and ang aton mga blood vessels, no.
0: Wow. Ano gali Doc ang nagkalain-lain nga klase sa diabetes kag ano ning kinalain nila?
4: We have actually three main types ng diabetes naton. So first is ang type 1 diabetes wherein ang aton nga lawas produces little or wala gid niya sang insulin. So usually makita ni siya sa aton mga children or sa mga younger adults naton, no? Younger population.
0: Mm-hmm.
4: Ang ikaduwa, isang aton nga type 2 diabetes, wherein naman ang aton nga lawas is resistant siya sa aton insulin or wala siya ga-produce enough insulin. So, ang type 2 diabetes, amo ni siyang common types ng diabetes naton. Ika-third is ang aton nga gestational diabetes, wherein nag-develop ni siya during the pregnancy stage sa aton mga females, no? And usually, ga-resolve mani after sa aton nga delivery. However, ang aton nga gestational diabetes increases ang risk go sa pag-develop sa type 2 diabetes naton. So, sa aton nga mga pregnant patients nga na-diagnose with gestational diabetes, ga-recommended kami nga even after sa pag-deliver or pag-childbirth nila, ma-monitor gitagyapon sang sugar para at least ma-screen naton if may tendency nga mag-develop siya sa type 2 diabetes naton.
0: So, sa tatlo ni Kali Doc, ano ni ang pinaka, ano bala, ng budlay or worst nga klase sang diabetes, Doc?
4: Actually, nang agavari, gid na siya mamleya each nga type sang diabetes naton. So, overall, in a broad spectrum, gid siya, ang diabetes alone, budlay, gid siya i-manage if hindi siya ma-screen earlier.
0: Oo. Salamat gid sa pag-paathag, Doc, no? Diri sa Pilipinas, Dok, anong pinaka-common nga klase sa diabetes? Kag nga adok ka ano na gini, no? Prevalent, no, ang ininga masakit, Dok.
4: So, ang most common gid is actually ng aton nga type 2 diabetes. So, actually last 2024, ang aton nga International Diabetes Federation, then nag-estimate sila at around 4.7 million cases of diabetes last 2024. And gina-project nila nga mag-increase pa ni in the coming decades naton, no? Sa latest DOH registry naman, which is also from 2024, recorded around 656,000 na Filipinos nga diabetic who are seeking medical care sa aton nga primary facilities. So, it is becoming common due sa aton nga unhealthy diets, physical inactivity, obesity, then ang aton nga family history.
0: Ang ano naman, Doc, no, ang at-risk, no, sino ang mga at-risk ng pag-develop sa diabetes, kag ano ang mga risk factors nga pwede makontrol, no, sa mga tao?
4: So, ang mga people or mga population nga most risk nga makadevelop sang aton diabetes are those nga overweight, ang physically inactive, no, no exercise or limit ang ilang nga exercise activity, family history of diabetes, and those nga may ara mga high blood pressure. Especially ang mga high blood pressure naton nga uncontrolled, no. Ang aton man nga isa ka risgo is ang atong kagina, ang aton gestational diabetes. So, so mga pregnant patients naton nga naka-diagnose during their pregnancy of having diabetes. So, may risgo man na sila to develop man sang aton nga diabetes naton. However, ang mga risgo ni siya, ma'am, is actually can be improved man or prevented man to develop ang aton nga type 2 diabetes with aton nga healthy lifestyle and being physically active man.
0: Kumaga, Doc, ara lang man at agali, no, ang solusyon, no, sa ang management, no. Sa ginpang mention ni mo kag at the same time kay na mention ni mo ang overweight, no, so manage lang gid ina kag ang pag-exercise gid, kumbaga healthy lifestyle sa gyapon, Doc, no.
4: Yes.
0: Pwede mo ma-share naman sa amon, Doc, ang mga paano naton mabalaan, no, ang isa ka tao may ara sini sa diabetes, mga signs and symptoms.
4: Ang sa aton patients with diabetes, usually the early signs and symptoms sina siya is commonly ang aton nga frequent urination. So that is going sa aton nga CR to nga mag-urinate or mag-ihi more often than normal, no. So before abi is 3 times a day lang siya gapangi, tapos paglabot sa gabi, dugay-dugay na siya ginabusisaw. So isa na siya ka early signs naton. Kadua, isang aton excessive thirst, no, dugay-dugay gapangita sang aton nga limnon sang tubig. Next, isang aton nga increase in hunger. after kaon sang big meal, after pila naman ka hours, nga pangita naman sang kuyam-kuyam, no? Ang next naman is ang aton nga unexplained nga weight loss. So, masking okay ang iyang appetite, okay ang iyang kaon, pero ang iyang timbang or ang iyang weight is do wala gid siya ga bugat, no? Ang aton nga late sign na actually is ang aton nga blurring of vision. So, ga palang buro ng aton mata. Given, syempre, nga hindi siya tungod sa aton nga mga grado sa mata, no? So, kilan nanta gina siya i-rule out. And ang aton nga pinaka ano ang mga patients no nga ga seek na gid consult is ang aton nga slow healing sang ilang mga pilas.
0: Mm-hmm.
4: So once gani ang iban ng mga pasyente na manotice nila nga do ga labot pila na kasimana ang ilang nga mga pilas especially sa tiil, that's the time na sila actually ga ano ga consult no. So slow healing of wounds it.
0: Dapat ginigali italupang doon naton dok no ang ini nga mga signs and symptoms pero may possibility ay handok nga ang isa kata wala sang symptoms pero may ara sini sang diabetes kag sano kita ang isa katao dapat magpa-test.
4: Actually yes, ang may mga ara kita nga mga patients no or mga may mga tao kita nga may having diabetes or ga-develop sang diabetes nga wala symptoms, no? So actually, ang gina-recommend din namon, if ara ka sa mga risk factors, may mga risk factors ikaw, especially ang aton nga family history, no? Medyo ara ka sa heavier side, tapos ang imo pinga ang activity is less binok, we recommend gid to do regular screening, especially amo to sa may mga risk factors naton ng mga pumuluyo or sa mga pasyente na ako.
0: May ara ka, Dok, sang mahatag man ng mga misconceptions about diabetes, kag ano ang mga common ng mga, amo ni, mga misconception na pwede mo mahatagan sang clarification?
4: So, actually, sa mga pasyente namon nga gakamit namon sa aton nga sentro, no, ang common gid nga misconception is ang una is ang eating sugar alone daw causes diabetes, no. So ang tuod sina siya, ang diabetes is caused by a combination of risk factors such as ang gin-mention tagina ay sa muto ang aton nga unhealthy lifestyle, ang family history, and ang person man nga may ara hypertension especially ang uncontrolled. Not purely nga tungod sa eating sang sugar alone, no. So ang next na siya nga misconception na usually ga kabatian namon sa mga pasyente is ang mga people with diabetes cannot eat sang aton nga mga sweets. Ang tuods na siya, people with diabetes can still enjoy eating sweets but in moderation. So, strict moderation din kita. And of course, with proper blood sugar management man, and if may ara sila medication, syempre, i-comply din nilang ilang medications man. And lastly, is ang isa ka-common nga misconception is ang people with diabetes hindi daw ka-exercise, no? So, ang ginahadlokan na nila is basi during exercise, maglubo bala ang ilang nga sugar. Or ang term na siya nga mag-hypoglay bala sila. So, valid na siya nga reason, no? Sa ila nga makulbaan sila nga magnubo ang ilang nga sugar. Pero actually, ang regular nga physical activity alone is best way to help control ang blood sugar naton and improve ang overall nga health sa aton nga diabetic patients. Of course, if willing ang patient, diabetic patient, nga mag-dwell into exercises, very vocal gid ka mo dapat sa inyo nga coach. Nga mo ni, diabetic ako coach. So, basi bala may ara, balang exercise program nga angay sa akon.
0: Okay. Oo. Wow, salamat kinsin ano. At least nakatag sang reminder kag hope sa mga abiyan naton, Dok, ng mga reminder si mo kag mga tips at the same time. You keep mentioning sang management kag amo na healthy lifestyle. Ano ka importante dok ang nutrition kag regular exercise sa pag-prevent no or pag-manage ang diabetes kag ano nga mga practical lifestyle changes ang pwede mo ang recommend nimo.
4: So aton sa mga diabetic patients, especially if gusto nila bala mag-start sa aton nga nutrition and exercise modification, so ga-recommend gid kami a well-balanced nga diet or a controlled portion naton. So sakto lang gid nga amount of carbohydrates, sakto lang gid nga amount of sweet, sakto lang gid nga amount of fiber, no? And also stay active gid, physically active gid. So we recommend at least in a week 150 minutes in a week nga moderate exercises. So we could start with brisk walking, no? So kung ga-start ka pa malang sa aton nga exercise nga modification, pwede kita ka-start sa walking lang, no? So 150 minutes per week, so that is approximately 30 minutes a day, no? Of brisk walking para mag-start lang gid kita. And of course, i-maintain gid ang healthy weight naton. So ang aton nga healthy weight actually gabari man na siya per patient. So ma-consult gid kita sa aton nga doktor kung ano ang ideal nga weight mo.
0: Na-mention mo kagina sa isa ka klase sa diabetes, sobradok ang sa mga kabataan or ang type 1 to siya siguro, no? Type 1 diabetes. So ano imuya dok nga advice, no, sa mga ginikanan nga hindi na mag lead, no, sa lala nga situation, no, nga klase sa diabetes ang sa mga kabataan bala dok, no, nga early pa lang matrain na sila nga ma-manage nila ang sa mga ginakaon nila kag ma-prevent kid mismo ang diabetes.
4: So sa aton actually mga parents, no, syempre gasway away kita sa aton ng mga fast food chains, no? Kaya kung isa, amo na ang gusto sa aton ng kabataan, no? Para dali na lang, wala. So, at younger age, pwede gid na sila maamat-amat na paanad sa aton ng mga well-balanced na diet, no? So, gamay pa lang, i-introduce mo na ang healthy nga mga food sa aton mga kabataan. Kay the more nga sa earlier stage pa lang nga na-introduce mo na sa healthy or nutritious nga mga food, in the long run, mas maanad na lang na sila nga amo na ang ila ginapangita.
0: Oo. Kumbaga, i-train sila, no? Sa nga early pa, no?
4: Early pa lang.
0: Salamat kasi na nga mga reminder, Dok, no? Kag, ang mga tao, bala, Dok, na may mga diabetes, na-mention mo ito kagina nga sa misconception, ito bala nga hindi na pwede kakaon sa mga, ano, no, mga sweets. Pero na-answer mo naman akina, paano nila ni ma-enjoy sa gyapon ang ining mga pagkaon, yung paborito nila,

0: no? So may ara man kita sa ngatong alternative nga mga fruits instead of candies, instead of ice cream, instead of cakes, no? So may mga healthier alternatives man kita para maka-enjoy ang atong diabetic patients sa ilang mga cravings, no? So may pero may ara gid ya mga pasyente nga gusto gid ya sang ilang mga favorite food. So wala gid kami gyapon gabawal sina as long as in moderation lang. So ang ginatawag sang iban, dubulong hidlaw lang bala
1: Bulong hidlaw
0: para at
1: gid.
0: least bala maka hindi lang din sila ma-deprive sa mga pagkaon na gusto nila man i-enjoy, no? So aside sa aton mga pagkaon, syempre of course ang aton nga blood monitoring, blood sugar monitoring, and of course sa aton mga patients nga may medications, i-comply with nila.
1: Ang sa mga ano niya, Doc, may ara ka advice sa mga ginainom ba lang ang mga drinks nga amo na paano ni ma-manage siya or ano ang pwede kag or in moderation man ni bala?
0: Oo. So actually damo naman biga release nga mga no company, soda company naga endorse nga zero sugar ganon ganon, no. Pero gi-recommend gid kami gyapon in moderation gid gyapon. So ang iban naga gapati sa kamo na, no, zero sang sugar naton. Pero in terms of drinks, mas maayo gid nga water alone. And if gusto gid sang aton mga soda products, in moderation gid gyapon.
1: Ano naman ka importante, Doc, ang regular blood sugar monitoring kag ano ang himuon sang pasyente para ang glucose levels niya under control.
0: So actually ang aton nga blood sugar monitoring gina-recommend gid na naton sa aton mga patients, especially sa ilang household, no, para ma-monitor ang ilang sugar control man, and also para sa amon man sa mga healthcare professionals mabalaan man namon if ang ilang medication or ang treatment nga ginhatag namon sa ila is working man. Also, ang aton nga blood sugar monitoring helps man prevent sang aton complication. Syempre, kung ma-monitor naton ang aton blood sugar tapos taas siya dali, so kailan na naton i-adjust man ang aton nga mga modification sa aton pasyente. Patients should also follow nga aton gid nga medications, ang healthy diet, ang advice sang ilang doktor, no? So we recommend gid nga to do our routine follow-up sa ilang nga doktor to know man ang current status sang patient, no? And if kailangan changes sa ilang nga medications, depende sa ilang nga sugar level.
1: Salamat kasi na, Doc, no? Ang na-mention mo ang complications, Doc. Ano ni nga mga complications ayhan sa nga pwede kun hindi ma-manage ang diabetes kag paano ini ma-prevent?
0: So, ang atong diabetes, if left uncontrolled, ang sugar control natin hindi gid maayo, it can lead to many complications, no? Especially sa atong nga heart disease, sa atong nga stroke, sa atong kidney failure, so damo gid ta atong pasyente nga ga-dialysis because of diabetes. And ang sa atong nga mga pilas naman, foot ulcers, no? Kung left uncontrolled ni siya, ang atong nga foot ulcers can
1: Foot
0: lead to
1: ulcer.
0: amputation or pag-utod sang affected naton nga limb, no? Ang tanan ini actually can be prevented with gyapon sa atong good sugar management and regular checkup naton.
1: Ang ano naman, Doc, no, ang role, no, sa aton nga mga family member kag mga caregiver, no. Paano ni sila makabulig, Doc, or ang binuligay, no, sa sulod sa panimalay na no, ma-manage ang diabetes?
0: Actually, ang family support is very important for patients with diabetes, no? So, ang diabetic patient is hindi lang gid na iya, lang gid na siya nga burden, no? So, kung ang dami ang family support niya, maka-encourage na siya of doing healthy living or healthy eating, no? Hindi lang sa pasyente, base pwede man sa kabilog ng family niya, regular exercises mo, timely medication taking. So may mga patients man kita nga hindi tagin nga malikawan nga gakalipatan ang ilang medication, no? So, family support man nga, maskin mag-ano lang, mag-remind lang o medications mo, subo.

0: ilan na mo mag-inom sila. And overall, emotional support man sa aton mga pasyente with diabetes, no? Kung nami ang support system sina family support and emotional support, mas easier gid nga mag-manage ang diabetic patients naton sa ilang nga balatian.
1: So tama, gigali ka importante sini Doc, no, ang pag bulig, no, sa aton nga family member. Kag paano naman niya Doc nag-apekto ang stress, ang kulang sa tulog, no, ang mental health sa aton blood sugar levels, kag overall diabetes management?
0: Bali, ang stress and poor sleep can actually surprisingly raise ang aton nga blood sugar levels, no, and makes the diabetes nga balatian to control it harder. So managing ang aton nga stress, getting enough sleep, and caring especially for the mental health of patients sa aton nga diabetic patients can also help in the treatment sang aton nga diabetes. So not necessarily nga sa aton lang gid nga medications madwell, no, sa medications, sa aton lifestyle changes, especially sa aton man nga everyday man nga ginobra, so stress management and as aton nga good sleep man. Pero at least bala, mas lighter man nga mag-manage ang aton mga pasyente with diabetes.
1: Subot silingon, Doc, kung halimbawa may mga stress, bala nga daw nag-persist balahaw. So, it could lead, no, somehow sa mga poor choices ang mga pagkaon naton, tama? Or somehow man, sa tulog, kung stress ka, ang iban amuna, no, nang kulang sila sa tulog. So somehow amuna siya ang amuna ang pag-apekto, no, sa sina sa kag nagalid, no, sa diabetes.
0: Yes. So coping mechanisms ang iban bala nga mga diabetic patients naton, the binge eating bala sa mga fast food chains, sa kung ano balang ilagi na crave, kay tungod sa stress man.
1: Kana mention mo blaka gina Doc ang mga alternative naton or somehow mga healthier choices sa mga pagkaon, like ang fruits. Kag speaking some fruits, Doc, isa man sa misconception bala, kaya na mention mo man ang moderation. So kung masubrahan man siguro, Doc, ang iban ng mga prutas sa ginakaon naton, somehow muna nag makalid man na siya, Doc, sa pagtaas ng sugar level naton.
0: Yes, so actually ang aton nga fruits na siya, not na masking natural na siya, no. Kilala gyapon nga moderation na siya, kay too much of something is hindi manami, no. So masking na alternative ta na siya, healthier choices, moderation bitag gyapon.
1: Doc, may ara ka sang mga update like sa pag-treat sang diabetes or diabetes care subong gusto mo i-share sa aton nga mga listeners and viewer, mga advances in diabetes care or treatment?
0: Actually, ang diabetes or ang iban man ga actually nga mga balatian, no, every year may mga management man kita nga bag-o. So improving gid na siya every year. So may mga bag-o nga na-release nga medications or medicines, may bag-o nga mga release nga better insulin naton sa mga patients with insulin. May ara man kita nga mas affordable nga blood sugar monitoring devices, no. Kaysang una ang mga ibang taton nga mga pasyente, hindi gid na sila magbakal, kay ang nila ti Doc kamahal sina, hindi na mo na afford ang aton mga blood sugar monitoring, no. So sa subong damo na gid na nga affordable naton nga monitoring devices para sa pasyente naton nga gusto i-monitor ang ilang nga blood sugar adlaw-adlaw sila balay. And of course, damo naman sa mga lifestyle program nga angkot man sa aton mga patients na may diabetes. So sang una, tiamo lang gid ni gym membership lang gid, hiking lang gid, running lang gid. So iban, may mga coaches naman nga kita nga trained for different kinds of mga balatian naton, especially those na hypertensive and diabetic. So may mga ara naman sila nga mga exercise program nga angkot sa amo man na siya. So, sa subong, every year actually, making it easier man sa atong diabetic patients, sa mga bag-ong advances ang aton nga mga management man. So, kung every year na siya, ga-increase ang aton nga damo nga bag-ong advances naton sa aton diabetes, mas healthier or digani, mas affordable naman sa ibang nga mga pasyente naton nga makaprevent sang worsening sang nila diabetes or ang iban developing sang diabetes nila.
1: Mm-mm. May ara ka mo subong mga lifestyle program, doc, or mga programa or even mga services or mga bulong ayan or mga amagin mention mo to kina monitoring available sa inyo dira subong sa CHO, doc?
0: So currently, may ara man kami sang aton nga fasting blood sugar monitoring and ang random blood sugar monitoring naton sa aton City Health Office. And for the senior citizens naman sa aton nga senior center, pagto nga senior center, no. So may ara man natin sa lahat sang random blood sugar monitoring dito. So for patients, for our seniors and for patients nga non-senior sa aton nga City Health, no.
1: Sa sining na-mention mo kagina sa intro naton, Doc, and somehow extension sang Diabetes Awareness Week ini Subong.
0: Yes.
1: May ara ka, Doc, sang mga announcement, sina or invitation sa aton ng mga abyan or mga reminder?
0: Actually, ang aton nga extension ni siya, lately lang ni siya na-release ang aton nga DOH NIR, no? So, ang may activity kami last time with our Insulin for Life Foundation nga partner last July 28, wherein nga nag-conduct kami sang question and answer portion for those patients using insulin naton sa mga pasyente namon nga may concern on how to do proper insulin administration, proper insulin storage. So nag activity kami last July 28, no. So pero in the further naton nga days naton, no, ang amon lang gid ya gina-advise sa aton mga pasyente, especially those sa may mga risk factors, no, taas ang risk factors of developing diabetes, is kailangan kilanlan mabalaan nyo gid kung ano ang mga risko nyo. Kailangan ma-screen kita early kung kabalo ka nga may risko ka in developing type 2 diabetes. Get yourself screened, mapakonsulta kita, ma-request kita sa atong na doktor kung pwede nga mapa-work up ang imong laboratory, no. And if kung may mga risk factors ka, gina-advise gid naton ang healthy lifestyle. Sa mga patients naman naton nga may ara naman gid sang aton nga maintenance medication, i-follow lang gid ang treatment plan nga gina-advise sang aton nga doktor and regular follow-up lang gid, no. Kay may ara kita subong nga mga pasyente or digani sang una pa nga mapakonsulta sa aton nga doktor, then madula na sila. After 1 year naman sila mabalik, no. So ina-recommend gid yapon naton nga routine follow-up gid if may mga concerns ka mo with your diabetes nga to hindi naangay ang inyong nga bulong sa inyong sugar, pwede gid ka mo kabalik, no. So remember ta gid nga ang diabetes can be prevented, no, or managed successfully with early detection or early action and consistent gid naton nga self-care naton. So, kailan nantagin na siya idumdumon.
1: So, Doc, sa inyong mga programa, may, how about, Doc, ang mga, ang sa mga barangay natin, ka mga eskwilahan, may mga partnership man kamong bala sa ila, or ano ang mga programa ninyo nga connected, no, sa aton ng mga barangay kag sa mga eskwilahan, may akon may ara.
0: So, we are currently actually planning to have a partnership with DepEd, no? Pero in the works pa lang siya on how to do it, no? Pero sa subong is ang aton ang gina-offer naton sa aton mga schools naton, is especially sa aton mga teachers, is ang ilang consultation sa aton nga sentro naton, no. So we are open gid to do consultations with our DepEd teachers, no. As long as may ara naman kita actually sang aton mga doctor per barangay mo. So may ara kita doctor in charge of each barangay. So ang aton mga schools, kung gusto gid nila to have their teachers checked, no, maka-rescreening kita sa ila, pwede gid sila ka coordinate sa ila nga doctor in charge sa aton nga barangay health stations.
1: Kag last na lang doc, no, ang imong pinaka-importante gid nga advice aton nga mga abyan nga nagapamati isubong or nagalantaw para ma-prevent ang diabetes or maka-live well sila sa piyaks ang ilang condition.
0: Mm-mm. So actually ang aton gidyang advice gid siya is ang aton nga sa for patients with risk factors, get screened early, mapakonsulta kita, no? Healthy lifestyle and be physically active. So masking tatlo lang na siya ngaton nga remember, no? Screen early, healthy lifestyle and be physically active. So subong actually damo naman gid kita sa mga bag-o nga mga activities nga pwede gid i-join sa ngaton nga mga patients with diabetes or for those nga gusto i-prevent ang development sa ilang diabetes, no? So masking subong okay na gani nga kita nga ang running era sang iban, no, ga running era pang iban, ang iban ga dwell sa aton nga ang uso subong ang pickleball, no? So ang amo na masking jutay lang gid nga activity every day nga maggiho ang ilang nga lawas, better lang na siya kaysa nga wala gid may ginaubra natin.
1: Wow, salamat gid sa imo mga advice, doc. Subong dako gid nga bulig sa aton nga mga abyan kag gabay pa ang mga magano no magnubo man ang may mga diabetes cases naton diri hindi lang sa Bacolod but the whole province and the whole Philippines amo gining aton nga pangamuyo no kag reminder sa aton nga mga abyan. Doc, salamat gid sa time nga ginatag mo subong sa amon kag sa of course no sa mga advice nimo. Hoping gid no nga mangin effective no ang inyong mga programa sa pag prevent sang diabetes.
0: Thank you gid ma'am, thank you.
1: You're welcome gid, Doc Marilda Tumimbang ang aton nga medical officer 3 no sang City Health Office. Kagabay pa ikaw abyan no kon may mga pamangkot, ikaw pwede ka gidira makakonect sa City Health naton kag diri man sa DYVS, no? Pwede mo man ni ma-review no ang aton nga interview pod kay Doc Marilda Abyan. So amo na dumduman naton magpa monitor gid permi no, regular monitoring abyan ang healthy lifestyle kag ang ano gid no, be active sa sining nga mga panahon. No, si antes kita magtakop ginatamyaw naton kag ginapasalamatan si Ma'am Doris ako, si Ma'am Linsen Marañon, Sir J. Arihon, Ma'am Marley Lumawag, si Ma'am Ellen Magallanes, Coach Tata Belangel, si Ma'am Lucita Alegrado, Tita Loida Arabelo, Ma'am Hazel Rimada. Hello man kay nang Marilyn Ong, Lina Ga, Dine Tiblero, si Maymay Villaflor, Ma'am Aileen Baulo, Lucia Durla, Ma'am Tess Villanueva, Ma'am Deding Mercado. Salamat gid and happy birthday kay Ma'am Edith Sopio, halin kay Ma'am Nenet Pisaga. Happy, happy birthday gid. Sir Tristan Gulay, maing aga sa imo sir. Salamat gid sa pagpamati. Of course, si Ma'am Lucita Alegrado. Good morning, Ma'am Leia, real time. Thank you for the topic today. Good reminder gid to all of us. God bless, Doc. More power and continually praying for this program. Salamat gid, Ma'am Lucita Alegrado. So, abyan, kabay pa na kabulig no ang aton nga topic today itong discussion diri sa real time. See you tomorrow, 10 o'clock sa gihapon diri sa DYVS. Salamat kay Joel, kay nang Julie sa control, kag sa abyan naton dira sa Talok site, no, mga gwardiya naton dira. Salamat gid. This is your friend Leia. Magasunod na si Miss Jinky sa kapanimalay mo. Stay tuned ka abyan. God bless you. Stay safe and stay active abyan. Salamat gid.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Hello mga Kapani Malay, it's Tuesday and we're back, di ba? Dunay naman kita sa oras nga alas 11 ni si Jinky sa gihapon. And then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will guard our hearts, our minds as we live in Christ Jesus. What a beautiful Bible verse, di ba? So, kamusta? Kamusta ang imong adlaw? Anong kinalain naman subong? Ano naman ang mga experience naton, no? Kung pwede pala mag-share agad adres sa ato mga testimonies, kung paano ka ayos si Lord sa atong kabuhi, kung kaano siya ka-faithful sa iya mga promises sa aton kanamigid. Abi ba one time malakad today, no? Share your testimonies, especially sa mga experience naton sa panimalay. Okay? Kaya namigid, no? Maka-nunanan kita and makapa-hatag kita sang encouragement man sa pareho naton ng mga iloy, mga miyembro sa panimalay, no? Kaya akong experience lain man eh. Ang imong experience lain man. So, pag may somebody nga ga-share, no, kanami isang feelings, diba? So, ini si Jinky, karon may hatag ko sa inyo nga mga points, no, sa pag take care sa aton nga lawas, especially sa aton nga mga babayi. And may recipe man ko, gagawin prepare para sa inyo. So, danay kita until 12 sa gihapon.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
2: Sa atong pag-isuryahan subo, unahon ko anay before sang recipe ang pagka-importante sang health screening sa aton nga mga babae. Babae na anay ha, mga lalaki ka pamati sa bumsensya gid. Si Mrs. Anay unahon ko, o si Tita. No? Ang health screening sa mga women by age, masugod kita. So, pag abot sang edad nga 21, pwede na naton ma-advisean ang aton mga teenagers nga magpa-pap smear. Abal kati, dalaga pa man ni siya. Okay lang na iya, mangkutaba lang imuobi. Ang pap smear, kinabaligan kita malikaw sa uli sa cervical cancer. Ma-detect na as early or malikaw na gani, di ba? So, pwede na siya kapapap smear at age 21. And then, pag normal ma lang ang result, every 3 years until age 29. Okay? So, 21 siya nag-start. Next year na is 24. After 24, 25, 26, 27. And then, after 27, last year is age 29. Okay? Then, pag dumating na 30s, mapa HPV testing and pap smear again for cervical cancer. Complete pap smear na niya with P or with HPV co-testing. And imuon naman ni every 3 to 5 years if no risk factors. Pwede naman ni din ka-start sang diabetes screening at age 35. So, pwede niya siya pa-screen, especially if hereditary. If ang lifestyle niya sa itrabaho, i-check mo man. Then, pwede niya sa ma-repeat ang diabetes screening every 3 years if no risk factors, no symptoms, and no, you know, issues, health issues. Pagdangat siya 40, okay, 40s na siya. 41 to 50s, 49, okay. At the age of 40s, no, dra ka na nga bracket, abi. Mammogram for breast cancer. And then, annually, no, pag wala naman lang sang family history, nga may mga breast cancer, imo katiyaan, imo iloy, imo lola, mama na bla, pwede na siya yearly lang. Okay, ang mammogram. And sa saniman niya mga age, pwede ka man kapag colon cancer screening at age 45. Ang akon nga friend, siguro, basi wala pa siya kadangat 45. Early 40s pa guro. Was it 40, 41, something like that. Na-discover lately lang may colon cancer. Babae, tatlo iya kahabataan, kagag may pagit. No? Wala pa siya separated sa husband niya. So, siling ko, pabakod lang. No? Kahugutay kami. Wala siya ga-response on ano-ano. Basta mag-send lang ko na sa iya sa mga Bible verses, but thank you lang na siya. So, pero amo na siyang natabo. So, pag may colon cancer or may chance no, makapascreen for the colon cancer, pag may budget man lang, tinguan na. And then, pwede naman ika-cholesterol test. Pagdangat sa edad niya 50s, hari na pwede ka na kapalang cancer screening. Especially if may history ka nga nagpanigarilyo ka before. Or sige, imo-smoke. No? Hindi lang na daan lalaking nag-smoke, pati babae nag-smoke man. Hindi lang mga maedad, kundi mga hubin pa. No? May estudyante ko gani, gabaligya sa iya. Hindi ko gabaligya ka na. Niya kay extra kumisi. And then, one time pag ito, yung kaano na sang gina, lukot-lukot bala. Tabako ko, no? Kay taga-south na siya mo. So, may mga gawa na siya ng mga dahon-dahon dito. Pwede siya buha. Kasi yung tabako, gimantood. Check ko. Tapos, inalukot-lukot siya na, inano yan. Tapos, kay customized na sa sangiyang tabako. Bala ka gina. Baligya. Kung may gabakal man, niya umis. Kada, di anong ang effect sa ila? Nang niya kay sako, tanadaan sa aton ng mga sa our fine arts, sa architecture, interior. Kasi sako, gidabi sa mga lubrahon, plate, mapulaway, mga manabala. Niya nagapa-relieve ko no sang kakapoy. Kung aahaw, niya kay mental ni sa miss. Ah, gamo ko na. Tap mental ko no. Pagkatapos to, nagulo ang pawan ko no. Ang kundo, medyo kapoy ko no. So, hindi na sa malain sa baga niyo. Sabi na, hindi, miss, herbal man eh, ate. Tanan niya rason eh. Wala na, aksa lang ko isa usisa. Hindi man ko pwede mag, ano sa iya, kati. Hindi magko-parent, hindi ko man siya ma-report nga ng ano ni, kaya hindi man drugs, no? Hindi ko man siya pwede ma paano da i-reprimand, kaya wala man sa kapabaligya sa sulusang klase, sa campus. Kakita na yung masay sa iya mga, kung sino na iya mga customer. Di wala, di, may rason man siya yung amunin mo. Di, mana eh, manabla. No? So, mahala na karon kung doon nag-try lang once, pero kung nagsigisigi na kung ano pag ginapita, tiyan mo nang mamablay. So, lung cancer screening, pwede na get at the age of 50s. And bone density test at age 65, kag pwede mo na ma-repeat every 3 years. Kaya nga ah, nag-edad kita, nag-hina ang aton nga mga bones, no? Ang calcium naton, nag-deteriorate. So, that's why may mga ng milk for adults, di ba? Yung ginabakal kita for senior, ngay para gadya sa ila, kaya hindi malik, I mean, malikawan tabi ang osteoporosis, kaya ano pa nga, nga problema sa bones. Okay? So, tandaan nyo to ha, pag age 20, pwede na siya makapapap smear, no? To avoid sang cervical cancer sa ulihi. And then, at the age of 30s, diabetes screening, HPV testing and pap smear nga complete. Then, at the age of 40s, mammogram, colon cancer screening, cholesterol test, dira na na. Pag age 50s, lung cancer screening, bone density test. Muna na siya ang mga tests nga aton maagyan. So, namigid kami ubra pa, kaghubin pa, invest sa mga legit nga mga insurance, no, para mga laboratory bla malibre kaga or discounted man. Anyway, how many times should we eat daily, no, para ma-prevent ang aging, no, aging gadya dayon and disease. So ang pagkaon actually yan ba nila gagmay-gagmay lang pero do sako. Pero may nagkambaan nga isa high lang tries 3 times a day, no, pero heavy naman. Te, both sini kinanan i-validate mo, no? Kay base ang maapektuhan is your kidneys or liver and mag-shoot up ang imong blood sugar. So, para sa ako niya, dugulo gagmay lang guro ah. No, and then after 2 hours or 3, kuha naman da, kung nagutom, kuyam-kuyam da. No, pero hindi gid pagbirahan dayon kay kung gulpihon mo to kasaka na siyang sugar, no. So amat-amat kagagmay and then usangon sang maayo hindi magkaon nga gindi na sigdasig bila chew it sang ginatawag na to nga nablang amat-amat nga dumasagam sa man mo gid bala ang sabor how daw na siya abi and then avoid consumption of any oil even olive oil, no? mahilig ta sa butter, mahilig ta sa kaano pa dira nga, may mantika. Amat-amaton to na dula. Ako amat-amat na namon, no? Si Zach na lang doon, hindi pa gid makakas. Pero kami, we try nga, hindi na masyado ang mantika. Sa sinabawan, no? Na may higop sa baw. Kagina, parang natapamob lang ang isda. No? Tapos, ati, mapaksiyo kung kisa, galing kong paksiyo, mapilitan ka magpatis, ka maglanggaw, ka magasin, no? So, sinabawan na lang, kag tapa, muna lang na yung akon nga kalabanan. So, kumantika man, makamantika ka, hindi perme, pero kinanang pagkas mo, ibutang mo gid sa paper towel, kag kung pwede pa lang, ma, lang, itapuhan gid lang ang makakas ang mantika. Nalo mo na siya siguro. Pero kati aragya po ng mantika. Kaling balansiha lang kani isang prutas kag vegetables, no? Ang abi mo, mapaginina bala ang mga vegetables and some fruits, no? Ang may mga seeds, hindi manitanan healthy. Kay may toxins ni sa which nag-accelerate sang aging process. Kung magluto kita sang kamatis, kuain na sang liso, no? Kung ano pa da ang mga gina-cook nato, may mga liso pang maanta na hindi ta na pag-iimpon para ma-delay ang aging. O, di ba? Wala man naman lang kung tumanong tani. Di ba? Kahit sometimes ang iba niya proven and tested na sa ila. Di kung sundun ta, wala man naman lang. Okay?
3: Maabilidad! Madiskarte! Maalam! At hindi kailanman mauubusan ng paraan.
4: Mare, Rico. Ang sakit! Aray, ang sakit-sakit!
5: Oh, Mars! Anong nangyari sa'yo? Bakit tawag-awag mo yung pisngi mo? Ano, sinampal ka ni Mister? Hay nako, Mars! Kaya ayaw ko nang mag-aasawa eh. Yung ganyang mga sitwasyon, nako! Baka hindi ko kakayanan kapag ako nasaktan ng Mister ko. Ay nako, kawawa siya!
4: Ay nako talaga, Mars!
6: Teka, Mare! Hindi ako inaway ng asawa ko, okay?
5: Ano yung sakit-sakit na yan? Ikaw din naman kasi makaiyak, medyo OA, ha?
6: Masakit ngipin ko, Mars! Ang dami mo namang nasabi!
5: Ay, ganun ba? Sorry, ha? Akala ko kasi sinaktan ka. Alam mo, sabi nga ng kakilala kong nanay, manganak na siya, huwag niyang sumakit ng ngipin niya.
6: Ang dami mong naitulong, ha?
5: Kala mo ba, yung kapitbahay natin si Mang Karyo dati?
6: Ano, sumakit din ang ipin?
5: Hindi! Siya yung asawa nung kakilala kong nanay na mas pipiliin pang manak kaysa sumakit ng ipin.
6: Alam mo, Mars, nakatulong ka. Nakatulong ka talaga.
5: Teka, ngipin nga ba talaga masakit o gums?
6: Ay, naku, Mars!
3: Yan ang utak ng gum! Tampok ang samut-saring tips at iba't ibang techniques na hatid ni Joe Cabrera Alabastro.
7: Mars, ako may maitutulong sa'yo. Masakit ng ngipin ang ating tips mula sa healthline.com. Alam mo ba na ang baking soda ay isa sa pinakamabisang gamot sa sakit ng gum? Kailangan lamang na gawin ang mga ito. Una, ilabas ang baking soda, tubig at gumamit ng cotton ball. Malinis, ha? Basain ng kaunti ang bulak pagkatapos ilagay ang baking soda. Ilagay sa parteng masakit na gums at ipahid. Maaari rin ilagay ang kutsarita ng baking soda at haluan ng maligam-gam na tubig hanggang sa matunaw at yan naman ang gagawin mong pang-gargle o pang-mumok. Ito ay nakakatulong dahil ang baking soda merong antibacterial property para mawala ang infection sa gum na nagiging sanhi ng pananakit nito. Remedy number 2, asin. Pinaka-epektibong paraan para sa masakit na ngipin, kailangang sundin, gamitin ang asin. Ihanda ang isang baso ng tubig, isang kutsarita ng asin, Tapos lalagyan mo ng kaunting maligam-gam na tubig diyan na tutunawin ang asin. Pagkatapos, yan ang gagawin mong pangmumog 3 hanggang 4 na beses sa isang araw o mas madalas pa, depende sa pananakit ng gilagid. Ito ay epektibo rin dahil nakakatulong para mawala ang pamamaga at mabisang paraan pamatay ng bakterya sa bibig. Remedy number 3, sibuyas. Humiwa ng maliit na piraso ng hilaw na sibuyas at ilagay ito sa bahaging masakit na gilagid. Iwanan ito sa loob ng ilang minuto at ulitin ng 2 beses sa isang araw. Ang sibuyas ay hindi lang nakakapagpawala ng sakit, nakamamatay rin ng mikrobyo sa gilagid na nagiging sanhi ng pananakit ng ngipin. Pero make sure na after ng sibuyas treatment, magsisipilyo, ha? Ayos, di ba? Hindi ka nagagastos ng malaki, makakatiyak ka pa na safe ang temporaring gamot sa pananakit ng gilagid. Ang ating tip mula sa healthline.com. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Utak Langgam.
8: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
1: Go kita sa aton nga topic for today. Ang aton nga topic about sisig tofu. So hindi na ta makakaon sisig subong kay di not good for the health, no. Instead sang sisig nga banida nga mga mix na sa sang baboy kun ano pa da ang part na sang pork, no. Tofu ang aton i bailo. So ang ingredients kinanglan naton sang 14 onsa sang extra firm tofu. Tapos naka-cube ini ang pag-cut. You need also sang duwa ka kutsara sang chopped red bell pepper. Ang red bell pepper, but good for the kidney. 2 tablespoons ang chopped green bell pepper. May green and red para sa iyang tsura nami, no? Tanawon. And then 1 medium yellow onion, gin-chop man. 1 tablespoon sang butter. 2 cups ang cooking oil. Amo na sa ang ingredients sa sisig tofu. How about sa sauce? Sa sauce, kinanglano natin 1/4 cup sang mayonnaise. 1 tablespoon sang liquid seasoning. 1/2 teaspoon sang onion powder. And 2 tablespoons sang water. Ano nga itong paghahimoon? First is ma-prepare kita sang sauce, no? I-combine na natin ang tanan ng mga ingredients sa ginahambal nakon. Mayonnaise, liquid seasoning, onion powder, and water. Pagkatapos, i-mix well. And after, i-set aside. Sa aton nga lulutuan, mapainit kita sa mantika. Once nga mantika init na, i-deep fry ha. Hindi alang-alang ang mantika, deep fry ang cubed tofu until it will turn to light brown. Kakason mo na sa ibutang mo sa pinggan nga may paper towel para i-absorb ang mga mantika. And then i-set aside mo naman. Okay. Next thing mo natin, mascoop kita sang 3 ka kutsara sang cooking oil or 2 tablespoons sang cooking oil. Tamo na ng 3, 2 lang. No, 2 lang ka kutsara sang cooking oil. No, or ako gani, isa lang na ka kutsara eh. No? Pagkatapos, dahil lang yapon sa ginutuan mo to sang tofu. Pero kayo base kay damo to siya, di ba? Kay gin-deep fry to siya. Binan mo gito ya. Pagkatapos, ibinlan mo lang gamay. Kung hindi ka komportable, kwa another nga lulutuan. Dito may buta ang isa ka kutsara sang mantika. So, magisa ka sang imong panakot, di ba? Pagisaan mo dito, no, ang imong onion and bell peppers. After, i-add ni mo ang balik ang tofu. Lutuon mo for 2 minutes. After, ma-timean mo 2 minutes, ibutang mo na ang sauce mixture dito. You stir well and continue to cook for 2 minutes. Sa mag-cool, ano ba ma-mix together, gid bala ang mga sauce sa bilog ng tofu, no? And after sina, okay, pwede mo na dayon matpahinayan ang imong stove, no? And i-transfer sa sizzling plate ang imong tofu if ready ka na. Pero antes mo da i-transfer, kung may sizzling plate ka gid man nga butangan, painiton mo na na sa imong babaw sa imong stove, okay? And then painit, butangan mo na ang butter. Okay, ma-melt ka da sa butter, bala, dira. Kag kung nagtunaw na ang butter, that's the time i-transfer mo da ang imong tofu from the other pot na ginutuan ni mo sa inang imong sizzling plate. Diba? And basta ilan da sa for 1 minute nga dugin nuto da sa musician paper duga kaasu-asu. Okay? And after mga 1 minute or less than 1 minute, basta do kainit na siya, pwede mo na ma-off and halong kaon mo na da kag i-serve. O, diba? Kasarap, no? Healthy pa siya. Sinasama baka kada sa sisig ng made of pork. Ako ya, wala akong kakaon na hindi ko nakauyon. Mas ginakaon ko ang bangus sisig na namian ko na. Ining tofu, actually, inag-try ko pa lang. Pero ang sisig bangus, namitan ko na iya. Okay? So, mula na atong recipe for today. I hope nga maka-help na sa imo nga nag-prepare ikaw sa healthy diet and for a change naman o variation naman sa mga recipe na gina-prepare nimo sa imo nga family.

Ikaw, ako, kita tanan, Pilipino. May nagkalain-lain nga pagpati, may nagkalain-lain nga pagtuo. May nagkalain-lain man nga dialekto.

0: heart and let His presence meet you right where you are.
1: Yes, indeed. Good morning and welcome back to AMFM. This is Teacher Des and you're listening via DYVS 1232 kHz, the sweet voice of salvation sa aton iyang AM dial. Madamo iyang mga kilala ko nga sa iban-iban nga kasimbahanan nga nagapangayo bala sang pulong sang Ginoo nga nami kuno tani mabatian nila or something like a podcast or an audio Bible. Siling ko, have you ever tried tuning in to DYVS? Nga sa ano na Teacher Des, yung Kuya Blaka FEBC, DYVS, 1233 na siya sa AM band. Yung kubilong na dang adlaw, halin sa kagahon, pakadto sa kagabihon, may ara na nagkasari-sari iya nga programa nga sarang makabulig sa aton iya spiritual walk with the Lord. Bisan ikaw iya nga nanay, kamudira mga nanay sa panimalay, kag sa iban-iban iya nga ulubrahan, I've known of some parents or mothers most especially nga nagapamati sila ibis kan si ilang nga opisina, no? So it's good to have your transistor radio, no? Hindi lang yung aton yung cellphone nga mag-login kita sa Facebook because we cannot do that really, no? The whole day. Hindi man tayo maka-abris ang Facebook takang makapaayaw dira lang tao. We only have like a very small window of time to do that, especially kita yung mga Iloy. When we get home, nagaparik-parik naman kita iya pag atipan sa aton panimalay. So it's good to have a radio transistor radio. You can buy it. I don't know kung ara pa ng Amar Emporio, mga nagabaligya, mga transistor radio, but you can buy from Shopee if you want. And then you try to find 1232 kHz, the sweet voice of salvation, DYVS. Kanamigid. And of course, aton yung mga Facebook followers, dira, no? Gusto ko itamyawon. Ang isa ko yung kaupod sa ubrahan, sa Trinity Christian School, ang mga fellow teachers dira, mga staff dira, no? Kag aton mga service men dira sa aton eskulan sa Trinity Christian School. Good morning, gid ko nagapalamati kamo. Especially sa ako niya upod sa chapel, si Tintin Cañete, ang mapisan iyang akon upod dira sa simbahan. She's also a prayer warrior. So Tintin, kung nag-tune in ikaw sa DYVS, ay Han Subong, or ma-review mo ang Facebook page ng DYVS, te mabatian mo gidang imong alantin. Natamiyaw ko ikaw. Good morning, gid. And today, padayunon natin iyang aton pagtulunan sa aton nga series, The Red Sea Rules by Robert J. Morgan, The 10 God-Given Strategies for Difficult Times, and we are on rule number 6. But to just refresh your minds, mga nanay, no? Ari iya ang 5 nga Red Sea Rules nga aton naagyan. The truth is, you can find this when you Google it in the internet. You just type in The Red Sea Rules. The same God who led you in will lead you out by Robert J. Morgan. A very beautiful book. Amo inigit introduce ang amo niya principal sa eskulahan. And we are going through this actually series, sermon series sa amo niyang outreach worship, no, dira sa Trinity Christian School. Alas 4 sang hapon, hasta alas 5, 1 hour lang gina siya nga panimbahon. Padayon na nato ng aton pagtulunan sa Red Sea Rules. The first rule, just for review, Red Sea Rule number 1, nalalista niyo nanay. Ang Red Sea Rule number 1, realize that God means for you to be where you are. No, hindi aksidente kung ikaw ay sumulunod, kag nahiusa ikaw ya kay Ginoong Kristo nga aton manuluwas. Realize that God means for you to be where you are, no? Hindi ni aksidente kung diin ka subong. May plano, may purpose ang Ginoo. Then Red Sea Rule number 2, be more concerned for God's glory than for your relief. Masami kita kung ara kita iya sa mga trials, ang ato niya pirmi, ya gusto na ito matapos na ano ni kadugay ni nga problema, but mas manami ko no, nga more concerned kita in saying or in asking, God, paano ikaw mag-glorify sa sining nga sitwasyon? Diba, mas nagkayo iyang ato nga perspective in life, nga hindi lang kita iya mag-focus sa ato mga problema, kagsa nagkakalatabo sa ato. But, rather, like, said in Exodus 14:3-4, Exodus 14 verses 3 and 4, be more concerned for God's glory than for your relief. And then Red Sea Rule number 3, acknowledge your enemy, but keep your eyes on the Lord. Yes, of course, aton acknowledge nga ang enemy iya may ara siya ginamang ginaubra sa aton kabuhi nga kung sa makibot kita naga ay kabalda ka hao nga ang kakadusmo ka hao, but be more focus sa Ginoo. Kaya kung focus kita sa Ginoo, then we will have again the right perspective, no? Rather than our enemy. Sometimes, ang aton pananaw sa aton balang ang mga nagdisgustuhan o nagdisagrihan, kontrata na sila. Actually, we are not against flesh.

0: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, To Recharge and Renew Your Spiritual Walk. Isang lalaki ang sumulat at nagtanong sa isang advice column. Biblically speaking, is it ever okay to be friends with ex-lovers or keep gifts, mementos or pictures from past non-marital relationships if you're headed toward marriage with another person? Ilang beses na raw silang nag-away ng kanyang girlfriend dahil minsan ay kasama niyang mag-hangout ang isa nitong ex. O di kaya ay kachat naman ng isa pa. Kahit anong pakiusap niya ay hindi raw nito pinapakinggan at patuloy pa rin sa kanyang relationship with her exes dahil wala naman daw silang ginagawang hindi maganda. Magandang challenge on trust ang ibinigay ng isa sa mga advice columnist. Sa palagay daw ba niya ay important siya sa kanyang girlfriend? Inisip ba niya na his girlfriend may truly be enjoying the company of her exes? Ang isa pang advice columnist ay sinabi naman na his girlfriend might be showing a spiritual maturity dahil old memories na lamang talaga ang kanilang pinagsamahan at true friendship ang kanilang current experience. Marami naman daw who remain good friends with their exes even if sometimes ay mahirap itong maintindihan. Parang nakita ko ang senaryo na ito nang kami ay naglilipat. Isang kahon ang aming ibinaba at binuksan to check its contents. Nagtawanan kaming mag-ina dahil ang aking dalaga ay itinago ang lahat ng kanyang special memories sa kahon na ito, from all her past boyfriends mula high school up to 2015. May pictures, letters, movie and concert tickets at kung ano-ano pa. Anong gagawin sa kahon na ito? Tanong ko sa aking anak. Throw it in the trash. Whether it's a trust issue or not, some relationships are meant to be thrown in the trash. Kung mahal natin ang isang tao at ang old relationship ay isang stumbling block, we have to make a sacrifice. Limutin na ang nakaraan at sikaping makamtan ang nasa hinaharap. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.
1: Well, bye-bye mga kapanimalay. Salamat sa inyong pag-upod sa akon sa gihapon. Sining Adlaw Martes, dari sa 1233 sa Radyo DYVS, ini si Jinky.

0: Sa tagsa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sa isa ka sakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, BYBS.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa ato Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indihusto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung may himo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabati.
3: Ang oras sa DYBS alas 12:16.
4: Balita 12:33.
3: May ugtoyari na ang ulo sa ating mga balita para sa sininga oras. Adlaw sang Martes, Agosto 4, 2026, sa balita lokal. Bacolod sang Gunian Panlungsod, ginaprobahan ang duha ka resolutions agud pabaskugon ang El Nino preparedness. Sa balita national, working permit para sa bata nga wala pa sa edad nga 15 anyos ginamandato. Antis magwa sa online content. 30 pa ka flood control cases ginapreparar nga ipasaka inisunod sa NBI. Three-day transport strike ipatigayon sang Manibela sumugod sa Agosto 10. Sa balita international, Venezuela twin quake sa tung Hunyo nagkuha sa masubra sa 6,000 kakabuhi sang tawo. Kag sa sports, balita sa sports, Alex Iyala nagkampiyon sa 2026 Mubadala DC Open. Kagkaroon niya rin ang detalye sa aton mga balita.
4: Balita 12:33.
3: Una kita sa balita lokal, ginaprubahan sang Bacolod Sangguniang Panlungsod ang duha ka resolutions nga ginaduso sa government agencies nga gilayon i-implementar ang mga tikang o measures nga handom o kontinutuyo nga pabaskugon ang kahandaan sang syudad para sa ginalauman nga epekto sang El Nino phenomenon. Ang among mga resolution ginbuon ng Dayay Councilor's Attorney Cesar Distrito Cagtausi nga handom nga siguraduhon ang water conservation, agricultural resilience, kag food security, bangod sa posible nga paglawig sang dry spell kag below normal rainfall. Ang mga tikang ini nagakilala sa posible nga pamahog ukon halit nga dala sang El Nino sa water resources, agricultural production, livestock, kag overall food supply sang Bacolod. Sa mga forecast nga nagapakita sang posible nga paglawig sang dry spells kag below normal Bacol rainfall, ang mga tikang nagahandom nga siguraduhon nga ang Bacolod fully prepared antes pa man mabatsyagan ang lala ang epekto sang climate phenomenon inisuno sa resolusyon. Ang una nga resolusyon nagapanawagan sa Basiwa Prime Waters sa City Engineer's Office kag iban nga concerned agencies nga pabaskugon ang water conservation initiatives, pabaskugon ang alternative water resource o consources kag mag-implementar sang contingency measures agud siguraduhon ang water supply sang syudad. Ang ikaduha naman nga resolusyon naga-focus sa pagprotektar sang agriculture sector sang syudad kag siguraduhon ang food security. Ginaduso sini sa City Agriculture Office, City Veterinary Office, City Environmental o Environment and Natural Resources Office, Department of Agriculture, National Irrigation Administration, Philippine Crop Insurance Corp, kag iban nga concerned agencies nga gilayon maghimo sa mga programa nga makabulig sa mga mangunguma, mangingisda, livestock raisers kag consumers agud mabatuan ang malain nga epekto sa malawig nga kamala o kon drought.
4: Balita 1233.
3: Hatag tayo sa Balita Nasyonal. Nagpagwa ang Department of Labor and Employment o kon DOLE sang Labor Advisory Number 12 Series of 2026 nga nagamando sa mga bata nga wala pa sang 15 anyos nga magkuha sang Working Child Permit o kon WCP antes magwa sa mga vlog, social media kag iban pa nga online content. Handom sini nga pabaskugon ang proteksyon sang Republic Act Number 93 o kon 92-31 batok sa child labor kag pag-abusar pinaagi sang digital platforms. Kinahanglan magkuha sang permit kun ang bata maga-intra sa vlogs kag live streams sa bisan ano nga platforms kaangay sang TikTok, Instagram, Facebook kag iban pa. Subong man sa digital advertisements kag online endorsement, web series, podcast kag streaming services. Sa idalom sang layi ginadumili nga magtrabaho ang mga bata manubo sa 15 anyos magluwas na lang sa duha ka sitwasyon nga nagakinahanglan gihapon sang DOLE permit kung ang bata direkta nga ginagiyahan sa ginikanan o kung legal guardians kag pamilya lamang kalakip sa trabaho. Subong man kung ang partisipasyon sang bata importante para sa proyekto. Hugot nga ipatuman ang mga oras sang pagtrabaho sang bata base sa DOLE Department Circular Number 2. Hindi masubra sa o kung hindi magsubra sa 4 ka oras sa isa ka adlaw. Hindi maglapaw sa 20 ka oras susulod sa isa ka semana. Hindi pwede mag-ubra sa gabi o kung kaagahon. Halin alas 8 sang gabi, tubto alas 6 ang aga, agud hindi maapektuhan ang pagtuon kag health sang isa ka bata. Suno sa DOLE, ang mga parents, legal guardians, kag mga digital employers, brands ang direkta nga may salabton sa layi. Sila ang dapat nga mag-asikaso sang permits sa pinakamalapit nga talatapan sang DOLE antes pa man sugdan ang pag-shoot o paghimo sang content kaupod ang mga bata.
4: Balita 1233.
3: Magapasaka pa ang National Bureau of Investigation o kan NBI sang duha ka 30 sang dugang nga 30 ka kaso sa Department of Justice o kan DOJ may kahilabtanan sa mga ginasiling may anomalya nga flood control projects sa naglain-lain nga bahin sang Pilipinas. Suno kay NBI Director Matibag, naglabot na sa 27 ka kaso ang ilan na serve kalakip ang mga reklamo batok nanday Senador Jinggo Estrada, anay Senador Bong Revilla, anay Department of Public Works and Highways kon DPWH Secretary Manuel Bunuan kag iban nga district engineers ang DPWH. Ginaduso ni Matibag nga indi lamang nakasentro sa Taguig City nga baluarte na Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang ilang investigasyon. Sunod sa iya, mas malapad ang sakop sa mga kaso nga ginapasaka sa NBI kagpadayon ang ila pagtutok sa iban nga mga proyekto sang flood control nga ginasuspetsuhan ginagamit sa korupsyon. Sa pagbatigayon sa investigasyon, tinutuyo sa NBI nga mas mapalapad pa ang salabton sa mga imbolbado sa mga proyekto nga nagdulot sang dako nga pagkapirde sa kabansang gobyerno. Ginsigurado man sini nga wala natabunan ang iban pa nga mga isyu nga ila gina-imbestigaran.
4: Balita 1233.
3: Ginanonsyar sang transport group nga Manibela nga magapatigayon sila liwat sang transport strike. Sumugod sa Lunes, Agosto 10, tub-tub 12. Suno kay Manibela Chairperson Mar Valbuena, ipadayo nila ang tatlo kaadlaw nga untat biyahe. In kaso, hindi pag-aprubahan ang ila ginaayo para sa provisional fare increase. Ginsiling ni Valbuena nga nag-ayo sila sang duha ka pisos nga temporaryo nga taas pletihan samtang nagapaidalom sa subong sa deliberasyon ang ila petisyon. Dusto sini padayon nga ginapasan sa mga driver kag operator sang jeep ang kabugat nga dulot sang mataas nga presyo sa mga produkto nga petrolyo. Gani ang dugang suno sa ila nga duha ka pisos nga taas pletihan kun matigayon gid man maghatag sang 200 pesos nga extra income para sa mga driver nga may malaba nga biyahe apang bisan ginsining-sini nga hindi man gihapon makaigo agud mapun-an ang ila galastuhon sa pagbiyahe. Una naman nga ginsining sang Land Transportation and Regulatory Board kon LTFRB nga irekomendar sini sa Department of Transportation ang isa ka interim fare hike kag discount sa mga produkto nga petrolyo para sa mga driver kag operator sang pampubliko nga salakyan matapos ang hearing sa mga petisyon sang transport groups. Samtang nagpanawagan naman sang pag-insyende ang Manibela president sa mga commuters sa plano nga untat biyahe nga sunod sa iya last resort na nila bangod damo na suno sa iya sa mga driver sang jeep ang naguntat sa pagbiyahe bangod sa nagataas nga ukuntuman nga taas sa presyo sang gatong.
4: Balita 1233.
3: Kadagta sa Balita International, ginkumpirma ni Venezuela National Assembly Chief George Rodriguez nga nagkuha na sang may kabilugan nga 6,125 katawo o kon kakabuwi sang tawo ang sundanay nga linog nga nag-igo sa pungsod sang Venezuela sa tong Hunyo 24. Ang pinakabago nga datos ginpagwa masubra isa kabulan na ang naglipas halin sang nag-igo ang magnitude 7.2 kag 7.5 nga linog nga nagdulot sang pagkatiphag sang halos 200 ka mga building kadamaan na records sa natam-an gid nga coastal state sang Laguay o kon Laguayra. Ang pinakaulihi nga death toll nga na record ara sa 5,546 individuals. Padayon naman nga ginapangita pa sa mga rescue team kag miyembro sang pamilya sa mga biktima kag mahal sa kabuhi nga natabunan sa mga natiphag samtang halos 17,000 katawo ang napilasan sa mabaskog nga pagtayog. Magluwas naman sa 190 ka buildings nga naggalawasak. Ginclassified sa mga otoridad ang masubra 6,400 ka estruktura bilang high risk. Samtang ang masubra 9,800 ka iban pa ginakabig bilang restricted housing. Agud ipaandam ang delikado sang mga ini para sa mga residente sa lugar. Sa subong halos 24,000 katawo sa Laguayra kag Caracas ang temporaryo nga nagatinir sa makeshift shelters matapos ang mabaskog nga duha ka linog. Sa itong Biyernes, ginaprubahan sa mga lawmakers sang Venezuela ang isa kalayi agud himuon mas madasig ang pagrenta sa mga propiedad. Tinutuyo sini nga mabuligan ang mga biktima sang linog. Kinahanglan naman nga permahan ini ni Interim Leader Delcy Rodriguez agud mangin layina.
4: Balita 1233.
3: Kag sa balita sa sports, Alex Iyala nagkampyon sa 2026 Mubadala DC Open. Nakuha ni Filipina tennis sensation Alex Iyala ang pinakadako nga titulo sa iya career matapos ginpierde ang top seed nga si Jessica Pegula sa score nga 4-6, 6-4, 6-0 sa final sa 2026 Mubadala DC Open sa itong Martes oras sa Pilipinas. Nagpakita sang tuman nga determinasyon si Iyala matapos ma-delayed sang halos 20 ka oras ang hampang bangod sa malain nga tiyempo. Sa pihak sang pagkapierde sa unang set nakabawi ang 21 anyos nga Pinay tennis star, agod duminaron ang masunod nga duha ka set kag masigurado sini ang kampyonato. Ginsiling ni Iyala Ayala. Nangin inspirasyon niya ang suporta kag pagpalangga sa iya pamilya kag mga abiyan sa iya bugos nga paghampang. Gindayaw man ni Ayala si Pegula matapos ang hampang kag ginsiling sini. Damo siya sang may natun-an sa ila pag-inkwentro hanay paagi sa hampang. Inay kaduha nga tion ni Ayala nga nakasulod sa WTA final matapos mapaslawan sa tong nagligad tuig sa Eastbourne. Bangod sang iya pagdaog, ginalauman nga mag-aangat si Ayala sa career high nga world number 20 sa WTA ranking. Samtang napaslawan naman ang hometown favorite nga si Jessica Pegula nga magpabilin sa ika-12 nga career title sa kag ika-3 nga daog subong nga season.
4: Balita.
3: Kagamit ang mga balita, ako amo itong mga nagapanguna nga balita para sa sining oras, para sa balita 12:33. Ini ang inyong manugbalita, Ruth na Ingi Clover. Para naman sa aton pahanumdom, Juan 8:12, nagasiling ang pulong sang Dios, nagsiling liwat si Jesus sa mga tao. Ako ang suga sa mga tao sa kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi na magakabuhi sa kadulom, kundi masanagan siya sang suga nga nagahatag sang kabuhi.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
5: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
6: Evangelista Paul Mortiz.
7: Adba Flores po. Magandang-magandang Trusting Tuesday sa inyo lahat, mga kaagapay. Alam mo, totoo, no? Pag nananangan tayo sa Panginoon, nagtitiwala tayo sa Panginoon, meron siyang ginagawa. Doon ako talaga, doon ako nananangan. Doon sa truth na we can trust the Lord. Dahil kahapon, pinag-usapan natin, He's the truth. So what He says is true, so we can trust on Him for every day of our lives. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 DZS. Kung kayo po ay nakikinig gamit po ang transistor radio, PM radio, ay nakukuha niyo, at narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabanto po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan po sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po transistor radio, PM radio, our portable missionary radio. At nandiyan kayo sa Visayas, nakukuha niyo yung program natin mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay gumagamit ng ating Facebook live stream o ng 702 app, diba? At kayo po ay mula pari hanggang hulo, diba? Kung kayo po ay may magandang internet connection, definitely maganda rin po ang inyong reception. And that goes as well to our mga kaagapay dyan po sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar, naka-tune in sa atin, di ba? Pero ang sinasabi nga natin, real time kayo, di ba po? Kami dito 5:30 to 6 dito sa ating bansa at depende po sa oras na inyong kinabibilangan. O, kung kayo po ay nandyan sa Australia, New Zealand, morning na, advance na po kayo kaysa sa amin. But going Asia, pabalik to the Middle East, syempre later. Ganyan yung mga time. Pero salamat sa Panginoon kasi may mga patuloy na mga kaagapay tayo. May nabasa nga ako sa New Jersey pa siya, di ba? Salamat po, lalo na po dun sa ating mga kaagapay na nasa Facebook live stream. Nababasa ko po yan, sumasagot ako paminsan-minsan. At pag may oras, di ba po, pag may time na pwedeng isingit yun. So salamat po sa inyong mga encouragement. At ganun din, salamat. Today is our Ministry Partner Day. So patuloy tayo nagpapasalamat sa mga buhay nyo, mga kaagapay, na patuloy na sumusuporta sa gawain ng ating mga programa dito sa 702 DZS. Salamat po kayo ay aming kabahagi, kaagapay, at pareho tayo sa thank you sa mga taong nananalangin, for FEBC, mga prayer partners natin. Salamat din po sa ating mga kaagapay na patuloy na sumusuporta through finances sa FEBC. Alam nyo, magkakasama tayo dyan, di ba? Pare-pareho tayo. Sa bawat kaluluwa na naligtas, na encourage, kabahagi ka kaagapay doon. So let us continue, di ba, to support the work of what God is doing through Far East Broadcasting Company. So hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para pong ating Tuesday maging trusting Tuesday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng Radyo DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdaan ng mga salita ng Diyos na binubuo po ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ang buong katotohanan ay siyang maibahagi sa inyo at ito po naman ay talagang walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos na nagkatawan tao na tinupad lahat niya ang kasagutan para sa ating mga pangangailangan. Kung kaya't ano ang aking masasabi, ay di wow, wow, wow, amen, amen, amen, amen.
7: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin, healthy and how to keep your eyes healthy. Kasi nga po, sabi nga po, kalahati po ng lahat ng eyesight issues, ng vision, e maaari pong ma-prevent. At dahil lang first week po ng August is Sight Conservation Week. At ang buong month ng August, Sight Saving Month. Alam nyo, kahit na noon pa ng optometrist ako, yan ang Sight Saving Month. Kaya ngayon yung mga linggo na mga sight saving, may mga missions na mga ginagawa, may screening, yung mga clap, mga colleges na yan. So anyway, at tayo dito sa gabay, nakikiayon din tayo kasi siyempre po, alam niyo naman, passion ko din yan. Kahapon po, pinag-usapan natin yung kahalagahan ng pagkain ng mga masustansyang gulay, isda, na nagbibigay ng nutrients sa ating katawan at sa ating mga mata. Nakita rin natin yung kahalagahan ng exercise, di ba? Na nagpaparami din ng daloy, ng dugo sa ating mga mata na nakakapagdala rin ng mga nutrients. Kaya nga, gawin itong bahagi ng ating healthy lifestyle. Eh, alam naman natin na healthy food at saka exercise, kailangan yan sa buong bahagi ng ating healthy na buhay, di ba? Pangangatawan. Eto talaga, number 3, agoy, quit smoking to protect your vision. Ang tabako, nagpapataas ng risk ng cataract, ng optic nerve damage, ng macular degeneration, at marami pang ibang health issues, di ba? So kung sinubukan mo ng alisin ang habit upang gawing uli, eh alam mo na mahirap talaga yung mag-quit sa paninigarilyo. Dahil po ang nicotine, ang main chemical ng tobacco, nagbabago ng galaw ng ating isip. Niloloko ka sa pag-iisip na kailangan ng mas maraming nicotine para mas maging okay ang feeling. So kapag nag-quit sa paggamit ng tobacco, ito ay maaring mga ilang linggo bago mawala yung craving. So sa panahong ito, maaring madama na yung mga symptoms na galit ka, naiinis, nahihirapang mag-focus, nahihirapang ding matulog. So maaring ang paninigarilyo o vaping, lalo na yung vaping ha, ay naging malaking bahagi na ng iyong daily routine. So para mag-quit ka for good, makakatulong kung halimbawa papalitan ito ng ibang healthy habits. Halimbawa,

0: tigil sa smoking. So in other words, hintuan talaga ang smoking. Also, ito, very practical din to, wear sunglasses to safeguard eye health. So, ang tamang pair ng shades nakakatulong upang ma-protect ang mga mata mula sa ultraviolet rays ng araw. So, ang sobrang UV, nagpapataas ng chance ng cataract, totoo po yan, at macular degeneration. Kahit sa isang cloudy day o maulap, ang mga mata ay hindi safe dahil ang UV rays po, ultraviolet rays, nakakalusot po yan dun sa haze na nakikita natin. So kapag bibili ng sunglasses, piliin po yung mga pairs na merong nagbablock ng 100% UV rays. Meron din po yung UVA at saka UVB rays yung nagbablock nun. Or meron din, ito kadalasan na ito po sa mga lenses to, merong UV400 protection. Yun po yun. So, ang mga wrap-around lenses, nakakatulong naman upang ma-protect ang mga mata mula sa sides. No po. Ang polarized lenses or anti-glare, wala pong magagawa yan sa pag-block ng UV exposure. Subalit mababawasan ang sobrang glare ng reflection sa mata mula naman yan sa tubig, sa snow, o sa sidewalk. Ito pong mga polarized, kailangan po yan ng mga nasa marino, yung mga nasa snow, kailangan po yan. So kung gagamit ka rin naman ng contact lens, edi mas okay kung may built-in UV protection. And most of the time, meron yan. Subalit mas maganda pa rin kung sunglasses ang gagamitin para may extra layer ng protection. So grabe po talaga, no? Dito kita mo, grabe talaga ang sumpa ng smoking. It is really, really, really, really bad for the health at pati na rin sa vision. Kaya tigilan na po yung paninigarilyo, ha? Agree din po ako sa importance ng sunglasses na may UV protect. Lalo na po kung may edad na tayo, hindi po pamporma ang shades, necessity na po ito, lalo na po sa atin na tropical ang ating bansa at laging may araw. Again, as we always say, better safe than sorry. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Thank you again, anak, sa makatutuhan ng mga advices. Patuloy na po tayo sa ating mga pag-aaral sa panahong ito, sa sandaling ito. Ating pong bibigyan ng pansin ang matapat na saksi, katotohanan ng lagi ang sinasabi. Wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Sa Proverbs 12:17, ano po ang sabi? Pag nagsabi ng totoo, lumalabas kung ano ang tama o katotohanan. Pero pag nagsinungaling ang testigo, umuuwi sa pangluloko. If you walk in darkness, truth is not in you. Ang taong naglalagi sa dilim ay walang kaliwanagang maaangkin, kundi dilim lamang. 1 John 1:6-8. Kung sinasabi nating may pakikiisa tayo sa Diyos, pero namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ina-apply sa buhay kung ano ang totoo at tama. Jesus, full of grace and truth. Si Jesus ay puspos ng biyaya at ng katotohanan. John 1:14-17, naging tao ang salita at kasama nating namuhay. Ano nga siya? Talagang mabait siya? At totoo ang sinasabi niya? Nakita natin ang pagkadakila niya na tinanggap niya bilang pinakadakilang nag-iisang anak ng Ama. Jesus is the truth. Si Jesus ay katotohanan. John 14:6, sinagot siya ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. John the Baptist preached the truth. Si Juan Bautista

0: Pista ng aral ng katotohanan. John 5:33, nagpadala kayo ng messenger kay John at nagsalita siya tungkol sa katotohanan. Live by the truth. Mamuhay sa katotohanan. John 3:21, pero yung mga gumagawa ng tama, lumalapit sa ilaw para makita sa liwanag ang ginagawa nila. Alin po ito? Ang kalooban ng Diyos. Love rejoices with truth. Ang pag-ibig ay nagagalak sa katotohanan. Opo, pag si Jesus Christ na siyang totoo ay natatanghal, natataas, nalulubalhati sa mundong ibabaw, maging sa langit man at saan pa man, ang buong kapurihan ng Diyos Ama kay Kristo Jesus na nagniningning sa tulong ng Holy Spirit, e ano yan? Abay di wow, amen, di ba nga anak?
1: Opo, Ama. Maganda yung point mo, Dada, no? Sabi niyo po, matapat yung katotohanan ang laging sinasabi. Kasi nga po, totoo. Kasi kadalasan, kapag hindi, you know, pag hindi matapat, puro yan kasinungalingan, ayan na naman tayo.
0: Talaga.
1: Naiisip ko na naman yung nangyayari, di ba po? Bakit kaya? Ayan na naman tayo. Bakit alam na ngang mali, ipagtatanggol pa? Di ba, Daddy? Ganon. Doon ako,
0: Demonic anak yan.
1: Doon ako naguguluhan. Tapos, sorry ha, pero ang lalakas ng loob gumamit ng verses. Yun yung doon na ano yung puso ko eh, na, ang tawag to, sumasakit ang puso ko. Minsan, Dad, ano ba yung, may kwento ako para po maintindihan nyo. Kami po kasi ng family ko, alam nyo mga teki lahat yung mga anak ko. So, nung one time po, bago, siguro a year ago, sabi nung isang anak ko, sabi niya, oh, mag 360 tayo. So, yun po yung klase ng app na malalaman mo pagbukas ang telepono, nasaan ang iyong mga anak. Pag binuksan mo siya, alam ko, hanggang sa Norway, pati sila Bambi, nakikita ko kung nasaan siya sa Norway, nasaan yung ano niya, pag zinom mo. So sa akin, yun po yung ano ko, yun yung nakikita ko. So every morning, titingnan ko, kasi pinagpipray naman natin yung mga bata. So every morning, tinitingnan ko, ah, si ganito, umalis na, pumunta na. Yung isang anak ko, pumunta na siya sa BGC kasi doon ang work niya. So nakikita ko lahat. Tapos makikita mo rin kung they have arrived safely or not. So nakikita ko rin kung may anak ako na nasa ospital. Nakikita ko rin, oh, anak, ba't ka pumunta sa ospital? Ano yung nangyari? Ganyan, ganyan. So, nung one time, ganun yung nakita ko. Tapos sabi niya, ma, hindi, nasa tabi lang kami ng ospital. Di sabi ko, Panginoon, salamat dun sa 360. Kasi nakikita ko yung nasaan yung mga ano ko. At nadadama ko yung fear, Dad, na, hala, bakit nandito? O bakit nandun? Ano nangyari? Ganyan. Tapos, nung nagpipray ako, Lord, salamat. Tapos sabi ko, Panginoon, ako, ilan lang tong numbers ng pamilya ko. Ikaw, Panginoon, kita mo kaming lahat. Sabi niya, kita mo kaming lahat. Ilang bilyon ng mga tao, ilang bilyong mga mananampalataya, o ilang bilyong mga tao nakikita mo every day, every second, walang natatago sa'yo. At sabi ko, ilan din yan, Panginoon, na pinagpapala mo dahil sabi mo nga, lavish kang magmahal. So Lord, salamat. Tapos ang nag-resonate po sa akin the other way. Sabi nga ganda ng Panginoon, anak, ang nakakasakit sa akin, nakikita ko rin kung sino yung hindi sumusunod sa akin. Doon ako, oo nga, no? Naging ano yun, naging ano sa akin, Dad, nag-stick sa akin. Kasi sabi ko, oo nga, ano? Ako nga, natatakot lang ako na bakit nandito yung anak ko, bakit nandyan, nakikita ko. Doon lang ha, sa app na yon. Eh, how much more ang ating Panginoon, di ba, Dad? Nakikita niya lahat. So, ang tanong, sa bawat tingin ng Panginoon sa ating buhay, matapat ba tayo?
0: At pag diba? Matapat tayo, natutuwa siya.
1: Opo.
0: At pag hindi, nalulungkot siya.
1: Opo. Kaya nga kung matapat tayo, matapat ang Lord mag-bless. Matapat
0: Amen.
1: siyang magbigay ng kanyang pagpapala. Kaya nga yung salitang lavish, kaya nga tayo may salitang labis-labis. Kasi lavish ang Lord, di ba? Pero on the other hand,
0: Labis-labis ang Lord sa kanyang love.
1: Opo. Pero on the other hand, nakikita rin ng Panginoon kung nagdi-disobey tayo sa Kanya. Di ba nga? Sa ating nga dito, sa isip, sa salita, sa gawa. Nakikita ng Panginoon. At yun yung nag-hurt sa kanyang puso. Kaya nga, nung nakita ko, oo nga, ano, na-share ko ngayon sa staff ko nung devotion namin nung the other day. O, sabi ko, dapat lagi tayong sumusunod sa Panginoon because the Lord sees us. Di ba naalala yun? Di ba? May kanta, oh, be careful, little hands, what you do. Diba? Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful,
0: Correct.
1: little eyes, what you see. For the Father up above is looking down in love. So, be careful, di ba po? So, dapat matagpuan tayo
0: Amen.
1: lagi ng Panginoon, matapat. 24/7 at all times. Kasi yun ang nagbibigay ng joy sa ating Panginoon. Tandaan niyo po ha, kasalanan ang nagpako sa Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So ang tanong, bakit natin pipiliin pa ang kasalanan? Di ba po? E alam natin, it's the very power that nailed him to the cross and caused him to die for us. So piliin natin yung what is true, what is honest, what is just, what gives smile to our Father. So, dapat po talaga yon. Pray na po tayo. Lord, salamat po sa aming pong pinag-uusapan. Matapat. Dapat po matapat kami sa katotohanan. At dapat po yung simplest things of simple obedience, doon po kami magiging matapat. Susunod kami, Panginoon, sa iyo. Lagi kasi minsan naiisip namin, Panginoon, yung malalaking steps lang ng pagsunod. Pero yung mga maliliit na steps of pagsunod, magsisinungaling ba kami? Kukuha ba kami, Panginoon, ng paperclip o band paper sa opisina para sa gamit ng aming anak? Or susuportahan ba namin, Panginoon, yung mga taong alam naman namin gumagawa ng evil? Nagpapahirap sa bayan? Yung mga ganong aspeto, Panginoon, tulungan mo kami na lagi maging in tune sa'yo. Makita namin ang the truth of what matapat is. Integrity and honesty. At kami rin, Panginoon, maging matapat sa'yo in everything. Kasi nakikita mo kami, hindi kami pwedeng magtago. So Lord, ang dalangin namin, may you always find us faithful. Yun po ang aming dalangin. Today, Lord, salamat po sa buhay ni Dada, ni Dardin po ha. Salamat po, Panginoon, sa mga challenges na pinagtagumpayan dahil sa'yo. Salamat po doon, Panginoon. Kasama kami sa panalangin as they face, Panginoon, kung ano man po yung mga challenges. Salamat po. Ganon din po kay Aldrin Yanga. Salamat po kay Alaal, sa kanila po ni Ice, at yung mga bata. Thank you, Lord, sa patuloy na pagsunod nila sa'yo. Salamat po, Panginoon, how they are also encouraging their friends to know you more. Salamat din po, Panginoon, ito sa aking inaanak to be, si Pastor Ruel Alfonso. Panginoon, thank you, Lord, for his life, his ministry. Patuloy mo po siyang gamitin sa kanila pong pinapasturan. Salamat din po sa buhay ni Kael, Panginoon. He's such a blessing to FEBC. Panginoon, nakakatuwa na makita namin na how you are using young men and women to follow you. Yun yung nakaka-inspire sa amin na naglingkod, may edad na. Pero nakita namin, Panginoon, may mga younger people na nililift up ka para po patuloy sa gawain. Yun ang nakaka-encourage, Panginoon. So Lord, marami pong salamat. Alam ko po, marami pa yan sila, Panginoon. Hindi ko man nabanggit. Pero kilala mo po sila. So Lord, sa bawat kabataan, young professional na faithfully nagiging matapat sa'yo, pagpalain mo po sila, Panginoon. At patuloy na makita yung kahalagahan ng paglilingkod sa iyo. Yun po yun, Panginoon, ang naisin namin. Yung katotohanan na nakikita ka sa aming buhay. Marami pong salamat.
0: Amen. Panginoon, opo, marami pong salamat. Pag si Jesus, Jesus Christ, na siyang totoo'y natatanghal, natataas at naluluwalhati sa mundong ibabaw, maging sa langit at saan paman, ang buong kapurihan ng Diyos Amas kay Kristo Jesus nagniningning sa tulong ng Holy Spirit. Dahil diyan, paanong kami ay kanyang lalampasan? At dahil doon, salamat po, Ama. Amen, amen. Amen, amen.
1: Kaya nga mga kaagapay, unang tanong, kamusta yung relationship natin sa Panginoon? Ito ba? I mean, if you go through the ladder of growth, kasi ako po naniniwala, dapat ang buhay Kristiyano, hindi yung paikot-ikot lang, hindi cycle eh. Ang paniniwala ko po, it's always a step, a pattern as you get older. Parang grade 1, grade 2, grade 3, umaakyat tayo until ma-meet natin siya face to face. So that's a choice we have to make, mga kaabay, agapay. Kailangan ganun ang focus natin. Kamusta na tayo ngayon? Lumalalim ba tayo? Lalo nating nai-enjoy ang katotohanan ng Panginoon? Let us continue to do so. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama rin po si Kuya Benji Musura. At ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Protect, sa Bukawi Transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po, kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesucristo, si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa atong eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidungog kag pagkilala sa aton nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto, kag aktibidad sa Dapit Division of Bacolod City kaupod sa atong mga school information coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Akong inyong kaupod subong sa 1233 Radio DYVS, alauna 3:30 pa alas 2 sang hapon. Sa atong nga School Bus Season 2. Ako si John Dela Cruz. So maayong hapon sa atong mga tagpalamatik sa atong mga tagtumbalan o sa mga kapadayon nga suporta sa atong nga programa. So this is a new day of new information. So magusto mag-greet, suggest, or comment, ikasulat lang ini sa atong nga comment section kay akon inibasahon kag tamyawon. So today, kita mag-story about sa topic nga relevant man this month of August. Ang topic nga nag-celebrate sang energy, creativity, talents, and potential of young people. So as we approach ang International Youth Day on August 12, kita mag-spend today to learn about the importance of youth participation, leadership, education, responsibility, and community involvement. So ang International Youth Day gina-observe ini every year para i-recognize ang contributions sa mga young people kag i-encourage ang ilang active participation sa aton na society. So today, nag-remind ini sa aton nga although ang mga young people nagahalin sa different backgrounds and experiences, sila nag-share some common hopes and dreams for a better future. Whether bala ikaw isa ka elementary learner, high school learner, or isa ka parent nga nag-guide sa inyong mga kabataan everyday, inibigid para sa inyo. So let us begin with a simple question. Sino bala ang mga youth? Kung kita makabati sa mga youth, kita nag-think agad sang teenagers. However, ang youth nag-include ang broad group of young people nga nag-learn, nag-grow, and nag-prepare to become future leaders, workers, and innovators, artists, scientists, entrepreneurs, and community builders. So, ang youth are often described as the bridge between childhood and adulthood. So, sila ini ang mga learners sa eskwelahan, members ng mga organization, volunteers, athletes, artists, young leaders, and future professionals. So, ang UN or ang United Nations, gina-recognize gid nila ang young people as important partners in creating a better society because sila nag-bring sang creativity, energy, fresh ideas, kag unique perspectives. So, panumdumi bala ini? Ang damo gid nga mga inventions, community projects, environmental campaigns, kag social nga initiatives around the world ini nag-start gid by or gin start gid sang mga young people. So age does not determine your ability to make a difference. What matters is your willingness to learn, help,

0: Ang ngalan nga ba kolon naghalin sa Buklod? Nga nagakahulugan nga bang lead? Nangin banwas ang 1755? Nangin parokya sang 1788? Kagsubong ang capital city sang Negros Occidental? Tara! Biyahe na sa City of Smiles! Bacolod! Ang Bacolod 55 minutos lang halin sa Manila, 20 minutos halin sa Cebu paagi sa eroplano, kag 7 ka oras by land o roro. Isa sa cleanest kag greenest highly urbanized city kag most business and friendly city sa bilog ng pungsod. Ang Bacolod isa man sa best place to live here in the Philippines. Kilala ang Bacolod sa may pinaka the best chicken and asal kag seafood. Kadto sa Palapala kag Manukan Country. Sigurado gid nga mabusog ka. Ang maduagon nga Panaad Festival kada Abril, Bacolodjat kun Pebrero. Kagang world famous mascara festival kada Oktubre ang among ginapabugal. Ang iba nagatawag sa aton nga Bacolod noon. Ang iba ang Bacolenyo. Pero pwede man na amigo. Kari na sa Bacolod. Tara, lagaw ta. Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines. Until all have heard.
3: This is a classical gallery produced by 98.7 DZFE, The Master's Touch, for FEBC Radio.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, indi iniimo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabis sa tanan, magsugid, magbabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso indi sala sang bata. Ang pag-report indi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sa 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Trend. Uptrend your thoughts. Let your feelings be uplifted. Get ready to be more rooted with the truth. Keep uprighted. Only here at your newest music tambayan.
5: Uprising. Uprising. Uprising. Uprising.
4: Up now is your host for today.
6: Hello, my sweet friend. Welcome to another episode of Uprising for today. This is your sweet friend, Angel, and I will be with you for the next 30 minutes. Yes, my sweet friend, new set of songs and insights for today. And today we are looking at the power of our yes, my sweet friend. Yes, are you a yes person? Sometimes saying yes to praise is easy. Praising the Lord when times are good. But what if there are times that are difficult? Our songs for this afternoon will remind us that when we lift our lives up, we become a reflection of a much greater light. Let us start with our first song for the day, entitled Yes, I Will by Vertical Worship.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon upang tayo po ay magkasama-sama at mag-aral ng salita ng Diyos. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan at syempre kagaya ng palaging sinasabi, ay patuloy na lumalago sa ugnayan sa ating Panginoon. Pag pinag-uusapan po ang ating relationship sa ating Diyos, alam niyo po napakaraming bagay ang umaapekto dito. Kagaya po ng anumang relasyon, alam naman natin na pag hindi po natin napag-ingatan, napangalagaan, may mga bagay po na maaaring makaapekto sa ating paglago. Kaya paminsan masasabi natin na okay na. Tapos minsan naman parang nagre-regress, bumabalik dun sa hindi okay. May mga times po na ayos na ang lahat, tapos may problemang darating. Minsan kaabalahan na darating, karamdaman. Minsan po mga bagay na hindi natin gusto na nangyayari. So sa proseso ng pagbabago, yung relationship kailangan ma-maintain po natin. At yan nga po ang malaking challenge. Ano? Kasi alam naman natin na ang buhay natin sa mundo dumaraan po sa iba't ibang mga transitions, hindi ba? From being unhealthy to healthy or healthy to unhealthy, financially okay to challenging. So marami pong mga processes, mga challenges na paminsan pag hindi po natin napag-ingatan, yung maayos na naugnayan sa Panginoon ay nalalagay po sa peligro. At sabi nga natin, hindi lamang naman problema yan, kaya kung babalikan niyo po ang sinabi dun sa Proverbs 30:7-9, ang sabi ho ng passage na yon, "Two things I ask of you, O Lord, do not refuse me before I die. Keep falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you and say, 'Who is the Lord?' Or I may become poor and steal and so dishonor the name of my God." So dito po sa passage na ito, yung extremes ng poverty and prosperity ay pwedeng maging threat sa ating spiritual life. Kaya nga yung transition sa buhay natin, talagang umaapekto yan eh, di ba? Minsan kung kailan sumagana at saka naman ang problema sa kaugnayan sa Panginoon, may mga times naman na kung kailan po nagkaroon ng kagipitan, naging tapat, pero iba-iba epekto. May mga tao kung kailan nagipit, saka naman natulak sa pagkakasala. So ang sinasabi natin, dahil sa mundong ito, sabi nga, the only thing that is permanent is change. Ano? Ang hindi lang daw nagbabago ay yung pong pagbabago. Dahil palaging may pagbabago. Kaya yung relationship sa Panginoon ay kailangan po nating pangalagaan. Now, sa puntong ito, ang ating pong tinatalakay ay yung pong threat ng prosperity. Hindi po natin sinasabing masama ang maging mayaman. Gusto ko pong linawin yan. Hindi po masama ang kasaganahan, pero kagaya po ng sinabi sa Proverbs 30, verse 7-9, ang point niya doon, kung itong aking hinihiling na kasaganaan at ipinagkaloob ay naging threat sa aking pananampalataya, huwag mo na lang ibigay. In other words, tayo ho, kaya gusto natin ang blessing, ang palagi nating naiisip, ano ang gagawin natin sa kayamanan? O kaya yung typical na, pag yumaman ako, ayan, anong gagawin? Yan ang nasa isip natin. Kaso lang, ang nakikita ng ating Panginoon, ano po ang gagawin o epekto ng kayamanan sa atin? Yun naman ang isang problema, di ba? So may mga pagkakataon kasi ang nasa isip lang natin, anong gagawin natin pag sumagana tayo? Pero mahalaga pong isaalang-alang, ano naman ang epekto ng kasaganaan sa atin? Mabigat na katanungan po yan at mahalaga rin pong pag-isipan natin yan. Kaya nga sinasabi natin na hindi lang naman yung kayamanan eh. Kasi kadalasan iniisip ng tao, o pag yumamang ka, ganito magagawa mo para sa Panginoon. Ang totoo po, paminsan pag hindi ka talaga naging tapat sa maliit na bagay, sa kasalukuyan, eh wag mo nang asahan na pag sumagana ka, magiging tapat ka. Kaya nga ang paraan ng Panginoon, pag tinignan natin sa Bible, kung tapat ka sa maliliit o kaunting bagay, and then He will reward you with more. Pero kung wala po tayong katapatan sa maliliit na bagay, eh wag na ho tayong mag-isip na magiging tapat tayo once na mas dumami. Dahil hindi mo nga napatunayan ang sarili mo sa mas kakaunti, di ba? Kaya importante po rito, hindi lang dapat isipin yung increased blessing. Ang dapat nating isaalang-alang, yung increased capacity, yung kakayahan natin. Meron ba tayong sapat na kakayahan para pag dumating ang kasaganaan, we will be able to handle itong mga kasaganaang ito. Napakahalaga at napakagandang pag-isipan po yan. Ngayon, kagaya po ng ating nabanggit, eh ano ba yung threat ng kasaganaan? Kasi ganito po eh, basahin natin from 1 Timothy chapter 6, verse 9 hanggang verse 12. Tingnan nyo ho at pakinggan nyo maigi. 1 Timothy 6, 9 to 12. People who want to get rich fall into temptation and they trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Verse 11, but you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, gentleness. Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. So yung una po ay tinatalakay yung potential threat sa ating pananampalataya. Sabi diyan, people who want to get rich. Okay, linawin natin to ha. Hindi sinabi dito na people who are rich, but people who want to get rich. So maaaring mayaman ka na, gusto mo pa rin, sumagana pa ng lalo, o kaya yung wala kang kayamanan, gusto mong magkaroon ng kayamanan. At ang sinasabi ho ng passage na ito, ito yung panganib eh, na dahil po doon sa paghahangad na ito, they fall into temptation, nagiging mas vulnerable tayo. I remember one time, meron po akong pinapanood na isang Korean novela at scammer po yung role ng isang karakter. Ano? At very interesting yung statement na kanyang binitawan. Tinatanong kasi siya, sino ba yung mas magandang mabiktima? Ang sabi ho niya, people who are greedy are the easiest to victimize. Yung mga tao daw pong sakim, gahaman at hindi masatisfy, yan daw po ang pinakamadaling ma-scam. Okay, bakit? Kasi nga, hindi nila mapigilan eh, para bang yung judgment nawawala, yung ibang mga considerations na i-set aside, at ang nagiging focus na lamang is basically to get more. And sometimes kahit medyo kaduda-duda na, o kaya naman paminsan po maliwanag na hindi na okay, madaling mabulag nung kasaganaan. At ang isang malaking problema pa dyan ay ito. Hindi lang po yung kasaganaan, ano, yung konsepto ng kasaganaan, kundi paminsan po talagang may mga taong makaamoy lang ng malaking kita. Para bang wala nang ibang konsiderasyon. Kaya nga ang sinasabi natin dito, hindi madaling mangako eh. Nasasabihin mo, Lord, pag ako yumaman, magiging tapat ako. Dahil sa totoo lang mga kapatid, pagka talagang hindi tayo tapat sa maliit na bagay, Mahirap sabihin yan ay na magiging tapat tayo sa malaking bagay. Kung ngayon pa lang wala ka nang maipakitang katapatan, it is not safe to assume na pag sumagana, magbabago ang lahat. Hindi po eh. Dahil ang reality po niyan, kailangan nating masukat, makita ang ating sarili na tapat sa mga maliliit na bagay, and then we can be ready for more. Ngayon, kaya kung titingnan natin sa lipunan, di ho ba? Sabi nga ni Solomon, no? Interesting eh, tinalaki niya yung kayamanan. Ang sabi niya, kung kailan sumagana, dumami ka mag-anak. nakakatawa yun, ano? Kasi kung iisipin mo, totoo yan, ano? Yung mga dating hindi naman pumapansin sa'yo, hindi bumabati sa'yo. Pagka bigla ka sumagana, biglang pati yung hindi mo naman akalaing kamag-anak mo na rin. Eh. At ang sabi pa nga ni Solomon, nakakatuwa yung phrasing niya dun sa New Living Translation, they will help you spend what you have. Para tulungan ka daw gastusin yung pera mo. Yan ang problema. Ngayon, kaya ho natin sinasabi ito dahil ito yung panganib eh. Kaya sabi niya, they fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. Harmful desires. No? Kung isipin mo, ano ba yung mga bagay na makasasama na kung wala ka namang kasaganaan, hindi mo namang gagawin? Mga bagay na nakasasama na kung wala ka namang pera, hindi mo namang papatulan, di ho ba? Tama yung sinabi ng isang author na paminsan daw po, ang problem natin, pagka tayo po ay nagkaroon ng kasaganaan, yung ating weaknesses are also empowered. Ang ibig sabihin po noon, kung dati maaaring hindi mo magawa ang isang bagay na mali, pero pag nagka-budget ka, ang tanong, anong epekto niyan sa iyong buhay? So minsan ganun eh. Kaya nga hindi garantiya na dahil sumagana financially, ay magiging mas okay spiritually. Kasi ang sabi nga sa verse 10, for the love of money, not money itself, but the love of money is a root of all kinds of evil. Ang bigat pa nung sinabi, some people eager for money have

mga times, wala namang hidwaan, pero nung nagkaroon po ng mana, ng mga makukuha, nagbago ang sitwasyon. Bakit nagkakaganon? Kasi nga, ang kasaganaan po ay merong kapangyarihan na baguhin ang direksyon ng tao. Pag-iisip ng tao, lalong-lalo na pagka ang ginawa mo is when you receive resources, you increase your standard of living, not your standard of giving. Kaya kailangan pagbantayan ang ating sarili. Sa puntong ito, magandang tanungin din ang ating mga sarili. Ano ho ba ang mas threat sa inyo? Is it poverty or is it prosperity? Di ho ba? Naiisip ba natin kung anong mangyayari sa atin at anong mga gagawin natin pag sumagana tayo? Totoo yan eh, dahil maraming pangyayari na po na kung kailan sumagana, nagkaroon ng mas maraming kaaway, kung kailan sumagana, naging mas magulo ang buhay, kung kailan sumagana at saka po nagkaroon ng mga komplikasyon sa buhay. Eh bakit nga naman nangyari ito? Ang reason po doon, mga kapatid, ay dahil sa katotohanan na pag tayo po ay hindi maingat at pinagbantayan ng ating pananampalataya, eh dadami nga itong mga temptation sa ating buhay. Kaya kailangan pagbantayan. Sabi ko nga sa inyo, pag tayo ho ay nag-aasam ng pera, ang nasa isip natin, ano kaya ang bibilhin ko pag nagkapera ko? Ano kaya ang gagawin ko pag nagkapera ko? Ano kaya ang matatamasa ko pag nagkapera ko? Ganyan tayo, ganyan tayo. Pare-parehas tayong ganyan. Pero ang malaking problema, mga kapatid, ay ito. Ang nakikita ng Panginoon, ano kaya ang epekto o gagawin ng pera sa iyo? Oh, naisip niyo ba 'yon? Minsan nasa isip lang natin anong gagawin natin sa pera eh. Pero mahalagang tanong din pala, ano kaya ang epekto o gagawin naman ng pera sa atin? O pag naisip natin 'yan, talagang mapapatanong tayo. Handa ba ako na i-manage 'to? Baka mamaya eh yung dating okay, mawala sa pagiging okay dahil po sa simpleng kadahilanan na sumagana. Hindi naman maganda yon, di ba? Ayaw naman natin na kung kailan tayo naging sagana at saka naman tayo hindi naging tapat. So, kailangan sa isang believer, sa isang mananampalataya, wag lang nating isipin na pag ako yumaman. Ang kailangan isipin natin, how can I be faithful in my current situation? Hindi yung pagdumating ang panahon, hindi yung pagka yumaman. Ngayon, yan ang magandang tanong. And as you are faithful sa smaller things, ika nga, God will bless you with more. Bakit po? Kasi nakita niya na kaya mong i-manage. Meron kasing proseso yan eh. Yung proseso ng pagkatuto, yung proseso ng pag-inam ng ating buhay as we learn, as we grow, as we develop. So, merong proseso. At habang tayo po ay pumapasa sa prosesong ito, at habang tayo po ay nag-i-improve sa prosesong ito, ang napakagandang bagay na makikita natin dyan, eh habang tayo po ay merong improvement sa mga material na bagay na ito, how we manage them, ang nangyayari po na de-develop sa atin yung capacity. And as our capacity is developed, then we become ready for more. Yan ang dapat nating isipin, isaalang-alang. Huwag lang basta gusto kong yumaman. Huwag lang basta gusto kong sumagana. Isipin din natin ano ang epekto nito sa ating buhay. Okay? So ngayon, para maprotektahan ang ating mga sarili, anong mga prinsipyo ang mahalaga nating isaalang-alang? Ano po yung dapat nating gawin? Ano yung dapat nating isaalang-alang? Number one, we have to remember that God is our provider. Sa Book of Deuteronomy nga, sinasabi po roon eh, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Siya po ang nagbibigay sa atin ng kakayahan para tayo po ay magkapera. Huwag nating isipin, pinagsikapan ko to, pinagtrabahuhan ko ito. Naalala ko ho sa isang post na aking nabasa tungkol sa isang vlogger, ano? At ang sabi ho niya, bakit ba palaging sinasabi natin, thank God, samantalang ikaw naman ang naghirap niyan? Napakayabang nung ganong statement, ano? Bakit mayabang? Kasi una,
Para bang ina-assume

0: Oh. Ikaw nagsikap, ikaw gumawa, ikaw ang magaling. Ang totoo, maaaring ikaw nga nagsikap, sino nagbigay ng opportunity? Sino nagbigay ng kakayahan? Sino nagbigay ng motibasyon? Well, ultimately, everything is from the Lord. Ngayon, pagka hindi malinaw sa atin yan, nakala natin, pinagsikapan natin, then ang iniisip natin, the way to succeed and the way to sustain success is through our own efforts. So tayo na ang susi. At dahil tayo na ang susi, hindi ngayon tayo pwedeng huminto. Iyan ang problema. Kaya minsan po, sa dami ng kaabalahan, ayaw huminto, eh ano nangyayari? Yumayamang ka nga, ang problema naman, you are sacrificing a lot of other important things because of that greed. Paminsan po kasi itong ating motivation, mali eh. Kagaya ng ano, minsan po yung motivation is we want security. Hindi naman po masama na tayo po ay magsikap, sabi ko nga, but kung aabot na sa point na yung security natin ay doon na natin ipinataw sa ating kayamanan, eh napatunayan na natin nung nakaraang pandemic that anything can change anytime. Pangalawang bagay po na dapat nating tandaan, paminsan po yung ating motivation is insecurity. Yeah? Iba yung security sa insecurities, ha? Insecurities naman dahil gusto natin yung bang magmukhang magaling tayo, masipag tayo, so we want to compensate. So dahil mali ang motibo, ano po nangyayari ngayon? Hindi matapos-tapos na pagsisikap dahil takot tayong abutan, mahigitan, at kailangan mas magaling tayo kaysa sa iba. Another bad reason for working hard is envy. Si Solomon, napakaganda ng kanyang description dyan. Ang sabi niya, it is like chasing after the wind. Para kang naghahabol sa hangin. Eh, siyempre, pag inisip natin yung paghahabol sa hangin, alam po natin na kahit anong gawin mo, hindi mo naman aabutan yung hangin, di ho ba? Kahit anong gawin mo, hindi mo maaabutan yan. Pero ano bang ibig sabihin pag sinabing naghahabol sa hangin? Ang kaisipan po niyan is that we're trying to chase after something na hindi natin maabot. Eh sa inggit, ganun eh. Yung bang, paano mo malalaman kung inggit ka? Simple lang. Diba sabi sa Romans 12, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Makisaya ka sa mga nagagalak at makidalamhati ka sa nagdadalamhati. O, ito lang ang simpleng test dyan. If you cannot rejoice with those who rejoice, if you cannot mourn with those who mourn, eh kumusta naman ang iyong pananampalataya? Ito pa masaklap. If you rejoice because other people mourn, or if you mourn when other people rejoice, malala po yan. Ibig sabihin, may inggit ka na. Bakit ka natutuwa pagka sila'y nagdadalamhati, at bakit ka nagdadalamhati kapag sila'y natutuwa? So kailangan balikan natin yung katotohanan that God is our provider. Siya po lahat, sa Kanya galing lahat. That gives us the humility, that reminds us na dahil sa Panginoon na kasalalay, madaling sundin yung sinasabi ng Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Di ho ba? Eh kaya naman tayo nag-struggle dyan, kaya tayo nahirapan dyan, dahil nga pilit nating iniisip na tayo ang solusyon, tayo ang gumawa, tayo may-ari, kaya bandang huli, tayo ang nakatali. Kasi nga, akala natin, tayo yun. Ang reality, ang Panginoon ang may gawa ng lahat ng iyon. Kaya, talagang babalik ka dun eh. Naniniwala ka ba talaga that God is our provider? At kung naniniwala ka, namumuhay ka ba na talagang naipapakita that God is our provider? Dahil kung hindi po yan ang katotohanan sa ating paniniwala at pamumuhay, eh talagang magiging stressful ang buhay. Sa halip na thankful ka sa blessing na meron ka, eh palaging tingin mo kulang pa. Sa halip na ma-appreciate mo ang pagkilos ng Panginoon, pinagtatampuhan mo na ang Panginoon. Sa halip na maging daluyang ka ng pagpapala, you will never feel that you have enough. Bakit? Kasi nga, tingin mo kailangan magsumikap ng magsumikap pa eh. Again, hindi po masama ang magsikap, pero kung mali ang motibo at motibasyon, eh may problema ho. Dahil sabi nga ni Solomon, walang katapusang stress na parabang nabubuhay ka na lang just to earn, earn, and earn. And eventually, anong mangyayari sa lahat ng iyan? Hindi mo naman madadala sa kamatayan mo yan. At ang sabi pa nga niya, kung may mga pilosopo dyan na nagsasabi, di pa paman ako, o sabi naman ni Solomon, anong garantiya mo na titinuo yung buhay ng pinamanahan mo? Misan pa nga lalong gumulo dahil sa mga mana, di ba? Kaya sabi niya rito, put everything in right perspective. Hindi ho tayo pinasasagana ng Diyos para sirain tayo ng kasaganaan. Merong higher purpose yan, so that our capacity for giving will be increased and our capacity for serving will also be increased. So, God is our provider. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@bzas.febc.com.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Buong karangalang inihahandog ng Far East Broadcasting Company. Ang dulang. Talika lang, lagot.
3: Ngunit pag sumakita ninyo ng higit ang pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Mateo 6:33. Ako po si Julieta O. Tun ng Harmony Hills 1, Muzon, San Jose del Monte City, Bulacan. 5 taon pa lamang ako nang iniwan kaming mag-iina ng aking ama at pagkaraan ng 7 taon, ang aking ina naman ang sumama sa ibang lalaki na naging dahilan upang kaming 5 magkakapatid ay magkahiwa-hiwalay. Ang iba ay namasukang kasambahay upang may matirhan at may libreng pagkain. Ako naman ay inampon ng aking tiyahin at pinag-aral sa Philippine Christian University at nag-aral pa rin ako sa Union Theology School kung saan nakilala ko ang ating Panginoon at tagapagligtas.

0: Napakahirap palang maging asawa ng Buddhist. Kailangan pa naming tumakas na mag-ina para makapunta sa fellows.
1: At saan ka pupunta? Akala mo hindi ko alam na pupunta kayo mag-ina sa Diyos nyo? Bumalik kayo sa loob ko. Ayaw nyo masakta. Balik!
0: Pagbigyan mo na kami. Tuwing Linggo lang naman kami umaalis eh. Kasama ko naman ang mga bata.
1: Kapag hindi kayo bumalik, i-spinning ko ng kutsilyo ang mga paano nyo. Isa! Dalawa!
0: Brody!
1: Tatlo!
0: Ang sakit ng binti ko! Ang lupit mo, Rudy!
1: Akala mo siguro nagbibiro ako, no? Ha? Mula ngayon, ikakandado ko ang bahay. Ako ang mamimili ng mga kailangan natin. Makakalabas lang ang anak mo, pagpasok lang sila sa eskwela.

0: Ma, saludo ako sa inyo. Nakapagtiis kayo ng 15 years na nakakulong lang dito sa bahay at sinasaktan pa pag nagbabasa ng Bible. Mabuti na lang hindi po kayo nagrebelde kay Papa.
1: Gusto ko isipin na nagkamali ako nang sinuway ko ang Panginoon nang siya'y nangusap sa akin na huwag akong makipamatok sa hindi ko kapwa mananampalataya. May sariling relihiyon ang Papa mo at purong Chinese, kaya ganun.
0: Nakita naming lahat na magkakapatid ang hirap na dinanas mo sa kamay ni Papa. Ang lahat ng kanyang pananakit sa'yo, mentally and physically. Ngunit kahit kailan, hindi ko narinig na sinumbatan ninyo ang Panginoon.
1: My heart's desire is to follow Jesus. Kaya napagtagumpayan ko ang lahat ng yon. Ang lahat ng ito ay mapagtitiisan ko dahil kay Kristo.
0: Ang kalupitan ni Papa ay lalong nagpatibay sa iyong pananampalataya. At yan din po ang ginagawa ko sa mga ka-dormmates ko. At tinatawag po akong kulto.
1: Ha? E ano naman ang pinagbasihan nila?
0: Ma, maaga akong gumigising kaya pag may time ako, nagbabasa ako ng Bible. At kapag kausap ko sila, nagbabahagi ako ng salita ng Diyos at ng kanyang kabutihan sa lahat.
1: Tama ang ginawa mo, anak. Kailangan matamnan na sila ng salita ng Diyos.

0: Dr. Henry Dan.
1: Bakit dito niyo ako pinaupo sa reception? Dentist ako.
2: Bagito ka pa, bagong graduate. Hindi ka pa pwedeng humawak ng pasyente.
1: Pasado ako sa board. Meron akong lisensya.
2: Pwede ka lang maghanap ng ibang mapapasukan kung ganyan ka kareklamador.
1: Sige po, susunod po ako. Panginoon, kung ano man po ang plano niyo sa akin, maganap po ang kalooban niyo.

0: Surprise!
1: Ma, ano ito? Dental chair? At kaninong clinic to, ma?
0: Kanino pa? E di kay Dr. Jules Toon. Nagustuhan mo ba ang birthday gift namin sa'yo?
1: Ma, saan kayo kumuha ng dental equipment na to? At itong pwesto, kaya ba nating rentahan to?
0: Sa biyaya ng Panginoon, may nagpautang sa atin para makapagbukas ka ng sariling clinic.
1: Pero ma, hindi ba pinaalis ka na nga dun sa pwesto mo sa palengke? Eh, paano natin mauupahan tong clinic?
0: Mga anak tayo ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man.
1: Amen to that!

0: Jules, anak, may good news ako sa inyo. Nakausap ko si Alin Senyang. Alam niyo, pinagbibili sa atin ang lupa't bahay niya. Diyan lang sa harap ng kalsada.
1: Papa, nakita mo na, God is really good. Basta maging tapat lang tayo sa paglilingkod sa Kanya, patuloy na dadaloy ang pagpapala niya.
0: Totoo ang sinabi mo, anak. Ang tagal kong pinagsisihan ang ginawa kong pagkadlang sa inyong pananampalataya. Mabuti na lamang at hinipon ng Panginoon ang aking puso't isipan na nalambungan ng mga pag-aalinlangan.
1: Papa, matagal na yun. Nagagalak sa atin ang Panginoon sapagkat tayo ay isang buong pamilya na ginagamit ng Panginoon sa iba't ibang ministry. Ma, Pa, magsama-sama na tayo sa iisang church. Sumama na kayo sa akin sa Victory Christian Fellowship.
0: Abay, magandang idea mo. Oh, sige, simula sa Linggo, magkakasama na tayo.
1: Siya nga pala, Pa. Matagal na akong member ng 700 Club Operation Blessings. Marami kaming nakaschedule na medical and dental mission sa mga remote places sa bansa.
2: Ipinagmamalaki kita, anak. Hindi ka lang nagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga pasyente mo, bagkus tumutulong ka pa sa mga ibang misyonari. Kalugod-lugod ka sa Panginoon.
0: Balita ko nga, anak, eh. May pinag-aaral ka pang street children. Totoo ba yun?
1: Opo, Papa. I-share natin sa mga nangangailangan kung anong meron tayo.

0: Ma, pa, may operation blessing sa Puerto Princesa. Kasama ako sa dental team.
1: Ikinararangal kita, anak. Lalo na ng ating ama sa langit.
0: Ma, pa, payakap naman. Bukas ang flight namin eh.
1: Dalawang beses mo na kaming niyakap pa.
0: Eh di gawin nating tatlo. Baka huling yakap ko na to. Hindi na ako makakabalik.
1: Ba, masamang pangitain yan ha? Huwag ka na kaya umalis.
0: Ma, si Lord ang may hawak ng buhay natin. I'll keep in touch. I-charge mo yung cellphone mo.
2: Oh, sige anak. Ako naman ngayon ang mangunguna sa panalangin.

0: 2012, 6:40 ng gabi, muling nag-text si Jules. "Hi ma, it is finished. Punta kami underground river. Thank God, wala namang masamang nangyari sa amin." Ganun na lamang ang kaba sa aking dibdib. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Hanggang may tumawag sa amin noong November 10. Wala na si Jules. Nalunod sa pagliligtas ng kasamahan niya sa dental team. Masakit ang nangyari, subalit batid ko na kinuha siya ng Panginoon ng maaga upang kaming mga naiwan ay patuloy na luwalhatiin at magpuri sa ating dakilang manlilikha, lalo kaming kumapit sa ating Panginoon sa kabila ng lahat.
1: Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Kawikaan 3:5-6.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Maayugid nga hapon, and once again, welcome to our radio station, Radio DYVS. Kag ako inyong makaupod, Pastor J.R. Sore, Associate Pastor sa Bethel Baptist Church sa Banwa sa Valladolid. Kag updanay naman kita sa sulod sa 25 to 30 minutes na magatuon kita sa pulong sang Ginoo. And this is Tuesday. Now, today is Tuesday. And we have the privilege to continue ang aton gintunan last week, nanungod sang the heart God desires, or ang atong gintunan muni ang purity of heart. And we have studied a lot of verses last week, and padayon na naton ina kag as a review, gintunan naton last week that the holy God desires the purity of your heart. And natunan naton first is that God desires purity for His people, for He is holy and pure. Get anato ang mga text sa 1 Peter 1:15 to 16, Matthew 5:8, and we have studied that God's holiness demands your purity to coexist with Him, and God's holiness demands you to depart from your old sinful living, and God's holiness directs your conduct to be pure. So makita naton sini nga hapon nga kun sa diin ang luyag sang Ginoo nga ang aton pagkabuhi putli gid. Okay? Ang aton mga gawi, ang aton nga mga ginapanghimo, aton mga ginapangpaminsar, ang aton nga mga pululungon, amo ning nambal diri. God's holiness directs your conduct to be pure. Kaga magbasa ako diri sa my 2 Corinthians 7:1, no? As we start sa aton nga pagtuon, ambal diri mga hinigugma tungod sining nga mga promesa sang Dios sa aton, bayaan ta na ang tanan nga nagapahigko sa aton bugos nga kabuhi. Grabe no, bugos nga kabuhi. Literal ini nga ginasiling sa aton lawas kag espiritu, no? Kag tinguhaon ta nga mangin matinlo ang aton kabuhi na may pagtahod sa Dios. Kabay nino magapakamay siya pulong, magapangamuyo kita anay. Ginoo, salamat sang isa naman ka matahom kahigayunan ng imo pulong mawali, kaga maamon mapamalandungan, matunan, kag amon pangamuyo, Ginoo, pakighambal ikaw sa kada isa sa amon. Gamitay mo lagad, kagabay pa nga ang makit-an gid sa amon tagsa ka mga kabuhi, wala na sang iban pa, kundi si Kristo Jesus. Ginoo, salamat kay matutom kag maayo ikaw nga Dios, kag wala gid ikaw nagapatumbaya sa kada isa sa amon. And thank you also for the opportunity to be part of this radio station kag makawali sa imo pulong. Bless us, and may your name alone be glorified and be magnified sa amon nga mga kabuhi. All these things we ask and pray in Jesus' name. Amen. Makita natong dire sa ikatatlo dire. Natunan man natong ligad, but I just want to review sang last part sang aton nga gintunan last week. No, that God's holiness directs your conduct to be pure. And makita natong dire that God wanted us to live our lives free from all kinds of wickedness, filthiness, no? Ginhambal diri gani nga pure, especially in Matthew 5:16, is that good works, that they may see your good works. So let us free ourselves by the help of God, okay, sa paghimo sang sini nga mga bagay nga supak against sa iyang nga kabubuton. So hambaya diri, perfecting holiness in the fear of God. Kay ang tawo nga may kahadlok sa Dios, ang tawo nga may pagtahod sa Dios, magapaminsar siya bago siya maghimo sa isa katikang, maghimo sa isa kabutang. Paminsaron niya nga ini nga mga bagay nga ini hindi magpaymaya sa Dios. Pure,
kang makita naton ini nga kabuhi, meaning maayo nga pagkabuhi. Bisan pa gani sang last Sunday, sang sini nga Sunday, sang evening, hambal dira bala sa may Romans chapter 12. Muning amon gin pamlandungan dira sa may verse 9. Hambal dira maghimo kita sing maayo perme. Okay? So ang paghimo sing maayo perme isa ini ka ginahimo sa mga tumuloo, matuntun ng tumuloo ni Kristo. Na kung sa diin, ang kabuhi directed by the Word of God, directed by the Holy Spirit. Kitaon sa kabuhi sang tao ang natawag nga, no? Maayong buhat. Now, makita man natin diri that not only that, no, sa first nato nga gintunan, not only that God desires purity for His people, for He is holy and pure, but this afternoon, we will also say that God desires repentance to enjoy His restoration. Kabalo ang Ginoo nga kita nahulog sa pagpakasala, nahamulag sa iya. Karang Ginoo mismo nangita sa pamaagi, agod ikaw kag ako mapasag-uli sa iya. God desires repentance for us to be able to enjoy His restoration. Now, the goal of man is to live a satisfied life, a joyful life. That's why God designed us to be joyful and be satisfied in Him. But sadly, Satan offered a counterfeit happiness through sin. People think that they can only enjoy life if they will enjoy sin. Okay? So we sin every time we are not satisfied with God. And we are enjoying what Satan is offering us. So grabe, no? Amo ina ang ginhimo sang aton kaaway, nahamulag kita sa Dios, kag ginalingaw niya ang mga tao. Daamo ang mga tao really think that ma-enjoy nilang kabuhi apart from God. And they really think that they will be fully satisfied apart from Him. Apart from the Lord. Amo nang ilagi na paminsan. But let us remind ourselves, because the Word of God will tell us that apart from God, there will be no satisfaction. Okay? Damo mga tao, they're trying to fill the void in their hearts. Okay? They're trying to find happiness, no, sa mga happenings. But sadly, hindi ini masustain. Okay? Maano lang gihapon? Mapaslawan nilang gihapon. But let us be reminded of this, that real joy can only be found in Christ. While Satan is offering us counterfeit happiness by enjoying sinful and wicked living, ang iyayang nga gina, ang ending sina is death. Okay? But real joy can only be found in Christ. Kay Kristo lang gid masapuan niya. Okay? Masi may iban pa yung nagapaminsar nga mangin malipayon, kaya yung wala Dios. Hasta diin gid. That is why hambal bulahan ang mga tao. You know what? Ang hambal na nga bulahan is blessed, malipayon, ang tao nga matinlo ilatagi po sa see? Kay makita nila ang Dios. Naghambal ini nga sa imong nga pag kakita sa Dios, hindi ka balamangin malipayon. Will you not be satisfied? Kung makitaan mo ang Dios? Nagla? Yung bulahan. Bulahan. Ang tao nga matinlo ang ilatagi po sa real joy can only be found in Christ. And not only that, real repentance is God's deep working for inward change. Makita nato ini sa may Psalm 51, nakaibalo kita sang natabo kay David. Yes, he was a man after God's own heart, pero nahulog siya sa pagpakasala.
Diri na to ma-realize sa kabuhi ni David when he was rebuked by Nathan nga hindi gid gali makasarang si David nga tinluan iya og lingon. Kinahanglan ang Ginoo gid magtinlo sa iya kabuhi and including us sa imo kabuhi kag akong kabuhi. Real repentance is God's deep working for inward change. Hindi kasarang isa ka tawo nga bagun iya og lingon. Iya iya trabaho sa Ginoo. Now ang makasasala nga tagipusoon ni David, okay? Mahigko nga tagipusoon kay naghimo siya sa kabagay nga hindi makapaymaya sa Ginoo. You know what? In Psalm 51, ano hambal gidra? Create in me a pure heart. This is a clear declaration asking for God. God's working, deep working to clean his heart, to make his heart pure. See? So real repentance is God's deep working for change. Kaga kulangon ng aton oras kung aton ginubuson basa ang Psalm 51, pero naghambal gidiri si David in verse 1, kaluoy ako o Dios, suno sa imo gugma, panasa ang akon mga sala, suno sa imo dako nga kabalaka sa akon, hugasi ako sa akon kalautan, tinlui ako sa akon mga sala, kay sa tanan nga tion ginahunauna kag ginaako ko ang akon mga sala. Sa imo lang gid ako nakasala, ginhimo ko ang mga butang nga ginakabig mo nga mga malaot, gani husoy ikaw sa imong ginhambal batok sa akon. See, David himself said this.

0: to sa Diyos eh. Let us pursue intimacy with Him. Tanawa din sa Psalm 119. Psalm 119, kita na natin din eh. Basahon natin. 9 to 11. Ambal din. Ano balang himuon sa isa kapamatanon agod mangin matinlo iya kabuhi? Ang iya huna-huna, amo ang pagsunod sa imo pulong. Nagadangop ako sa imo sa bugos nga tagipusoon, gani hindi pag itugot nga talikdan ko ang imo mga sugo. Ginatipigan ko ang imo pulong sa akong tagipusoon agod hindi ako makasala sa imo. See? This is about being intimate with the Lord. Read His Word. Know His Word. Importante yun eh. Because kung sa ato lang kaugalingon, we cannot really keep ourselves pure. Okay? Especially young men who are emotionally unstable, proud, self-centered. But God says, not by our own effort, but through His help and His work. Pulong sang Dios ang makabulig sa ato para magkabuhi kita nga putli. Well, mayan, nagadangop sa Ginoo, seeking God wholeheartedly. Okay? Amo na importante. So in the end, God will reveal the motive and the intention of every heart. And those who are not pure will be revealed sa ilang nga pag-imuon sa uli. Those who are faking the things, those who are faking their intimacy with God will be revealed someday sa ilang mga pag-imuon. They will eventually abandon. Pero ang kaluyan sa Ginoo, may pagbago pa. Pero madami mga tao, talikdan nila ang Diyos. Nahambala, I will hide, tipigan, ginapakamahal ang pulong sa Diyos that I might not sin against God. So pursuing intimacy with the Lord, ginapangita ang Ginoo, kaginatipigan ang iyong pulong. Pursuing a pure heart by intentionally guarding it. Keep your heart with all diligence in Proverbs 4:23. Bantaye imo huna-huna. Okay? Importante man ini. So kabay pa nga mahangpan gini naton. Bantayan nato ato mga panauna. Bantayan nato ato mga kasing-kasig ang pulong sang Ginoo. Dapat ginapakamahal naton sa ato mga kabuhi. And lastly, here, pursuing a life of righteousness. No, fleeing from the things that are evil. Okay? Things that are wicked. And now, we pursue a life of righteousness. Okay? Ask, no? Amuning luyag sa Ginoo para sa aton. Importante ini katama na maintindihan naton. No? Maintindihan naton. Let us pursue a life of righteousness. Kaya amo ini ang luyag sang Dios. Okay? And as we end, I would like to emphasize this. The condition of our hearts is always reflected in our daily conversations and actions. If our hearts are pure, if our hearts are right before God, makit-an gid naton. Makit-an man sang ibang nga tao. And let us pray that God purifies our hearts so we can genuinely live out the truth we believe in His Word. Let us pray that God purifies our hearts so we can genuinely live out the truth we believe in His Word. So kabay pa, ngang tagsa-tagsa sa ato, no? Let us keep on doing the will of God. Let us keep on loving Him. He desires us to live in purity. This is His heart's desire for us. This is His heart's desire that our hearts would live in purity, in holiness, free from wickedness. Yes, we cannot yet live a perfect kind of life while we are still here on earth. Tungod nga, ari pa kita sa tawahanon nga, nga lawas, but it is my prayer nga sundo naton, kagtumano naton ang luyag sang Dios sa aton mga kabuhi. Kag ma-enjoy naton siya sa adlaw-adlaw. Amo na pinaka-importante. ma-enjoy naton siya sa adlaw-adlaw. Kabay Ginoo magapakamayo sa iya pulong kag kabay pang ang kada isa sa aton magkabuhi gid suno sa iya naluyagan. Madamo gid nga salamat sa inyo tanan sa liwat. Ako si Pastor J.R. Sore, Associate Pastor sa Bethel Baptist Church sa Banwasang Valladolid. Kaga ako inyo kaupod kada adlaw sang Martes. And it is my prayer again, no, nga manasun si mana makaupda na kita, Lord willing. And please, continue sa pag-support and pray sa DYVS, no, ginagamit sang Ginoo para padayon kita sa pagpalapnag sang mga kamatuoran gikan sa pulong kag madamo pa ang malabot sa kaluwasan. Padamo gi nga salamat, halong kamo nga tanan. Lord willing, kita ay kita dason nga semana. Updanay kita diri sa kanginan and also sa mga nagapamati sa aton sa Facebook. Sa Dios ang tanan nga pagdayaw kag paghimaya.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Hi, kaagapay, magandang araw. Welcome sa Reflections. Samahan mo kong matutunan ang mensahe ng Panginoon mula sa mga simple nating karanasan sa buhay. Ako si Jo. Isang araw, tumawag sa akin yung asawa ko. Nasa mall siya at halata sa kanyang boses ang matinding pag-aalala. Sabi niya, hindi ko makita si Migoy, ang aming Toyota Corolla old car. Halos nalibot na niya ang lahat ng parking floors ng mall. Inakyat, binaba na niya yung bawat floor. At habang tumatagal, lalo siya nagpapanik. Baka na to, nanakaw, may nangyari, may kumuha, hanggang sa tumawag na siya sa akin. Tapos, tinanong ko lang, anong kulay ba ang hinahanap mo? Bigla siyang natahimik. Doon niya naalala, iba na pala ang aming sasakyan. Hindi nawawala si Migoy. Mali lang ang kaniyang hinahanap. Ganito tayo madalas, di ba? Nagbabadali tayong hanapin ang akala natin na makapagpapasaya sa atin, yung akala natin na para sa atin, yung akala natin na atin. Mas mataas na posisyon, mas malaking sweldo, influence, power, mga pangarap na matagal na nating binuo. At kapag hindi natin tumakita, napapanghinaan tayo ng loob. At may mga pagkakataon na iisip na may mali sa buhay o baka iniwan na tayo ng Diyos. Ang message sa atin ni God ay i-align ang ating vision sa kanyang kalooban. Paano mangyayari ito? Basahin natin sa Isaiah 43. Ikaw kung meron kang Bible or electronic Bible, you can read with me. Isaiah 43, sa second part ng verse 18. Do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Madaling basahin ang utos ng Diyos. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay. Pero mahirap gawin. Lalo na kung itong nakaraan mo ay ang daming sakit, trauma, failure, disappointment. At alam mong napakahirap i-let go ng alaala na yon. Hindi madaling kalimutan ang mga salita na binitiwan sa iyo na sobra kang nasaktan. Hindi madaling burahin ang alaala ng pagkabigo, lalo na yung makaahon mula sa trauma, sa paulit-ulit na anxiety na balik-balik kahit gusto mo nang magpatuloy sa buhay. Kaya mahalaga maunawaan natin ang message ni God. Sinasabi niya rito ay huwag mong hayaang ang nakaraan ang magdikta ng iyong kinabukasan. That doesn't necessarily mean na magkukunwari kang walang nangyari o ibabrush off mo yung nakaraan. Pero ang nais ng Diyos ay mag-move forward. However, it is also fascinating to know how God reminded the Israelites, His people, to also look to the past by remembering the great things that God did for them. Backtrack tayo ng kaunti. Verses 15 to 17. Basahin ko lang po. I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King. Thus says the Lord, who makes a way in the sea and a path through the mighty waters, who brings forth the chariot and horse, the army and the power. They shall lie down together, they shall not rise, they are extinguished, they are quenched like a wick. Sa Isaiah 43:15 to 17, sinasabi, alalahanin mo ang mga mabuting nagawa sa iyo ng Diyos. Pero pagdating sa 18, nag-iba ang tema. They were told, do not remember the former things, nor consider the things of old. This shows us that there's a sense in which yung isa, alalahanin mo ang kabutihan ng Panginoon sa mga ginawa niya sa buhay mo, because this will help you move forward. And another is, kalimutan mo ang nakaraan. Huwag mong hayaang ang nakaraan ang magdikta sa buhay mo. Behold, I will do a new thing. Because staying stuck in the past can keep us from the new thing that God wants to do in your life. Nung sinulat ang Isaiah, ang Israel ay nasa panahon ng pagkabihag at pagkatapon. Napakaraming dahilan para mawalan ng pag-asa. Relate na relate tayong mga Pilipino. Ang kanilang nakaraan, puno ng kasalanan, puno ng failure, pagdurusa. But the encouragement of God is, behold, I will do a new thing. Tingnan ninyo, gumagawa ako ng bagong bagay. Alam ng Diyos na nasasaktan tayo. Alam ng Diyos ang mga sugat na meron tayo sa ating mga puso. Pero, alalahanin mo, kailangan mo ring umahon dahil may bagong ginagawa ang Diyos sa buhay. Hindi ito nangangahulugan na gagaling ka na agad sa sakit, sa anxiety, sa trauma, o hindi ka naiiyak forever. Ito ay nangangahulugan na moving forward, magtitiwala sa Diyos kahit masakit, kahit mahirap, kahit mabigat. Your open heart would say, Lord, here I am, trusting you, ready to do your will. Nais ng Diyos sabihin sa iyo, umahon ka na, hindi pa tapos ang kwento mo. May bago akong ginagawa sa buhay mo. Do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Maaring hindi mo pa nakikita yung big picture, pero ang Diyos ay kumikilos na. Ang tanong na lang, ready ka ba nabitawan yung kahapon na yakap-yakap mo pa rin at lagi mong bit-bit saan ka man pumunta, anuman ang mangyari sa buhay mo. I will even make a road in the wilderness. Statement niya ito sa mga Israelita na nasa in between the captivity and Babylon and them longing to go back to Israel na napakalayo from where they are. And God's people didn't need to be afraid because God will make a road in the wilderness and He will also do that to you. He will make a road in the wilderness, provide rivers in the desert. We should continue trusting God even if we don't see that He is working. Kahit na nandoon tayo sa gitna ng disyerto ng ating buhay, the Lord will provide. May panga panalangin tayo na hindi sinasagot kasi may mas mabuting plano ang Panginoon. Perhaps the Lord is doing a new thing in your life, pero nakatingin ka pa rin doon sa gusto mong mangyari, doon sa dati, sa luma. May mga pintuang isinasara dahil may mga direksyon na gusto ng Diyos, doon ka na. May mga bagay na pilit pa rin nating hinahanap, binabalikan. Samantalang matagal na tayong nililid ng Diyos sa panibagong yugto ng ating buhay. Kapag ang ating paningin ay nakafocus pa rin sa nakaraan, nakatingin ka pa rin sa likod, paano mo makikita ang unahan? May mga hinahanap tayo na opportunity, dating relasyon, dating comfortable situation, bisyo, mga maling gawi, maling desisyon. Pero ang sinasabi ngayon ng Diyos, may bago akong ginagawa. At ang tanong sa'yo, handa ka bang makita ito? Kasi baka iba lang ang iyong hinahanap, nakatuon ang iyong paningin sa iba. Kapag ang Diyos ang ating naging gabay, hindi niya tayo ililigaw. Maaring iba ito sa expectation mo, pero laging ang tuon ng Panginoon ay ang pinakamainam para sa ating buhay.

0: Lord, higit sa lahat, ikaw po ang aming creator. Ikaw po ang makapangyarihan naming Diyos. You know everything. You know us full well, O God. Lord, we ask for your grace, for your mercy, that you will strengthen us as we continue to seek you, seek your will. Mahina po kami. Lagi po naming tendency is to move back, look back, at alalahanin yung mga bagay na nakapagpapasakit sa amin, kaya mahirap magtuloy. At ang challenge niyo po sa amin ay tumingin po sa inyong kapangyarihan, sa inyong kakayahan, that you, Lord, will do great things in our lives, that you, Lord, are creating, doing something new in us, in and through us. Thank you, Lord, because you will even make a road in the wilderness, and you can provide rivers in the desert. To all the things na iniisip namin, imposible nang mangyari, wala pong ganito sa inyong vocabulary, Lord. Ang nais po ninyo, kami ay mapabuti. Ang nais po ninyo, kami ay magtiwala sa inyo. Salamat aming Ama. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Tayo po ay patuloy na magtiwala sa Panginoon at huwag nang kumapit pa sa nakaraan. Patawarin ang mga tao na nakapanakit sa iyo noon. Two things, kalimutan ang nakaraan na humihila sa iyo, pababa, humihila sa iyo, pabalik. Mula sa mga sakit, sa mga pagdurusa, sa mga dati mong naranasan, sa mga dati mong gawi na nakapagpapalubog sa iyo lalo sa kasalanan. At alalahanin ang nakaraan. Kung paano ka tinulungan naman ng Panginoon, paano siya naging tapat sa iyong buhay mula noon hanggang ngayon. At buksan ang iyong isip, ang iyong mata, ang puso, para makita na mayroong ginagawang bago ang Panginoon. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, proclaiming the gospel of Jesus Christ on air for 55 years and pressing on until all have heard.
3: On social media, doctors, healers, and influencers are showing off weight loss transformation, improved joint mobility, and more. What's their secret? They point to health supplements. However, appearances are deceiving.

Whatever nga may ara kami, Lord God, inatugyan namo diba sa imo. Heavenly Father, we believe that apart from you, we can do nothing. And thank you for your word, reminding us to abide you more and more. Thank you for your grace and nag-sustain sa amon sa sinigid, Lord, nga kagabihon. O Ginoong Diyos, Diyos ka nga wala nagakatulog. Diyos ka nga hindi bungol. Kag Diyos ka, Ginoo, nga nagahapadahayon kag wala sing katapusan. Heavenly Father, thank you sang imo katutom. Kung paano mo ginpakita, hindi lang Lord sa among kabuhi, even in different areas, Lord God, sa ministry, sa families, even Lord sa workplace, imo ginpakita, Ginoo, nga nagapadayon ka sa pagpalangga gihapon sa amon. Thank you, Lord, sa different ministries nga imo ginhatag, our pastors and workers, our missionaries, Lord God, nagatestify kung ano ka kaayo, kagkaano ka dako nga Diyos kagkatutom. Even the members, Lord God, even sa imo mga children, they are walking by faith and not by sight. Salamat, Lord, sa imo pag-sustain. Heavenly Father, thank you nga padayon ka nga matutom. Nag-provide ang 702 DZES, Agapay ng Sambayanan, Manila. Thank you, Lord, nga ikaw maayugid. Kinag-strengthen sa DZES work team throughout Ginoo sang SONA coverage. Salamat nga ikaw naghatag sang kaalam sa among President Bongbong Marcos. We pray, Lord, nga ikaw mag-sustain sa iya. Maghatag, Lord, sang fear in the Lord sa iya tagipusoon. Kag, Lord, give him more sa passion and desire to do what is right and good in your sight. And Lord, ikaw pagid mag-strengthen sa iya that our leaders, not only our president, even our vice president, senators, Lord, all the government officials, I pray and we pray in the name of Jesus that the integrity and the honesty, Lord, mag-arain gid sa ilang kabuhi and the passion to serve sa citizen ng mga Filipino. Heavenly Father, thank you. Napadayon ka, nag-bless gid sa works ang 1197 DXFE, the Good News Radio Davao. Thank you, Lord, yung launching Ginoo sila sa ilang YouTube channel. Yung sa diin, Lord, this channel you would use, Lord God, for your glory. Nga inihimuon mo Ginoo nga mangin platform to testify of your goodness, to testify, Lord God, of your faithfulness. I also pray, Lord God, sang 1197 DXFE CCRD. Kag thank you sang participation, sang eagerness and commitment sa mga estudyante sa Angono Christian School Incorporated and FEBC Philippines. Thank you, Lord, nga change can change coin bank campaign. Kag sang July 30, Lord God, imo ginpakita ang imo pagkamaayo, ginhatagan mo sila, Lord God, sa creativity, kaalam, Lord God, and even sa paghimo Ginoo sa recycle materials, nihimuon nila nga coin banks. Lord, salamat gid. Kag ikaw magagamit sini Ginoo nga mangin platform nga sa diin ang FEBC mahimo Ginoo nga vessel and instrument to partner more school and join this campaign. Not only, Lord, para magsikat Ginoo, but para Ginoo mabalik ang kahimayaan diba sa imo. We also pray man, Lord God, sang 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. Lord, salamat sang imo faithful nga provision. With 681 radio units founded, halin pa sang July 23, through the 1,000 PM radio fund drive, gamita ini Ginoo para gid, Lord, sa pag-share sang imo kamatuoran. We pray nga ikaw mag-sustain sa staff sang Missions Radio Santiago Isabela. Kag Lord, salamat man sa imo pag-atiman sang app 987 GYFR-FM Life Changing Cebu. Thank you, Lord, sang imo nga giya nga ikaw magapili Ginoo sang right contractor to oversee the structural reinforcement and repair of the broadcast tower. Use them mightily, Lord God, and choose the right person na may intention sa Ginoo sa pag-serve nga tuduod gid dira sa imo. And we pray, Lord, sang honesty man, ag sang integrity and responsibility nga ini nga right contractor Ginoo naka-align gid, Lord, sa imo pagtawag sa iya. Tonight man, Heavenly Father, we lift up to you
our more prayer concern. Sang 11

0: 16DXAS, your community radio Zamboanga. Thank you, Lord, nga ikaw mag-open sa financial doors and sufficient funds to purchase a new operations vehicle. Lord, we pray ikaw mag-provide sa needs, exact amount Ginoo nga ilaki ng lanon. Kag we also pray man ikaw mag-release, Lord God, sang kalipay, kagkalinong. Kag salamat Ginoo nga magapadayon ang FABC mobile apps, just like sang mobile apps sang 702DZES, The New J, App 987 and 98.7 DZFAFM. Lord, use this FABC mobile apps nga mag-share Ginoo sang imo kaayo pagka matutom, paglabi na gid sa Ginoo sa imo pagigugma. We pray, Lord, nga madamo ang mag-engage sini Ginoo nga FABC mobile apps to testify and to glorify your name na ikaw ang Diyos nga hindi bungol kag hindi bulag. You never sleep, you never slumber. Tonight, Heavenly Father, thank you sang connection. Thank you sang anointing of your Holy Spirit nga ikaw, Lord, mag-break sang cycle labi na gid Ginoo sa mga problema sa kabugatan, sa mental health nga ginaatubang. Ikaw ang Diyos nga wala gid nagauntat sa pag-ayo. We pray, Lord, nga padayon ka magagamit kay Dr. Joyce Piapgo. We pray nga padayon ka sa iya mag-preserve sang iya kabuhi. Even Ginoo sa iya nga topic nga about bullying and depression featuring, Lord, we are praying nga ikaw gid, Lord, maga-strengthen sang kada isa sa amon. Tagamiton mo, Lord, si Dr. Go nga mahimo Ginoo nga instrumental para sa imo kahimayaan. Agud, Lord, masangyaw gid ang kamatuoran. Lord, salamat gid sa imo nga giya sa FABC ministry. Salamat, Lord, nga even sa Taal United Methodist Church in Bukawi, Bulacan, alin inuos ang July 26, you are so faithful and true. Ang FEBC, nagpadayon, Lord, sa pag-serve, labi na gid sa pag-serve sa iba niya simbahan. And individuals will be encouraged and strengthened partner sa ministry. Heavenly Father, salamat niya ikaw maghatag sing kaalam kag protection. Salamat, Lord, niya ikaw mag-bless ang 702DZES, agapay ng Sabinan Manila, na ang ilang mga needs, Lord God, imo providan. Even sang kaalam kag smooth operation, nga ihatag mo Ginoo sa 98.7DZFE, The Master Touch Manila. Even man, Lord, sa 1143DZMR, Mission Sergio Santiago Isabela. Even sa Care, Lord, 104.3DYFM ni Gaspe Albay. Praise God, Lord, na ikaw maghatag sa additional staff, ministry partners, and donors who share the same heart and vision of communicating Christ. We pray for peace, we pray for your protection, renewed joy, and even, Lord, refreshing spirit, Lord God, nga badayon bagid sa pagpangalagad sa imo. Heavenly Father, salamat, salamat, Lord, nga imo ginpakita nga ikaw lang gid ang Diyos nga amon dalangpan kag wala na gid sang iban. Tonight, Lord, ginadala ko sa pagpangamuyo labi na gid Ginoo ang nagakaitabo subong sa kalibutan. We pray, Lord, sa Middle East, Kyrgyzstan, Indonesia, and even Nigeria, and even China. In the name of Jesus, let your spirit take control. Let the joy maging overflow, Lord God, sa mga victims, sa mga Kristuhanon, naging persecute tungod sang ila nga pagtuo. Heavenly Father, ikaw gid, Lord, magakapyut sa ila mightily and effectively. Use your children, Lord God, to testify nga ikaw ang Diyos na nagapamati sa pagpangamuyo. And there is no other, Lord God, nga amon simbahon kundi ikaw lang gid. Ginoo, salamat, salamat sa imo pagpamati sa amon. That the Spirit of Christ mag-enjoy, Lord God, sa satagsa namon kapanimalay at sa amon nga kabuhi. All the glory, honor, and power belongs to you, Lord God. In Jesus' name, amen, amen, amen. Good evening once again. This is Mom Ophelia Panyergo from Iktos Tabao and from Iktos Kabakungan. God bless and good night.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines. As authorized by the National Telecommunications Commission with license number 2760-BSD-0445-2024. This station operates daily from 4:30 in the morning to 8 in the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer, Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, and First Class Radio Operators, Reynold Apohin, NTC License 02-1PVI-25768, Julie Sobi Belleza, NTC License number 96-1PVI-18356, and Bonard Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. Thank you for listening. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Now signing off.

0: Good morning. You're listening to 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission with license number 2760-BSD-0445-2024. This station operates daily from 4:30 in the morning to 8 in the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, and First Class Radio Operators Reynold Apohen, NTC License 02-1PVI-25768. Julie Sobi Belleza, NTC License 96-1PVI-18356. And Bonard Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Have a good day! Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dumway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Good morning and good morning, good morning, guys. Sa imo byan, kag mga palanggang at tagpalamati, welcome sa sining matahom nga kagahon nga ginhatag sa aton sang Ginoo. Dili sa 1233 DYVS, the sweet voice of salvation sa Bacolod. Salamat gid sa Ginoo byan nga inyo kubos nga alagad. Makaupod naman sa inyo sa pagpangamuyo kag subong man sa pag pamalandong sa pulong sang Ginoo sa malipot ng gid nga tinion. So basahon ako ng Philippians chapter 4 verse 6. Kag explain ko ini kadali, then we will go sa aton tagsa-tagsaka palangamuyuan. And updin niyo ako abyan samtang nagapamati ikaw sa sining aga sa aton nga pagpamalandong sa iya mga pulong. Philippians chapter 4 verse 6 nagasiling, be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Now, kung aton siya lang tawon, kag tun-an ini, nga bersikulo abyan kag ginigugma, nagatudlo ini sa aton sang pipila ka mga kamatuoran na hanungod sang isa ka condition at the same time promise sang Ginoo sa tagsa-tagsa naton kakabuhi. Kag makita naton diri mismo si Apostle Paul nagatudlo na hanungod sang pagpangamuyo imbis nga magkabalaka kita. Kaga kanami bala sa yagin mention diri una na phrase sini niya, be anxious for nothing. Si Apostle Paul diri nag-command paagi sa iya mga pulong na ginhambal suno sa Ginoo na ang tagsa katungluo hindi dapat nga kontrolon sang paggabalaka or anxiety. Wala man ini nagakaulugan nga ang Kristuanon will never face concerns of trials, but kita mga abiyan kag ginigugma indi dapat nga magkabuhi sang sigisige nga kabalaka at the same time kahadlok, but rather ini tanan ibutang itugyan sa Ginoo who is the God of control. Karami taga amo nga mal na diri, be anxious for nothing. Then ang abal niya, but in everything by prayer and supplication. But in everything, nambuting nun, ang tagsa ka circumstantia, whether great or small, should be brought to God. Because we believe that there is nothing too insignificant or too overwhelming for Him. Amuna yan, aton nga Ginoo. That is why sila niya diri, by prayer and supplication. Ang pangamuyo diri, nag-refer in ito, general communion with God. Ang aton nga pagsimba sa iya, ang aton nga pagdayaw sa iya, ang aton nga confession with Him, and at the same time, ang aton nga fellowship with Him. Dagang kanami diri is that, ang iya ginambal diri, supplication. Na ang butsing ganun, abyan kaginigugma, is an earnest, humble, and specific request nga aton ini itugyan sa Ginoo, ilabinigin sa aton tagsa-tagsa kakinahanglanon. Then na namin yan, pagiko diri si Agin mention, with thanksgiving, ang pagpasalamat diri nag-demonstrate sa aton pagtuo sa Dios sa iya kaayo, sa iya pagkagamhanan, even before receiving the answer sa aton nga gintugyan, subong nga mga tumuluo nga nagapasalamat, ilabinigin sa kaayo, gugma, at the same time katutom kag pag-atipan sang aton buhi, kagamhanan nga Dios sa aton kabuhi. So amo ni kali abyan kag ginigugma katahom kaayo. Kagang sugpon ni siling niya sa katapusan ng phrase, let your requests be made known unto God. Naangbot siya nun, God already knows our needs. Pero kung aton siya lang taon, gusto niya nga magpanawag kita sa iya, kay nagapahayag ini sang aton nga pagtuo sa iya. Ang pangamuyo is an act of dependence and trust to God, acknowledging that He alone is able to help us. Kagkanami, abiyan kaginigugma, before na akong ibilin sa inyo ining kamaturan na may promise diri sa linya, and the peace of God, which passes all understanding, will guard your hearts and minds. Kanami, abiyan kaginigugma, nga ang kalinong sa Ginoo, kung ang tumuluo, magpanawag, magsalig sa Ginoo, mabuslan ini ang aton nga kabalaka sang pagpangamuyo kag pagsalig sa Dios tungod sang iya nga saad sang kalinong, tungod sang iya nga saad sang iya katutom kagugma sa tagsa-tagsa naton kakabuhi. That is why kun aton sa lantawon ang application

nagsasubong man gyud sang workforce throughout the SONA coverage. Salamat man gyud sang 1197 DXFE, the Good News Radio Davao. Amo man may ngalangit noon sang ila Ginoong participation of the students of Angguno Christian School Incorporated and FEBC Philippines Change Can Change Coin Bank campaign. Salamat gyud Ginoo. Nagsalamat gyud Lord sang fundraising project updates sa 1143 DZMR Missions Radio sa Santiago Isabela. Nagadayaw kami Ginoo sang imo gyud nga pagupod, sang imo pagpakamaayo. Amom nang Ginoo sang app 987 DYFRFM Life Changing Cebu. Salamat gyud Ginoo sang imo guidance, ang pag-select Ginoo sa nagakaigo nga contractor. Nagalamuman Ginoo sang 1116 DXAS Your Community Radio in Zamboanga. Salamat, salamat gyud Lord nga ikaw ang nagapadayon sa pagimuno sa mga kinanglanon. Ilabi na gyud amay sa pag-purchase Ginoo sang new operations vehicle. Salamat gyud Ginoo. And also sa FABC mobile apps, nagapray kami Ginoo sang increase Ginoo sang listener engagement and for more people to download the mobile apps sa 702 DZAS, the new J app 987 and 98.7 DZFE FM. Amay nga langit nun. But ayon man kami nga nagapray Ginoo sang FABC Life Connect. Life Connect Ginoo to break the cycle. Isa ka mental health wellness Ginoo forum on bullying and depression featuring Dr. Joyce Piapgo, isa ka Christian counselor, educator, author, and mental health advocate. Salamat gi Ginoo nga ikaw padayon nga nagapakamaayo, nagaupod amay nga langit nun. Nagapray kami nga ikaw magahatag sa may nga lawas, naming nga tingog sa kay Dr. Gu, kagbisan pa man Ginoo ang several speaking engagements leading up to the event. Kabay pa nga ikaw gina magapakami. Nagapray man kami Ginoo sa FABC Sunday. Salamat gi Diyos sa imong guidance, blessing Ginoo sa ministry engagements sa Taal United Methodist Church in Bukawi, Bulacan. Kaga salamat gid Lord nga ikaw nagapakamaayo kag ikaw nagaupod. Padayon kami gid nga maga-pray Ginoo sa sini nga time sa 702 DZS agapay ng Sambayanan sa Manila. Ang wisdom Ginoo in our reporting kag bisan pa man Ginoo ang team san pa sa mga upcoming nga mga program. Kag bisan pa man Ginoo sang captain speaking in partnership with Open Doors Philippines. Lord, please, ikaw gid ang magapakamaayo sini nga episode. Nagapray man ko Ginoo sa padayon sang 98.7 DZFE, the Master Stats Ginoo sa Manila. Ikaw gid ang magapakamaayo sa 1143 DZMR Missions Radio sa Santiago Isabela. Kagsubong man amay nga langiton sa K104.3 DWAY-FM Legazpi Albay. Nagapray kami Ginoo sang additional staff, ministry partners and donors who share the same heart and vision of communicating Christ. Kabay Ginoo ang imong kusog, ayong nga lawas, ang protection, ang renewed joy for our staff. Ikaw gid ang magapakamaayo Ginoo. Amo man diri Ginoo sa 1233 DYVS, the Sweet Voice of Salvation sa Bakulod. Ang imo Ginoo nga kaalam, ang imo nga pag-guide, kagsubong man Ginoo ang imo nga guidance, ang provision, ang protection, ang good health, ang kaalam sa tagsa-tag sa Ginoo ka staff. Nagapray man kami Ginoo sang 97.5 DYFE FM unang tugon ng pamayanan sa Tacloban. 1116 DXAS Your Community Radio sa Zamboanga. Kabay pa nga ikaw gid ang magapakamaayo sa ila tagsa-tag sa mga kinanglanon. Kag nagapray kami Ginoo sang FABC Sunday will strengthen partnerships with local churches and foster unity in sharing the gospel. Amay nga lang ito. Nagapray kami Ginoo nga ang mga Muslim listeners will have an open hearts to receive the gospel and come to know Jesus as their Lord and Savior. Amay nga lang ito. Padayon kami nga nagapray sa mga staff kag subong man Ginoo ang broadcast partners Ginoo sini nga mga stations, ang mga program host kag ang black timers Ginoo. Kabay nga ikaw magapakamayo. Nagapray man kami sa 103.3 the new JDXJLFM, your positive choice sa Cagayan de Oro. Ang imong pagiya Lord, ang pabor nimo in preparations continue for the 20th anniversary, ang unity, ang wisdom, kagsubong man Ginoong harmony among the team as they serve with one heart, one mind, and one purpose. Amay nga langit nun. Palayang naman nga gina-pray Ginoo ang 1197 DX.

0: SFE sa The Good News Radio sa Davao. Ang kaalam sa pag-produce ginusang online and on-demand content, ang protection, ang good health, ang provision sa staff, kagsubong man na may ngalingit nun, ang blessing, rehab, especially the women attending the Thursday Bible study. Among gid nga pangamuyo na ikaw gid ang magaupod, ikaw ang magapakamaayo, ikaw ang magapalig-on Ginoo, knowing that apart from you, we are nothing. Amay nga lang ito. Amo man amay sa 106.9 DXDR FM Radyo Gandingan. Ikaw ang magabless. Ikaw ang magapakamaayo. 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal. Kabay pa nga ikaw gid ang mga atag kaalam, creativity as they develop new strategies to actively engage our listeners through social media platforms. Amay nga lang ito. Padayon kami nga nag-pray Ginoo sa mga first response radio, FRR. Ang Papuri Music Ministry. Kagbisan pa man Ginoo ang shortwave broadcast. Nag-pray kami Ginoo sa imo protection, kaalam, usog, kabakod, and its properties, technologies, and stuff. Kabay pang ikaw gina magapakamayo Ginoo. Updigid ang tagsa-tagsa, tagae isang kusog, maayong alawas. Kagkabay pa nga ini nga mga ministries Ginoo, ang FRR, Papuri Music Ministry, ang tagsa ka host, tagaan mo Ginoo sang kaalam, kagmangin blessing sa tagsa-tagsa Ginoo nga nagapamati, amay nga langit nun. Nagapray man kami Ginoo sa low pressure area nga nagaigo Ginoo sa Philippines. Ikaw magaprotect sa mga katauhan diri. Kagkabay pa nga ikaw man magabless sa tagsa-tagsa Ginoo ka ginaagya sini nga low pressure area. Kabay pa nga ikaw gid ang magabantay kag magapreserve sa tagsa kakabuhi. Amo man Ginoo ang Dolly, ang Department of Labor Employment, clarify that workers who already received their salaries with the 85 daily minimum wage increase before the court issued temporary restraining order. Kabay pang ikaw gid ang magapakamayo nga madugangan ini Ginoo nga salary sining August 3 nga pending, kabay pa nga ma-continue ini amay. Nagapray man kami sa Middle East. Ang proposed Gaza peace roadmap has moved forward after Hamas reportedly agreed in principle to a phased disarmament plan in exchange for a gradual Israeli military withdrawal from Gaza, Ginoo. Nagapray man kami sa Kyrgyzstan. Nagapray kami sa FABC team in Central Asia, sa radio station. Kabay pa nga ikaw gid ang mag-upod, magapakamaayo ang operation sini. Bisan pa nga mangin blessing and fully restored Ginoo, so that the gospel of Jesus Christ Lord may be shared kag bisan pa may ngalangit ng mga katao, mga katauhan sa sining area makakilala kay Jesus nga ila Ginoo kag personal na maluluwas. Nagapray man kami Ginoo sa Indonesia, kagabay pa nga ang imogin nga pag-upod sa Southeast Asia nga stations, FABC, kabay pa nga mangin blessing ini kag kadamo sa makakilala kay Jesus Christ na ila Ginoo kag personal nga maluluwas. Palayo man naman nga ginatugyan Lord ang tagsa-tagsa ka mga kinanglanon ila binigit amay nga langit nun sa kinanglanon nga religious party lead community and broadcast presence in the area nga sa diin evaluated and they need Ginoo sang dialogue with regulators, kabay pang ikaw magapakamayo and kaalam, kalinong understanding as they navigate this complex situation. Nagapray kami Ginoo nga ikaw mag-intervene, mga leaders Ginoo nga magpakighambal sini, kagabay pa nga immediately ikaw gid ang mag-upod, ikaw magpagamaayo, ikaw magpaligon, ikaw magatuydoy Ginoo. I-bless man ang tanan-tanan nga mga nag-broadcast sini nga station diri sa DYV sa Bacolod. Tanan nga nagawali, tanan nga may bahin, ang tanan nga staff ang nagapamati Ginoo sini nga time. Kabay pa nga ikaw mag-bless. Kabay pa nga ang imo pulong pangindako nga pagpakamaayo sa tagsa-tagsa amay nga langit. Nung dalayawon kagid tagsa sini nga aga ginapasalamatan kanamon kay nakapangamuyo kami. Sabta kami Ginoo sini nga pangamuyo kag Lord nagapaabot kami nga ihatag nimo ang amon gid pagabay. Amo ni amon pagampo in Jesus name. Amen and amen. Madamo gid nga salamat amyan inyo kubos nga alagad Pastor Bits here sa Galicia Baptist Church Incorporated Galicia Ilog Negros Occidental. Magapaalam na ang Diyos gid magapakamaayo sa aton tanan.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

Living for Jesus, a life that is true. Striving to please Him in all that I do. Yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Katahom sang sina nga kalantahon nga ato nga ginpamatian. Kag sa pagkamatuod, ang pagpakamaayo ginaaman sang Ginoo sa mga kaanakan niya nga nagakabuhi para sa iya. Diri naton makita sa pulong sa Ginoo nga ang ginatog naton pagkabulahan. Isagali ini kakahimtangan nga imo kag akon nga malambot kag maeksperyensyan sa tion nga nagasunod kita kag nagakabuhi kita para sa aton nga Ginoo. Sa isa ka tumuluo nga nagakabuhi sa kalibutan, sa isa ka tumuluo nga nagapangabuhi para sa iya ko galingon, hindi niya ini maangkon ang pagkabulahan. Kay ang pagkabulahan, imo lamang kag akon niya maangkon sa tion niya nagakabuhi kita para sa kamayaan sa aton Ginoo, kag subong man nga ginasunod naton ang iya nga mga mando, mga laygay, kag pagtulunan sa aton paagi sa iabla ni pulong. Amo ining rason nga ang nagatuon kita sa pulong sang aton ni Ginoo, agud nga may baluan naton ang iya nga tinutuyo, kag hindi lamang amo sina, aton man may eksperyensyan ang ginatawag naton mabinungahon, kag subong man may ara nga kahulugan nga pagpangabuhi nga imo kag akon gid lamang nga mabaton kag aton nga malambot sa tion nga nagakabuhi kita para sa aton nga Ginoo. So kabay pa ang ininya kalantahon nakahatag man sa aton sing dugang pagpangkat nga siya nga napatay para kita nga patay sa sala mabuhi sa pagkamatarong. Aton nga ihatag ang aton kabuhi para sa iya. Kay amo ina ang matudtuod nga kinaugali sang ginatawag naton Kristuhanon nga pagkabuhi. Living for Jesus, a life that is true. Okay, magpadayon kita sa pagtuon naton sa pulong sang aton ni Ginoo kag ang aton diri subong nga series ginatawag naton ini Windows to God's Heart. Kag amo ini ang mga ginatawag naton parables, ang mga palanggiran, mga istorya ini nga gingamit sang aton Ginoong Hesukristo, mga istorya ini nga familiar para sa imo kag para sa akon, kag ilabinigid sa mga katawan sa panahon sang aton ni Ginoo, kag paagi sini gingamit niya agud matudluan niya kita sang mga espirituhanon nga kamatuoran na tuhoy sa aton Dios, kag subong man sa iya nga ginarian kag mga tinutuyo kag plano niya para sa iya nga mga katawhan. So amo ini ang ginatawag naton parables, kag sa ginambal naton ining aton subong parable nga ginatun-an, the parable of the prodigal son, o kon ginatawag ini sang iban the parable of the lost son, isa ini siya sa pinakafamiliar gid nga parables nga makita naton sa pulong sang aton na Ginoo. Kag upod diri ang ginatog naton the parable of the sower, kag ang the parable of the good Samaritan. Amo ini sila ang top 3 sa mga 35 ka mga parables nga makita naton sa New Testament, ilabinigid sa Gospel books nga amo ini ang Matthew, Mark, Luke, kag sumuman sa kay John. Now sa aton yung pagtuon sini, aton gid nga naibaluan nga ining tatlo diri ka mga main character sa parable of the lost son, o kon the parable of the prodigal son, nga ang ini nga anak nga mausikon nga amo ini ang anak nga kamanghuran nga lalaki nagalarawan ina sang isa ka makasasala, sinner, kag ang amay sini amo ini ang nagalarawan sa aton nga Dios, our God. And then ang anak nga kamugulangan nga lalaki nagalarawan ina sang ginatog naton self-righteous people.
mga katauhan nga ginakabig nila nga mas maayo sila, mas matarong sila sa tubangan sa Ginoo. Kag amo ini nga paagi sa ilay nga binuhatan, paagi sa ilang pagkamatarong, ang Ginoo nagatamod sa ila, makuha nila ang pabor sang aton nga Ginoo. Ti kun aton dira usisaon sa pulong sa Ginoo, isa ini kapag sabdong sa sini nga mga katawan ang ini nga parable. Kay kun aton dringa lang taon, ang ini nga anak nga mausikon, ining kamanguran, gininuyang niya gidman ang iya kabuhi. Apang nakita naton, no? Kag masapwa naton sa sini nga pagtuon naton. Una nga punto dringa aton ni gintanaw, the rebellion of the younger son. Di mo na nakita na to, nag-rebuilde siya batok sa iya nga amay. Hindi lang nigili iya, interesado siya sa iya manggad nga mabaton, sa iya diring panublion. Kun hindi, makita na to niya ang gamot siniya kay hindi siya gusto magpahinakop sa iya nga amay. Wala siya sing gana na magpasakop sa otoridad, sa pangginahom, sang iya nga amay. Amo ini nga nangita siya sing pamaagi. Kag amo ini ang pamaagi niya nga makalayas siya, makagwa siya sa paginakop sang iya nga amay. Kag nagalarawan ina sang imo kag sang ako nga kaimtangan. We wanted to be independent from God. That's the first sin our first parents committed, the sin of autonomy. Kag ang tagsa-tagsa kasala nga ginahimo naton sa tubangan sang aton Dios batok sa iya, sin of autonomy ina tanan-tanan. The moment we operate against and outside the will of God, it is considered as sin. Autonomy amo ina makita naton sa Biblia. Now ikadwadri nga masapwa naton sa tunga sang pag-rebuilde sang anak, kag sang nagbalik siya, ano ang natabo? The response of the Father. Unconditional love. Amo na makita naton. Love that is marked by humility, respect, compassion, and patience. Di naton, anta na ina. No? Kag nagapahayag ina sang aton niya Diyos. Amo ini ang aton Diyos sa pagbaton sa imo kag sa akon bilang mga makasasala. Pero isa dira kabutang nga makita naton, amo ini ang ikatatlo dring naton anaton sa niligad nga broadcast naton, the repentance of the younger son. God was able to manifest, show his love, unconditional love to this younger son. Because of one condition, he repented. And his repentance involved three things. Ano ining mga tatlo ka mga butang na dapat himuon naton kung mapahayag naton ang tutuod nga repentance? Kaya may repentance man niya sa pagkamatuod, hindi siya among repentance nga ginabaton sa Diyos. So ano ini? Ato na ini nga nakita sa nagligad. Remember, reflect, and return. Makita naton ina sa sina nga dinalan, Lucas kapitulo 15 versikulo 17, Tubtub versikulo 20. So bisan ano naton kahinulsol, kun wala kita nagpalapit sa Dios kag nagpangayo kapatawaran, ginkilala naton aton niya sila, wala man ina gyapon sing pulos. That's why we should not only remember and reflect, but the last step is we need to return. Amo gidyaya ang ina nga butang nga makita naton katulad sang sininga pamatan-on nga bata diri nga kamanghuran. Iyan tanan-tanan nga nakita na binag-binag niya ang tanan-tanan. Pero isa lang gid ka butang nga labing importante sa iya nga nagtindog siya kag nagkadto balik sa iya nga amay. Amo ina ang ginatawag naton dira mga tanda sa matutuod nga pag-inulsol, repentance.
Now, sa siri nga pagtuon kag sa pagpamalandong naton, padayon naton the reception of the Father. Paano ginbaton sang amay ang anak nga mausikon? Diri naton makita kag masapuan naton sa pulong sang Dios. Halin ini siya sa versikulo 20-24. Ano makita naton diri? Kag nagtindog siya, kag nagkadto sa iya amay, apang sang malayo pa siya, nakit-an siya sang iya amay, kag ginkaluuyan, kag nagdalagan ang amay, kag ginakos siya, niya, kag ginalukan. Di naton makita sa sini nga dinalan sa kasulatan ang lima kabutang nga ginhimo sang amay sa iya nga anak nga naginulsol. Sa iya nga pagbaton, ang una diri nga butang nga makita naton, amo ang ginatog naton, reconciliation. Pwede gid mahimo sang amay nga akiga niya ang bata. Pwede niya to nga iya nga suknaan ang iya nga bata sang indi maayo nga ginubra niya. Kagtapos, tungod kay pigado na siya, mabalik siya. Pwede niya to mahimo. Apang tungod sang ginatog naton unconditional love sa sini nga amay sa iya nga bata. The fact that he saw his son coming towards their house, it is indeed a sign that he repented. Kag wala na sang iban pa nga kinanglanon pa nga pamatuod nga nagahinulsol ang ini nga bata sang sala nga ginhimo niya. Nakita na ibaluan gid sang amay ang tagipusoon sang iya nga anak nga wala pa nakapamulong. Ayan, nagtulukay lang sila nga duwa sa mata kag mata. Kag ano ginubra sang amay? Nakita niya, he saw, he had compassion, he ran, fell on his neck and kissed him. Katahom sa sinibala nga dinalan sa kasulatan kay nga aman, ang ini nga mga lima ka mga butang nga ginhimo sang amay, nagapahayag ini sang ginatog naton pagpasag-uli, reconciliation. Kung sa atong pa, nakita sang amay nga naibaluan sang anak ang ginubra niya. Kag indi maayo ang ginubra sang anak batok sa iya. Apang nakita niya man nga naghinulsol ang ini nga anak niya. Paano niya balaan nga naghinulsol? Kay nagbalik. Amo na to ang pamatuod. Kag tungod sini, ginpasag-uli siya sang amay. Amo ning katahom diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Sa aton espirituhanon nga pagkabuhi, isa ini sa mga pagpakamaayo nga nabaton nimo kag nabaton nakon sang imo kag akon nga nasugata si Kristo Jesus bilang aton nga manluluwas. Amo ina makita naton Roma kapitulo 5 versikulo 10. Kay kun sang mga kaaway pa kita ginpasag-uli kita sa Dios paagi sa kamatayon sang ianak, labi pa karon nga ginpasag-uli kita nga maluwas paagi sa iya kabuhi. Kun aton nilang taon sa pulong sa Ginoo ang kabuhi sang atong Ginoo Kristo nga ginhalad niya dito sa cross sa Calvario, amo ini ang nagpasag-uli sa imo kag sa akon sa aton nga Dios, tungod sang una may kaawayon, subong may ara maayo nga kahimtangan sa tunga naton tungod sa kay Kristo Jesus. So that's the first act of reception sang sininga amay sa iya nga bata, reconciliation. Ikaduwa diri, anong makita naton sa kapitulo 15 sa gyapon sang Lucas, kag masapuan naton sa versikulo 22, antisina ang anak nagpahayag sa amay, amay nakasala ako batok sa langit kag sa imo atubangan. Iya ginkilala nga ang sala ginimo niya hindi lang batok sa iamay kundi sa kabuton gid sang Dios, nga dapat tani ang pahinakop siya sa otoridad sang iyang amay kay ang Dios mismo nagatag sa sinang otoridad para sa iya. Pero ginbaliwala niya to kag naginulsol siya tungod nakita niya nga sala ang ginimo niya. Kag anong ginambal niya? Indi ako takos nga pagatawgon nga anak mo.
Amoy na makita naton dira kag ano ang makita naton sa amay. This is the second act of his reception to his son. Versikulo 22. Ang amay nagsiling sa iya mga ulipon. Siguro nagsunod ang iya nga mga ulipon sa iya samtang nagadalagan siya, ginlagas man siya sang iya man niya mga ulipon kay nakibot sila iyan nga amo to ang natabo sa ilang amo. Kag naghambal ang agalon, ang amay sa iya nga mga ulipon. Dalhasing madali ang pinakamahal nga panapton kag isulob sa iya. Kag butangi sing-sing-sing ang iya kamot. Kag sandalyas ang iya tiil. Kag dalha ang pinatambok nga tinday sang baka kag iyawa ini. Kag magkaon kita kag magkasadya. Anong makita naton sa sininga dinalan sa kasulatan? Best robe. It speaks of status symbol. Hindi lang ordinaryo nga bayo panapton ang ipasulob sa iya, kun hindi pinakatahom, pinakamaayo, kun sa aton paali-ali nga mga bayo ang ihatag sa iya. Hindi lamang amo sina, butangan siya sing-sing-sing. Ayan pati ang sing-sing ginbaligya yato ya sa sininga anak nga lalaki, antes siya maglaya sa ilang abalay. Karon ginatagan sa balik sa sing-sing. Ano ka-importante ang sing-sing sa ilang panahon? Ang sing-sing, masami, may ara ina nga mga tanda dra nga amo inang tanda sang inyo nga pamilya. So daw ginatog nato nila signet, no? Tanda nga ara dra sa sina nga sing-sing kag nagapatimaan ina nga may manggad kamo nga pamilya. Kag indi lamang amo sina ang sandalyas. Sang una nga panahon, ang may sandalyas, amoyad to ang mga tao nga manggaranon. Kag ini pinasay ini nga mga sandalyas. No? Masami ang ulipon, tiula ina sila yas ang sandalyas, nagatiil ina sila. So ano ang makita na tondri? Ikaduwa nga tanda, restoration. Ginpasag-uli siya sa iyadaan nga kahintangan. Sang pagtalikod niya kagwa sa ilang balay, anong makita naton sa pulong sa Ginoo dira? Sa paglayas niya, ginutod niya ang iya nga pagkainanak. Karon sa pagbalik niya, ginbalik, ginpasag-uli. Hindi lamang ginpasag-uli, ginbalik sa daan niya nga kahintangan ang iya nga pagkainanak. Amo ining makita naton sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton espirituhanon nga kahintangan. Ikaduang Korinto, Kapitulo 5, Versikulo 18, anong ginambal dira sa Biblia sa aton? Initanan gikan sa Diyos. Hinimuan ini san Diyos ang aton nga kaluwasan. Kag anong ginambal dira sa Biblia sa aton? Nga nagpasag-uli sa aton sa iya kaugalingon paagi kay Kristo. Kag naghatag sa aton sang pagpanghikot, sang pagpasag-uli. Nga amo, nga ang Diyos, yara kay Kristo nga nagpasag-uli sang kalibutan sa iya kaugalingon nga wala nagaisip sa ila sang ila mga paglapas kag nagatugyan sa amon sang pulong sang pagpasag-uli. Katahom sa sina bala nga kamatuoran, not only reconciliation but restoration. Amuning makita naton kag ang katapusan diri, the last act of reception. First, reconciliation. Second, restoration. Third, rejoicing. Anong natabo ang hambal diri sa sining amo sa iya nga mga ulipon? Kuhaan ninyo ang pinatambok nga baka. Na importante ini, no? Ining mga pinatambok nga baka, kung damo imo nga baka, ti pidi kaya makasiparar dira agod nga patabukon mo ini sa tinutuyo nga gamiton ini sa pinasahi nga okasyon. Sulain ini ang klase sa baka, ginahalungan ini kay may lain ini siya nga tuyo. Ti ini ginkuwa kagin ihaw. Nga aman, kung lang taon nato sa pulo sa Ginoo, may silibrasyon, may kinahaon, kag may kinasadya. Kay nga aman, ang ambal sa Biblia sa aton, kay ining akon anak na patay kag nabuhi liwat. Nadula siya kag
nakita. Amo ini ang kahimtangan sang isa ka makasasala sa tubangan sa aton Ginoo nga nag-repent o kung nag-inulusulo sa iyang asala. Anong hambaldra sa Biblia sa aton? We are dead in trespasses but alive in Christ. Ephesians 2:1. Dra sa Luke 19:10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. We are dead previously, but now alive in Christ. Lost previously, but now found in Christ. And this is the very reason why there is rejoicing in heaven. Ano dra ang ginambal sang aton nga Ginoo? Ilabinigid, ara dra sa versikulo 7. Sa Lucas Kapitulo 15, kagdiri kita magatakop, nagasiling ako sa inyo, nga sa among bagay, may kalipay sa langit tungod sa isa ka makasasala, nga naginulusol labi pa sa kasyaman kagsyam, nga matarong nga wala nagakinanglan sing paginulusol. So amu inigali mga abyan kagutod sa Ginoo kung magbaton ang aton Diyos sa tagsa-tagsa katawo nga naginulsol sang iyang asala. Ipasag-uli niya kita, ibalik niya kita kag may dako nga kinalipay sa ginarian sang aton nga Ginoo. Abyan, basi wala pa ikaw ya nakasugata kay Kristo bilang imo manuluwas. Ginapangita ka sang aton ni Ginoo. Kagabay pa nga makapangamuyo ka, Ginoo, makasasala ako. Salamat sa imbla ni Pulo nga nagatudlo nga mabato nimo ako paagi sa pag pangayo ko sa kapatawaran sang akon mga sala kag pagtuon akon kay Kristo bilang akon ni manluluwas. Yaring akon kabuhi, ikaw na ang magari. Suno sa makita nato sa pulong sa Ginoo nga nangin kabahin ikaw sang panimalay sang Diyos tungod ang hambal sa Biblia nangin anak niya ikaw paagi sa kaluwasan niya ginbugay niya sa imo. Sa madasun naman niya broadcast ininabyan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Malipayin nga adlaw mga kauturan, kag padayon kita sa pagtuon natin dire. Salamat sa inyong mga text, kag mga pag-encourage sa aton na magpadayon sa pagwalis ang pulong sa Ginoo. Now, dire sa ikaduang Samuel 24:24 na kasiling, but the king replied to Arauna, no, I insist on paying you, for it I will not sacrifice to the Lord my God burnt offering that cost me nothing. Now, ang istorya diri lang si David naghimo sang altar, no? Labi na gid sa verse 18. On that day, God went to David and said to him, go up and build an altar to the Lord on the threshing floor of Arauna, the Jebusite. Gani nga si David nagsaka dito, kagang Ginoo, nagmando sa iya, and kag si Arauna diri nagdulok and nakita niya ang mga katawhan sang mga lalaki nga mga katawhan ni King David coming toward him, and he went out and bowed down before the king with his face of the ground. So verse 21 nagasiling, Arauna said, why has my lord the king come to his servant to buy your threshing flour? David answered, so I can build an altar to the Lord that plague on the people may be stopped. Kag sa verse 22, Arauna said to David, let my lord the king take whatever pleases him and offer it up. Here are oxen for the burnt offering, and here are threshing sledges and ox yokes for the wood. O king, Arauna gives all this to the king. Arauna also said to him, may the Lord your God accept you. Apang ang king nagsiling, Arauna, yandi, baydan ko ikaw sa sina nga magin offer nimo sa akon, yaka hindi ko magsakripisyo sang akon nga tanan para sa Ginoo ko nga that cost me nothing. Now, ano ba ini ang nakita naton dire mga kauturan sa sining dinalan sa kasulatan? Magsiling yan kita sacrifice, burnt offering. Ang primary type of atoning sacrifice for unintentional sins. Ang botsing ganon sini, ang primary nga tipo sang atoning sacrifice nga wala mo balagin intention nga sala ginimo. Kag amo niyo, si David diri nagbakal sang threshing floor, kag oxen, kag mga kabakahan, kabikahan, no? Kag siya man nagbakal sang duta sa palibot, ang mga threshing floor, mga sa aton yung pagtuon din, mga 600 shekel or pilablang kambyo, subong sang pounds, so, no? Kadako yung pounds, no? Iniaya, pounds of gold niya, hindi nga pounds nga sa UK, ha? Apang mga kauturan, dako ini kamahal sini, kakadako man mo, no? Sa atong gulong chimpo, minilyon-milyon na ini nga pagkuhan. Yan saka ka dito sa Mount Moriah. Ang Mount Moriah was, amo ina ang ginatawag nato, kundiin si Abraham nag-offer sang iya, dito man sa ipo-offer sang Ginoo, no? Kundiin si Abraham, bala ang Mount Moriah sa Genesis Kapitulo 22, kundiin sang Ginoo, gusto si Abraham nga i-offer niya ang iya bata. Kag, diin man si Solomon naghimo sang natawag splendid altar or splendid temple, since nga ayhan ara pa sa iya, no, ang mga kabikahan kaga manggranon ini kayo nga si Solomon maalam pa, di ba, bala nato na. So si David diri da kinahanglan siya kay tungod malapad ang iya kadutaan nga bakal, kinahanglan siya sa mga kabakahan. Gamiton iya hindi lamang sa pag arado da or whatever, gamiton iya sa pagsakripisyo, sa pagsakripisyo as well as the necessary mga tools In bakal ina mga 600 pounds of gold, 50 shekels, no? So ang presyo nga ginbayad ni David sa kay Arauna, diri nga kita naton, sa threshing flour, the oxen and the tools, it is equals to about mga 1 1/4 pounds of silver. Di ambot kun times naton ina kun mga pila ina. Apang mga kauturan amo ini nakita naton bala. That ini nga istorya nanungod sa sala sa pag-offer naton sang something nanungod sa kasaypanan sang tawo. Nag-relate ini to what Jesus said about sin, ang ginatawag naton repentance, and the cause of sickness. Now, ari-ay, tanawon naton before going to this, aton bala tanawon ang Lucas Kapitulo 13. Ano bala diri ang ginhambal ni, ginaplikar diri? Ngayon ginatawag naton si Jesus diri, naghambal na nanungod sa sala, nanungod sa paghinulsol, kagayahan ang cause of sickness. Ano bala ini? Tanaw naton. Ano bala? Sino bala ang naka, ano bala nga klase masakit ini? Tanaw naton sa Lucas Kapitulo 13, versikulo 1, tubtob sa 5, nagasiling. Now there were some present at the time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate and makes with their sacrifices. Ano na? Jesus answered, "Do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered this way? I tell you, no. But unless you repent, you too will all perish. Or those 18 who died when the tower in Siloam fell on them." Nakuan sila na napilpilan sila sang tower. "Do you think they were more guilty than all the others living in Jerusalem? I tell you not, but unless you repent, you too will all perish." Verse 6, "Then he told his parable. A man had a fig tree planted in a vineyard, and he went to look for the fruit of it." Now, nakita natin din eh, ang Lucas Kapitulo 13. Versikulo 1 tubtob sa 5, ini nagapahayag nga kung hindi ka maghinulsol, mapukan ka gid. Amo ini ang nasapuan naton. Now tanawa bala diri, oh, ang mga Galileans diri nga ang blood nila, ang ilang mga dugo, no? Pilate had mixed with their sacrifice. Ini nag-refer ini sa ginambal sa versikulo 1, nag-refer ini mga kauturan, amo ni explanation nato, no? Nag-refer ini to an earlier incident nga si Pilato dere was noted for his cruel oppressive actions. Cruel oppressive action. Now, dumduman niyo man si Pilato nang hugas kamot, nga maghugas ka, mag-deny ka sang mga bagay nga ginahimo sa tao, manghugas niya, nanghugas naman sa kamot to. So, amo ini known ini siya nga ginatawag naton, noted ini siya sa iya cruel oppressive actions. Now, si Siloam, dere istorya dere was a ginatawag naton ara dito siya, no? Dito siya sa reservoir nga na locate ina sa ayhan dito sa southeast corner sang Jerusalem. So the tower nga ginarepair ini ni Ginoong Hesukristo to may have been isa ini kay ginatawag naton ginhibo ini for the fortification or ginatawag naton in conjunction with sang ginatawag naton bala nga ginhimo ini dito sa isa ka park sa sina nga duog nga diin amo ina ang magsinika reservoir, amo ina ang ginahimo nga water supply. Ang reservoir hindi na mag-andar kag wala na nagatubod tungod kay wala na. So amo ini ang nakita naton dere with this slain mga ang naslain adto ang nagkalamatay nga mga Galileans kinambal dira sa versikulo 2 kag 3 adto ang mga nagkalamatay nga Galileans. Those killed, sang mga 18 sila kabilog, sang ang tower nag-collapse, were not more sinful than the others' residents of the city. Indeed, all of them needed to repent as well. Mga kuturan, hindi lang man galing ito na ito. Pero tanan nga mga katawahan dito sa palibot, ginpakita, kaginpahayag nga natumbain ang tower, that is a clear indication nga ang tanan nga mga katawahan dapat maghinulsol. Or kung hindi sila maghinulsol, maperes sila, mapukan sila, madula sila, kag they will live forever in eternity. Ang resolves diri nga nakita naton amo ini, hindi ba no? Ang resolver diri nga makita naton, nga subong, no, gitun-an naton sa nagdiligad, nanungod sa pagpangamuyo, nanungod sa pag eat bread together, fellowship with one another, it because that is what we needed most sa Kristohano naton nga pagkabuhi. Now, hindi nakita naton, mga kauturan, this is a clear indication nga kung hindi kita naging candid sini, nakita nato sila lang to iya kaman makasasala sila. Apang ang importante gali sa aton lugar, importante nga magpangayo kita sa kapatawaran sa Ginoo, because we sin against the Lord. Hila binagid sa pagkatao naton, wala kita makwana, wala kita nakasiyasat pa hasta nga nag-abot ang age of accountabilities naton, nag-abot ang whether right or wrong, nakahibalo na kita, and then that's the time nga ma-realisar naton that we need the Lord Jesus Christ more than anything else. Kabay pa nga aton ini matalupangdan mga kauturan, dapat nimo ibaloon, hindi ang tanan nga natupan sang kung ano nakilatan or what, tama ka makasasala, ginpakita lang nila, that is a vivid explanation or the vivid example ang Diyos luyag nga ikaw gintagaan niya pakasang tion nga magrepent. Ina example niya, that is how will happen sa tagsa-tagsa ka mga tao kung nagapakatig-apagid sa sagitang ipusuon, kag isa ina ka eye-opener sa mga katawhan nga dapat gid siya gali makakilala kag makasiyasat, because life is fragile. Ang aton bala nga kabuhi ini risgoni, fragile ini, halungan ta ini, kagani nakita naton nga ang iban amo gali ina nga wala na sa tiun bala sa ila nga maginulsol, ti makadugid sa salinaw sang kalayo karon kinakabati ikaw sang pulo nga ini, hinulsulan mo ang imong mga sala, kag naging ready ka anytime nga maabot ina sa aton, makilatan man kita, matupan man kita sa kung ano man ang mga untoward incidents nga matabo sa aton kabuhi, we ought to be ready, handa kita tungod kay ang Ginoo yari na sa aton kasing-kasing. Kamusta ikaw? Kamusta ang imong prayer life? Kamusta ang imong Christian life? Kamusta ang imong worship life? Do you display the Lord Jesus Christ in your life? Gina-display mo bala do adlaw si Ginoong Hesukristo sa imo kabuhi? O kon ang imo tion sa pagpangamuyo, as with what we have said in the earlier sa aton nga mga programa. Kabay pa kun tani nga aton initalupang don, we will give top priority sa aton prayer life, sa aton worship life, sa aton ayhan Christian life. Dapat natong talupang doon ini. Kay siling ni David, siling niya, I will not offer anything to the Lord as a sacrifice that cost me nothing. Kabay pa kung tani, it costs our life to give it to the Lord. Ano ginhambal sa Romans 12:1-2, be not conformed to this world. I-offer ang imo kaugalingon, so bunga halad niya buhi, acceptable sa atubangan sa Diyos. Would you like to offer yourself to Him? And said, Lord, I promise, i-extend na kon, kag mangin mapinangamuyoon na ako. Lord, I promise, kag sa siningation, sugdan ko sa Domingo, sugdan ko ang akon pagpanimbahon, nga kabay pa kung tanin, hindi na gina ko mag-absent. What all cost, unahon na kon ikaw, Matthew 6:23. Kag akon ang Kristohano na itong kapagkabuhi, i-display ko si Ginong Hesukristo. Ini sa gyapon nyo alagad, Pastor Gideon Kahilig, ang akong cellphone number is 0918-9012178. Good day!
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kagkabaing nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kagbuhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Kay sa kapawa, isa ka malipot na pagpatugsiling sa pulong sang Diyos. Sa Ginoong Hesus nagsiling, ako amo ang kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi nagid maglakat sa kadudulman, kundi magkapawa sang kabuhi.
1: May nga gas sa itong mga pinalanggata palamatik sa luwat. Welcome naman sa itong programa, Chris Katawa sa Niaga. Magkapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoong. Makita natin diri sa Matthew chapter 7 verses 13 to 14. Kaya ipigilo natin na nila two paths of life. Ang duwa ka nila nun sa gabuhi. Sa naligad, natunan natin ang unagid, no, nga bahin diri sa itong introduction, no? Isa nga verse, no, tatanaw natin din nag hilapit na conclusion sa ginatawag natin Sermon on the Mount sa ating Ginoo, no, ginalina sa Matthew chapter 5, no? Yan na dal sa chapter 7 na rin, no? So after teaching about true righteousness, prayer, giving, forgiveness, and wholehearted devotion to God, the Lord Jesus caused His hearers to make a decision. Ganoon ang kamatuwaran na ginatudlo sa linga verse. No? Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. So ang pulong sa Ginoo, no, nag-tudlogin sa aton sa linga aga sa namaturan na sige, Christianity is not just about hearing the truth but about responding correctly to it. No? So, in fact, ang proper na ito nga response sa teaching ni Jesus Christ, no? Ang muna ang pamatuon, no? Ang muna nag-determine sa matutuon din na Christianity nga ginatawag. No? So, Jesus presents two gates, two roads, two destination, and two groups of people. No? Wala sa ang ikatatlo diri, no? Wala sa ang ikatatlong gate, road, destination, or people na ginahambal diri. So, sa itong ipagpadayon, no? Nagligad ito na natin the choice between two gates. So, lang yan, enter ye in at the straight gate. Kaya ito yung Ginoo, nag-tatag sa itong sa appropriate nga response, no? Sa iyang teaching, no? Kaya mo na ang pagsulod sa pagkitid nga alagyan, no, nga gawang nag-lead sa aton, no, sa kamatuuran nga si Jesus Christ ang gid, no, nag-isa noon nga gate, no, or way wherein can enter into eternal life, no? So sa John chapter 14 verse 6, saling din sa aton nga Ginoo, I am the way, the truth, and the life, no man cometh unto the Father but by me. Dress of John chapter 10 verse 9, saling masang ato ng Ginoo, I am the door, by me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. So, sa nato na nato nagligad, mga utol mga biyan, no? Ang importante, no? Ang aton na pinaka-importante ng desisyon ng aton mahimo diri, gamo na ang ginatudlo sa aton ng Ginoo, ang pagsulod o yung pagsaya o yung pagsalig natong sa iya, ang ato niya pagsalig lang gid sa iya, mga utod mga biyan, no, mo na ang palagyan lang gid, no, nga makasulod kita sa ginarian sa langit, no? So many people prefer the broad gate because it demands no repentance, no surrender, and no faith in Christ, no. But the narrow gate requires us to leave behind confidence in ourselves and trust entirely in Jesus Christ, no? So bring na rugate, no, natuna nato na ligad gina nagabayag sa kamatuoran, no, nga ang initial nya na rugate ni ginatawag naton muna ang pagsalig nato, no, pagbiya sa aton pagsalig sa aton kaugalingon, kaya ang pagsalig naton sa kay Kristo Jesus, no. Kaligtan nato ng atong pagsalig sa atong kaugalingon, kaya dira kita matubang sa kay Kristo, no? Mo-argue na ang pagsalig naton kaya pagtugyan din sa bugos na atong nakabuhi sa iya para sa atong nakaluwasan, no? Secondly, not only the choice between two roads, two gates, no? But the two different roads, no? So sa sining mga verses, no, ang Matthew 7 verses 13 and 14, may na-mention doon si

So, hindi siya nagpahayag, no, na ang taong nag-agi sa sine, nag-sunod sa standards ng kalibutan. No? Ang ina, ang paghimok sa kung anong ara sa kalibutan, anong anamian sa kalibutan, no, ano ang mga butang na himok sa kalibutan, no, maski na supak sa kabubuton sa Diyos, pero basta acceptable sa tanan, okay lang, no? Kaya gamon ang masubok na nangatatabo sa ating kalibutan subong. Ang kabaturan, no, nga kung hindi niya ang kung ano acceptable sa tubangan sa Diyos, no, ang atong niya kabuhi, kundi kung ano acceptable sa tubangan sa tao. Kaya muna ang pagkabuhi, ang pag-describe rin, no, muna kayong tangan sa kabuhi na arap sa malapad niya na dalanun, no? So, there is little resistance because everyone is traveling the same direction, no? Ang munang realidad, no? Ang munang kung ikaw nagkabuhi sa kalibutan, daw wala kayo isang kontra. Eh, tungod, wala sa nagsugata sa imo kung iklaryo, nahalos klaryo ang pinahimo sa tao nga sa kalibutan, no? Pero kung ikaw nag-contradict, no? At hindi mo ka kontra, no? Munang masubo rin. So, the narrow road is different and difficult. No? So, lain niya ang narrow road na makikid niya dalan. No? Lain, so, kag mabudlay, kag lain ini isang sa malapad niya dalan. So, it is the path of discipleship. So, musuling ko, namunay ang pagkabuhi upon sa kay Kristo, musuling kita discipleship, nag-learn kita, no? Sa mga lesson, gikan sa kay Kristo Jesus, sa iyang mga pulong, no? Kag nagkabuhi kita sa pagtuman sa iyang mga ginatudlo sa aton, no? Ay masalin kita discipleship, masalin ko mga tinudluan kita sa Ginoo. Kaya masalin kita tinudluan, munang ang word niya disciple, no? Masalin ko pupil or student, no? Kaya masalin kita student, gani, hindi lamang kayo nag-learn kita sa sunod sa aton ginapamatian, kundi nag-learn man kita sunod sa aton nakita sa aton ni Ginoo, no? So, it is the life of following Christ in obedience. Ang muling kabuhi, no? Ang narrow road, ang muling siya ang kabuhi na nagatuman din sa Ginoo. Hindi lang kayo nagpamati sa iya mga pulong, nagasalig sa iya, kundi nagatuman din sa iya mga pulong man. So, ang kamaturan, no? Sa ngayon sa Luke chapter 9, verse 1-3, no? If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So, di magsaling kita deny himself, nagambang ina sa complete surrender naton sa Ginoo. Kaya ang cross nga atong pagpasanon daily na adlaw-adlaw, nagambang na sa atong responsibility subong Kristiyano. No? Kaya ina ang pagkabuhi, ang pagsalig, ang pagtuman sa atong Ginoo. No? Ang pagkapatay sa atong tiyogalingon, ang mga handom, mga plano. Kaya ang pagtuman sa atong Ginoo. No? Kaya mo lang word niya, follow me. So, hindi lamang kayo nagkakalakad kita upos sa iya, kundi nagatuman kita sa iya mga ginatudlo sa ato. So, walking the narrow way does not earn salvation. Ang mga realidad. So, mayarang nag-ahambang ati, nag-patim ako, nag-sunod ako, nag-ahimo ako sa mayo, nag-simba ako, nag-apangamuyo ko. Which is, kung tanaw natin nila, muna ang description sa pinatawag narrow way. No? Kapaya ginasang kabuhi nga nagasalig sa Ginoo, nagahimo sa maayo, nagasimba, nagalagat. Pero may arang nagahimo sila, no? Pero wala sa relasyon kay Kristo, kaya mo nang masubok na rin. No? So rather, sinya, it demonstrates the life of one who has entered through the narrow gate. So, ining walking the narrow way, nagapaya gining, hindi na ma-earn ang salvation pagi sa paglatat sa makipin ni dalan o ang pagkabuhi nga nagahimo sa maayo, through good works. Kundi nagapaya gining sa kabuhi, no? Nga nag-decide sa pagsulod sa sininga gawang. No? Kaya mo na ang pagtuo sa kay Jesus Christ sa itong niya kabuhi, subong maluluwas kay mo ko sa itong niya kabuhi. So, mula pinakadakog ng desisyon, pinakanami, kaya labing maayo ng desisyon sa itong niya kabuhi. Kaya mo na ang pagsalig natin, pagtuo sa kay Jesus Christ, subong maluluwas kay Ginoo sa itong niya kabuhi. Kaya ginanagaresulta sa paglakad sa makitid niya nalan, but sila mo nagambali na sa bangpong sa isang kabuhi, na naglakad kita upod sa kay Kristo, no? Kaya gina ang kabuhi nga nagasalig at nagatuman sa iyo. No? So the Christian life may involve trials, persecution, and self-denial. But

also filled with God's grace. But it is also filled with God's grace, peace, presence, and eternal hope. So, ang kamatuoran mga utubabian nga ang aton pagkat buhi Kristohano na punali sa mga pagpilaw, no? Kabudlayan, pagkinyabot, no? Kay bisan pa man even self-denial, no? Nga tinanlan naton isikway ang mga butang naton o ang aton luyag kay himuon tumanon ang kabubuton sa Diyos. Just like the Lord Jesus Christ when he prayed dito sa Garden of Gethsemane, kailan niya, let this cup pass from me, but not my will, but thy will. But so, kamaturan, no, nga munang kabuhin nato, no, na madamo sa mga pagtilaw kay kabudlayan ang saad sa pulong sa Diyos, no, gusto niya, God's grace, no, ang ato niya kabuhin na punan sa buga ng bugay sa Ginoo, peace, yung presence, even eternal hope. Madamo, gid sa kita sang lauman, no, sa ato niya Ginoo, no, adlaw-adlaw, ara siya, upon nato, no, kaya siya makalaon kita. Na hindi siya magpabaya o kung mara dapat itong baya sa atin. No? So, mga utol mga biyan, no? Munang aton nga makita sa nga dyan, no? Kagkabay nga ang aton nga desisyon, no? O nag-desisyon kita nga magsalit sa kay Christ Jesus o kung maluluwas kayo sa atong nga kabuhi, mag-resulta ina sa mag-uman nga kabuhi sa aton. No? Ang pulong sa Diyos nag-tudlog sa aton, no? Ang aton relasyon kay Kristo, no? Nag-ibunga ina sa maayo, no? Nagabungay na sa pagbag-o kag kabuhi nga nagasalig kag nagatuman sa Ginoo. So that's two different roads, no, nakita nato sa niyaga duha ka dalanon, no, dalanon sa kalibutan kag ang dalanon nga sa aton nga Ginoo, no, gimod ang pagsalig naton kag pagtuman sa aton manluluwas kag Ginoo sa aton nga kabuhi, no. So, sa liwat, masanag kabus na mula kung sa Kristo atong iwag, yung tari sa katawa, kung yung kubus ng ladad, kasi prang piso na gasiling, madamang salamat sa pagkamati, may aga sa inyong matanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

Panamyaw naman kag pag-abi-abi sa inyo mga utod kag abyanaton sa Ginoo. Salamat gid sang pagsunod ninyo sining aton palatuntunan, ang Hour of Hope. Sa gyapon ginadala ini sa inyo og dulungog sang Hinubaan Baptist Church. Kaupod man naton ang aton mga Christian friends padayon nga nagasakdag kag nagapray sa sining programa. And of course, ang inyosuki sa kanginan, Pastor Daniel Salcedo. Salamat sa Ginoo nga makapakigangot naman kita sa inyo kag makadala sang pulong. Sa inyo mga questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit nun nga Diyos, saliwat salamat sang kahigayunan ng imo mga pulong, mawali naman naman sa kanginan. Ano Ginoo ang imo mga handom kag tinutuyo sa kinabuhi sa ngamon tagpalamati, i-accomplish pagising gamhanan kagbuhi ni mo nga mga pulong. Magadala sa ilas ang paglipay, magadala sang pagtudlo, magadala sang kaalam kag pagpaligon, magadala Ginoo sang pagsuway sa hindi amo nga ginahimo. Kag bisan pa man amay, makahangkat sa ila nga magtuo sa imo nga ila man naluwas. Amay kabay pa nga mahigugma namon ang imo mga pulong. I-apply ni sa kinabuhi, kabalo kami Ginoo ang balik benepisyo para sa amon. Makita sa mga tao, ikaw sa amon pagsinalayo, kagbisan pa, we will be a blessing sa mga tao sa amon palibot. Ginoo, gapangamuyo gid kami sa liwat sang may mga kinawadon, pakamayawa sila. May ginabatsyag sa lawas, tabangay sila. May mga problema kag palaligban, tabangay sila. May mga pagtilaw nga ginasugata, paligoon na sila. Kagbisan pa man Ginoo kami ngayari sa pagalakdan, ikaw magabinisyon sa iyong paghimuno, kaalam kag gahom sa imo mga pulong. Ang nagapangita sang paglaw, tuytuyin man siya sa pagtuo kay Kristo Jesus. Ang maningamon pangamuyo sa iyang ngalan, kamay pa. Well, tandog pagin kita sang pila ka mga dinalandri sa kasulatan, versikulo 13 sang Efeso Kapitulo 2, nagasiling siya. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far away or far off are made near by the blood of Christ. Masyado mga kauturan kaklaro. Nga ang makasasala nga tawo, nahamulag siya sa balaan nga Diyos. Wala ako naghambal sang distansya. Kaya ang Ginoo hindi naton matakos sa distance. He is a living and powerful and all holy spirit. Amen. God is Spirit. Manangin siling ni Kristo Jesus dito sa libro sang Juan. And so I am not speaking of distances by dimension. Kundi nagahambal ako diri sang moral distance. Utod. Ang Diyos tumangid kabalaan. Ang tao siyado naman kahigo sa tubangan sang Ginoo. Nga nahamulag siya. Kaginang pagpahamulag, ginatawag ina sang Diyos kamatayon. Hindi ba na? For all have sinned, meaning separated. Kag kun hindi matagaan sang solusyon ang makahalanusbo nga sitwasyon sa makasasala nga tao, pihugin. Mapatay gani siya physically. Diritso ang iakalag kag espiritu dito sa inferno. Amo nang maatag uton. Abyan, kung tulukon tapulong sang Ginoo, daw anugid bala ka makasasala ang tao sa tubangan sang balaan nga Diyos. I'll be reading diri sa Roma Kapitulo 1, kag mga sugod ako sa versikulo 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Because that which may be known of God is manifest in them, for God hath shown it unto them. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because that, when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools, and changed the glory of the incorruptible God
into the image made like of corruptible man, and to birds, four-footed beast, and creeping things. Wherefore, God also gave them up to uncleanness through their lusts of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves. Klaro kaayo, mga utod, nga ang tawo gintagaan sang Ginoo sang tsansa nga makilala nilang Ginoo. Sa ano ini nga mga pamaagi? Number one, sa iya physical nga creation. Pero anong ginhimo sang tawo? Imbis nga simbahon nila ang manunuga sining mga butang nga makita, ang ila ya ginsimba amo ang tininuga. Ini bala mo na sila sang aton Biblia. Naghimo sila sang mga imahin sa yup kag manubo nga representation, kag magsiling sila amuning Diyos, kag amuning ginsimba nila. Kita mo lang mga utot ang mga description sang pulong sang Ginoo, nagapakita sang pagkamalaot sang tawo. Matiin nyo bala kung anong mga specific niya nga ginhambal diri. Siling sang pulong, their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools. You see? Amo ng tawo, ginapapati niyang iya kaugalingon sa iya nga pagpanyasat, sa iya nga pag-obserbar, nga daw may kulang ang ginhimo sang Ginoo sa sining kalibutan with regard sa iya layi kag mga basic nga prinsipyo sa order kag pagkinabuhi sang tawo. Ang siling sang pulong sang Ginoo, nagkabig sila nga maalam sila ko galingon apang sa kamatuuran buang-buang sila. Amo na siling sang pulong sang Diyos. Masakit pamatian. Titan-awan nyo bala utod. Once nga supakon mo layi sang Ginoo, panawag sa imo makasasala. Kagyari karon ginbutang mo ang imo ko galingon sa isa ka lugar nga nag-ibitar ka sang paghukom sang Ginoo. Tungod sining moral perversion nga ginhimo sang tawo, gintagaan sila sang Ginoo sang paghukom. Utod, amuning makanglidlis diri nga description sang tawo nga wala Diyos. Nausapyak naman nga bahin ang pulong sang Ginoo, nagaportray sang tuman nga pagkabalaan sang Diyos. Sang pagguba sang tawo, sang iya plain nga ginsugo dito sa garden sang Eden, nagdemand ang Ginoo sang kinabuhi o kon kamatayon nga bilang kabayranan. Wala isa nakita mga utod kundi ang inusinti nga sapat nga nagtalos nga nagtabon sa makahalanusbo nga kahimtangan sang tawo sa iya pagkamakasasala, ginpatay niya ini. Sa paghatag sang Ginoo sang layi sa tsimpo ni Moises, nagareveal ini sang pagkabalaan sang Ginoo. Kay nakita niya nga ang inclination sang makasasala nga tawo ang iya tagipusoon huyogid sa pagpakasala. Kag kun magdulhog naman ikaw sa bag-ong katipan, matiin nyo bala? Wala tapagani, wala pagani makumit sang tawo sa akto. Ang pagpanglugos, ang pagpatay, uko ng paghamkon, niya nagtulok ka palang sa isa ka persona kag mayara nga last sa imo tagipuson, nakakomiter ka na sang pagpakighilawas. Imagine nyo na bala mga utod? Tidi ka man sina mapriso, kaya wala man sang crime nga nakomit, apang ang Diyos gatulok sa tagipuson. Husto? Sa paghamkon mo palang sa imo tagipuson, sang pagkabutang nga hindi mo nagsiling ang pulong sang Diyos, nakasala ka sa imo, kasing-kasing. Sang nagbuko ka palang nga utason ang kinabuhi sa imo isig ka pareho, siling sang pulong sang Diyos, nakasala ka na sang pagpatay sa tubangan niya. Imagine nyo na. Tiya mo ini, sa sining mga layi kag kamatuoran, ginapakita diri sang Diyos ang iyang pagkabalaan utod nga wala sang makasasala nga tawo nga maka-approach sa iya katubangan. Tiya mo na nagapasalamat kita siling sang pulong sang Diyos. Ining moral distance sa makasasala nga tawo kag balaan nga manunugan aton
ginkuha, ginhambal ni San Pablo sa mga hintil nga taga-Efeso. Nga sang una, wala ka mo paglaom, wala ka mo Diyos, outside ka mo sa covenant sang Israel, nga apang karon, kamuanay nga malayo, ginpapalapit. Tungod sa ano? Inyo pagpaningamot, inyo nga reliyon, inyo nga abilidad, hindi, kundi sa hamili nga dugo ni Ginoong Jesus. You read that, mga utod. Ephesians chapter 2 verse 13. You who were sometimes far away were made near by the blood of the Lord Jesus Christ. Ari pagin utod, versikulo 10, kapitulo 5 sang taga Roma. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, being reconciled, we shall be saved by His life. Amen. Kabalo ka mo kung anong akon masiling sa sining mga bersikulong aton ginbasa? Dalayawon kag pasalamatan ang ngalan ni Kristo Jesus. Amo na abyan, ang isa lang gid ka ma-exclaim sa nga akon, mga dila kag tagipusoon. Ano pa? Malayo kita sa Diyos, makasasala nga gin-condemn, nagapadulong sa infierno, ginpapalapit tungod sang kamatayon kag dugo ni Ginoong Jesus. Balaan nga Diyos aton ginatubang, himpit sa iya mga layi, ginsupak sang tao, ginpasipalahan, kaginguba, kaginlapas iya kasuguan, ginimutang aton kaugalingon, nga kaaway sang Ginoo. Siling sang pulong sang Ginoo. Roma, kapitulo 5, versikulo 10, niya ginpasag-uli kamo pagi sa kamatayon sa dugo ni Kristo Jesus. Amo na abyan, sa tagsa katinion sang aton kinabuhi. Indi pagtuguti nga magsinalayo ka sa sining kalibutan nga independent sa Diyos. Saligi siya, kabalo siya sang himpit nga para sa imo. Amen. Saligi siya, kay kabalo siya mag-provide sang imo needs. What is the best for you? Saligi siya, kay himpit siya sa kaalam nga nakabalo sang imo palabuto. Amo na byan. And above all, bato na si Kristo Jesus, kay palangga niya ikaw. Amen. Ang isa sa mga tinutuyo sang Ginoo sang iya pagpakatawo, amo nga tubuson kita sa aton mga sala. Kagtagaan sang kinabuhing dayon. Of course, ara lang gid gyapon ang response nga ginapaabot niya sa aton. Saliga naton siya. Hinulusunan naton aton mga sala. Kagabihan naton ang aton mga kasing-kasing kagagdahon si Kristo naton manluluwas. Well, kaluyan gi kita sang Ginoo. Sugpunan pa gid naton ini. Damo pa ini nga mga bersikulo nga nagahambal sang natabo kag mga benepisyo espirituhanon sang kamatayon ni Kristo Jesus dito sa cross sa Calvary 2,000 years ago, made available para sa aton at the expense of the God-man, the Lord Jesus Christ. Simbahon naton ang aton Ginoong Jesus. Alagaron naton siya, higugmaon naton siya, i-share naton ang kaluwasan pagi sa iya sa kalibutan mga tao nga wala pagid sang paglaom. Amen. Well, once again, paalam kita sa inyo. Balikan natin ini sa masunod. This is Pastor Daniel Salcedo sa Hinubaan Baptist Church para sa Hour of Hope. Nagapaalam. Mayong adlaw sa inyo na tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

man sang pulong sang Dios, ako na siling wala agid sang kalipay. Kaya ang siling sang atong ambahanon sa mga nagsalig, sa mga nagtuman, magailig sa ila, ang kalipay sa ila tagipusoon. Amunin ko nga ang ginhimo sang Dios, naghatag siya sang mando, kay luyag niya ikaw, ako, kita tanan, maka-experyensya sinang kalipay, nga hindi mahatag sang kalibutan, it's only God nga makahatag sina. Abiyan sa sininga tion, kunway ka na sang kalipay sa pagpangabuhi doon sa kalibutan, kay wala ka na nagahimo sang imubahin sa Ginoo, this is a challenge for you. Balik sa panimalain sang Dios, balik sa pag-alagad sa Dios. Agod sa liwat, gintuman mo ang kaman sang Dios nga magpasakop ka sa gihapon sa isa ka panimalain sang Dios nga kita tanan mag-aalagad sa iya. Ngaman, kay siya gali amo ang nagmando, hindi ang mando sang pastor, hindi mando sang mga officers, hindi mando iya sang mga tumuluo, kundi mismo ang Diyos. Nga luyag ya ikaw kag ako, magahili usa, agod nga aton gali ma-experiensyahan, no? Ang isa kadako, kag pagpakamaayo, nga luyag sang Diyos, mahanabo sa aton kabuhi, no? Nakita, nagapabilin sa pagpasakop kag nagatuman kag dira ang eksperyensya naton ang kalipay katapusan. Amo ang ginansiling the ultimate reward sa niya, life forever more. Among gali ni ang bunga sang pagkamapinasakupon sang isa katumuloo sa bulwaton sa panimalay sang Dios tungod sinang kabuhi nga wala sang katapusan. The ultimate fruit of unity kanami kasi niya is everlasting life and eternal fellowship. Gani abiyan sa sininga tion, isa ni kamanami. No? Kanami, amun igali ang tinutuyo, gigali iya sang Diyos sa imo sa akon, nga ang yaluyag nga pagatingbon kita. Kaysa sinang ginasiling eternal life, kaysa ginasiling sinang eternal fellowship. Imagine, kung diri sa kalibutan, nag-fellowship kita once a month, no? Thrice a year, or piladira, no? Kaka-time sa isa katuig. But you know, ang isa ka man na migli nga sa pila kadlo, kung ato na tayo sa langit, kabuhi na yan nga wala sang katapusan, na, kagsiling niya, pagpakigambit nga wala man sang katapusan. Abiyan sa sininga tiyon, may mga pastors ganiyan nga makita ta na lang sa Facebook, napatay sila. Pero ang kanami, kamay promesa ya ang Diyos sina, magapangabuhi na sila dito sa langit sang wala sang katapusan. Pero kita nga mga buhi sa tiyon nga mag-aabot sa Ginoong Isus, kita pagatingbon. Ang munang silingdira ni San Pablo, ang mga napatay kay Kristo banawon, kita nga mga buhi, no? Pag-aislan ini ang aton nga lawas, ang lawas na dita bamalatyon, sila yung pag-abanawon ini mga napatay kay Kristo, kag sila niya magatingob kita pa, ibabaw, no? Magasugalaw sa aton manunubos. Kag sila niya pagadalo niya kita sa iapuloyan, kag kita magapangabuhi, sing wala sing katapusan, kag sila niya wala man sing katapusan nga pag iambitanay. Kaya mo inang luyag sang Dios, that is the ultimate reward, life forevermore. Abiyan sa sininga tiyon, kung luyag ka sang kabuhi nga wala sang katapusan, kag mangin kabahin ka sang panimalay sang Dios, ang hangkat sa sininga aga, tuoy si Ginoong Isus nga imo Ginoo kag manluluwas, kag ikaw man mangin kabahin sa sinang pagpakamaayo sang Dios. Kag ikaw man mangin kabahin sang nando sang Dios. Kag ikaw man mangin kabahin sang padya sang Dios na amo ang kabuhi nga wala sing katapusan kag ang kanami eternal fellowship. Abiyan kun amo ina karon ang imo nga kilalakon kag talupang don tuoy si Ginoong Isus nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas sugod karon. Agod nga ikaw mangin umalambit sang eternal life, eternal fellowship si Ginoong Isus. Amang sarang kagtakos nga imo pagatuuhan pagaangkonon sa imo kabuhi kakilalaon mo siya nga mangin Diyos, mangin Ginoo kag mangin manluluwas sang imo kabuhi kag ikaw mangin kabahin sang panimalay sang Dios. Subong kita magatingog sa pag-alagad. Kabay nga mo ini ang gugma sang Dios kag pagpakamaayo sang Dios sa aton magapangamuyo kita langit noon nga amay nagapasalamat kami sa imo sininga tion. Ug di kami kag buligi pakamayo kami sininga adlaw sa imo namong

0: Nasaligan ka na ni Jesus' name. Amen and amen. Salamat. To God be the glory.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kung mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Pilipinas, isa sa tatlo sa listahan sang top 20 least safe countries sa bilog na kalibutan. Bangod ini sa nanaiksari ng mga kalamidad na nag-aabot kada tuig, pareho sang bagyo, dinog, kagbaha. Sa pag-abot sa mga kalamidad, kaupod man sini ang nagataas na numero sang mga nagakaapektuhan. Agud balikaw ang kaugalingon kag pamilya sa halit nga tugas sang mga kalamidad, ari ang mga tips na makabulig sa imo. Una sa tanan, dapat gid ni i-preparar ang emergency kit kag maghimo sang family communications plan. Hibaloon kung sa diin ang evacuation sites, kung ano kag diin ang alagyan pakagto diri. Kung may balita sang bagyo, magpamati sa radyo o kung maglantaw sang TV para may ideya kita kung saan umatupa kag kung diin matupa ang bagyo. Kung may palabuton nga bagyo, siguraduhon nga full charged ang mga cellphone kag gamiton lamang ini sa mga seryoso nga emerhensya. Kung may mando sang evacuation halin sa otoridad, gilayon nga magsunod agud makaluwas sa disgrasya. Himaluon ang numero sa mga sangay sang gobyerno nga pwede makabulig sa imo kay sa imo pamilya. Pareho sang Disaster Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, kag iban pa nga mga rescue groups sa tiun sang kalamidad, dako ang tsansa sang kaluwasan sang may nahibal-an. Ang ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan.
3: Yari, ang ato na biyan, gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isikto, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
4: Ato niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is siyempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung naminig aton balay tani, naka-screen. Kung hindi ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man mga mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka, nagin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ng atong 4S strategy sa against dengue.
3: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidung-dumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
6: Philippine Standard Time at 7:02 in the morning.
7: Buong taon na!
8: Ahay! Tuyo pa ko!
7: Ano yung kubayan? Bangga lang, bangga lang. Oh! Oh!
9: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
10: Oras na Pilipinas.

0: mga
1: Western Visayas and Negros Island region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nagabalik ang programa, ang kaupod ninyo sa paghandom para sa pagbago niyang oras na Pilipinas. Abiyanan, it's a Wednesday morning. Kaupod ninyo sa siningaga sa controls, si partner Bonard Carmona, dakag sa inyo abyan di sa kahanginan nga wakalan kayo. Jig Sinilia, isa ka oras kagto nga. Kaga si partner Jory Dulia, karon ng salon sa dugidugay sa itong comment section. Mga kagawad rin sa studio nga kanya na. Okay na. Ano nga mo niya nga pangalan? Away kami kapadlagan. Away kami kapadlagan. Ano lang niya? Mga tauganay sa mga tauganay sa mga nag-aupdanay. Kasi masiling nila. Kasi masiling kamo bilang kapadlagan sila guro. Kapapili na sila guro daw tauganay nila kagawad. Mga ano lang na niya? Mga diri-diri dito-dito lang. Oy, good morning sa inyong tanan dira, oh. Aton nga mga suki, nga mga tigpalamati, kag suki, nga mga tumalanaw. Kamusta? Kamusta, ha? Good morning sa inyong tanan. Kag, I don't know kung ano ang ganap dira sa inyo. Pero ang ganap dira, pala yun, yapon. I don't know kung ano ang ara dira, no? Oh, kay, siyempre, nagkalain-lain man nga mga helikoton, eh. Ha? Nagkalain-lain nga mga helikoton. But then, kung ano man nabiskan, ano pa na mga ganap ninyo, masing ano pa na mga helikoto ninyo, hindi gid malipat ha sa paghimo sing insyakto kagmayo. Mga na pinakaportante sa tingnan. Oh, bahala malipat ka pamahaw, bahala malipat ka kape, basta ka hindi ka malipat, ya maghimo sing mayo sa imo ya kabuhi, dira subong. Kaya kung malipat kita gani maghimo sing mayo, di delikado na ya. Kaya basi hindi na mayo, ginhimo na ito. Oh, kag... mahulog kita sa bitag ng kasalanan. No? binaton wala may na kabalob lang ang aton mga ginihimo ng mga kamalamalahan. Damo, gali, no? Damo, mga yan. Ha? So, always remember to focus on the good things in life and to do the good things nga ginaaman sa Ginoo para sa aton. No? So, kung sa radyo ka man subong, kung sa cellphone ka man, kung sa diin ka man galantaw kag pamati subong, ha? Mayong aga dira sa imo. Kag salamat gid kay Updanay naman kita siningadlaw, no? Kag salamat sa Ginoo kay ang iya katutom, iya pagpakamayo. Nag-upod gid sa ato na adlaw nga tanan. Kay kung walang katutom sa Ginoo, I doubt nga ari pa kita di subong. No? So, maayo gid nga ang Diyos aton pasalamatan kada adlaw. Oy, kag sa mga nagpamahaw dira, padayon lang sa hungit ha. Padayon lang sa timo, hindi maguntat kay para hindi malate. May ambot ako nga ano kun aga bala, early morning. Kana mi magtulala kun early morning no. Ano lang kakaon ka, so gulpi ka lang kaka, gatulog ka lang sa mundo ng kawalan. Gatulog ka lang sa ano wala man gatulala ka lang gulpi. Ano naman naman? Naglag ang utok, nag-glitch ang sistema. Oh, abot ako na aga, kanami gidya tulala, no? Umbot nga, ah. May pa kun, sa mga lalaki, da nga mahilig kape. Mas mga kapangapi, may higop ka kape, balaw, isa ka higop, tulala. Ika doon ka higop, tulala. Oh, mahinoktok, balaw, na naman. Na naman, kung aga, no? Kasi mga ginaguro kong bag-ubugtaw. Oh. Pero kung katulala ka mo subo nga, basta kay, ha, hindi lang pag ipasulabi ang pagtulala, kay, kasi malate ka mo karun. May kilala ko ka, ginasaway ko pirmi, kay kakaon, gulpi lang bala katulala, bala ho, gausang katulala, katulok sa dingding. Uy, basi matamaan ka. Basi hindi ka nagka-recover. Budle kung matamaan, hindi ka-recover, blaw. Tapos, ginang ligaya. So, hindi masyado magtulala, ha? Kag, pagkinahaw na ito na itong mga brain cells. Early morning. Kasi, wala pagkaganang brain cells na ito. No? Pero okay lang, ha? Okay lang, bisikin mo lang kagana ito ng brain cells. Ipagkinahaw na ito. Paano na ito pagkinahaw? No? Isa sa mga nami nga exercise. early in the morning. Mind exercise bula ang magmemorize sa mga bersikulo. Bula? I-recall ni mo ang mga na-memorize mo sa una. John 11:35. For God so loved the world. Ay, sala. Hindi mo nga. Tapos gin, Jesus wept. Di, amo galing nga sa ulado ni mo kay duwa lang ka tinagay. Oh, damdam mo mga Genesis 1:1. Oh, in the beginning. Wala yung tsakto nyo ha, hindi magbininging ha. In the beginning. God created the heavens and the earth. Oh, tsakto nyo pag memorize. Para ma-exercise ang ato ng mga uto. Oh, John 3:16. Oh, Psalm 23. Bilugin nyo nga chapter ya. Oh, bilugin nyo nga chapter ya. Oh, the Lord is my shepherd and I will dwell in the house of the Lord forever. Bakra, 1 to 6 ito ya. Oh, namin na yung exercise sa utok. Okay. Balaan nyo, nga itong mga utok is ginatuktukan, ginakalawang eh. Ginakalawang, mga kabiyanan. So, kung i-exercise na mo, ma-memorize ka sa mga verses, diba? Magana, imo yung mga brain cells mo, bugtaw agali. No? Early morning, ang imo yung utok ya, pagsik na. Mas pagsik pa sa isda, karadakpan. Mas pagsik pa sa isda nga nagtupa sang malang duta. Pero kun may palangga kasi siningaga bla. Pero sa ginambal ko kagapon nga nabasahan ko sa Facebook ang balong sa ga ikaw ang tabagak sa akon maaslong nga sinamak. Nga kung baga ano giblahaw sampatan na giblahaw. Ikaw ang kamatis sa maparat kung nga itlog nga ano gani, ginamos. Itlog nga ano natawag siya na gani man, nalipad ko sa pangalan na itlog nga pula. Kamatis kag itlog nga pula, namit ka dyan itlog nga pula, may kamatis, dusun, may bombay man. Depende sa inyo kung ano gusto nyo nga bombay. May bombay nga isog, may bombay nga tamis. Ang bombay nga isog, panumbag na iya. ang bayulit nga Bombay. Pero ang Bombay nga tamis, ang puti nga Bombay. Lain na yung Bombay ang ginapalapitan mo kung huwag ka na kwarta. Lain mo na iya. Lain na iya. Mahamala, amiga, ikaw bayad na. Bagi-bagi lang, ikaw bayad, subong. So, pili ka lang. Namit mo na pamahaw, no? Pwede po, no? Ang itlog nga pula, butang ano, kamatis, dusun may bombay, bao ah, dusun ang iparis mo, ang kaping init kayo, dusun, doon di mo, doon gutong gulpya. Anyway, may City Onsen na, dasigun to niya. Dasigun to niya, para hindi ito magsulit-sulit. Pero importante gid mga kabiyanan nga mabalik kita sa aton nga Dios. Ari aton nga ambahanon by papuri magbalik ka.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas, alas 7.15 mga kabiyanan. Kamusta na, kamusta? Anyway, may aga sa ito mga kabiyanan. Shout out sa taga-punta Taytay, kagsumag sa Team Carmona, kay Brother Joey Ferrer, kay Engineer Kagawad Joel Guntalidad. Kagawad, good morning. Sadya kami di. Ang bilakadla, wala ko pwede pala sa amon. Sadya to di. Kay Pastor Joji Bargaminto, good morning. Sa Tangob Evangelical Church members, Sumag Evangelical Church members, kay Pastor Noel Zulweta Jr., kay Pastor Edsel Carriedo, mayang aga na sa inyo tanan. Damo tayo yung mga listeners, mga biyanan nga, silent-silent lang balahaw. Ang ginatawag na ito ng mga silent listeners. Oh, kag sa itong mga kabiyanan dala sa Guimaras, no? Mayang aga dala sa inyo. Palakpakan na itong listening aga sa Sir John Huatas. Aton nga first honor sa sining aga. Good morning, good morning. Si Sir Bibot nga naglagas ang first honor. Nagdiri-dali ni sa type. Nasala na lang iya nga type, Pastor Hoyd Morning. Sir Bibot, may kaaga sir. Kamaloko nga nagdali-dali kaging type. Naunahan lang iya po na. Good morning, dra sir. Good morning. Kay Sir Ray Ramos, maayong aga. Kay Ma'am May, kay Rin Rin, kay Catherine, kay Ron Ron, kay RJ. Sa BMOCF Church Family. Sa Win Youth on the Rock Family and CHMSU BSCE Faculty and Staff. Mayang aga dra sa inyo. Kay Ma'am Isada Rosario, good morning. Kay Nanay Virgie Salgado, mayang aga. Kay Nanay Connie Duresa, good morning. No? Kasi bilog nga pa ni Malay Duresa. Kay Tatay Benny, kay Duk Gracia, kay Daryl, kay Diana, no? Daniel, no? Kay Pastor N.N. Ambid and family, kay Mami Kleng, kag Daddy Sammy Kaskalya, sa tanan ng mga members sa City of God, no? Kay Tito Jimmy Pescadera, Joanne Jason, kag Jana Pescadera, maayong aga, dala sa inyo tanan. Kay Sir Alberto Norbing Loreno sa Talisay City, Zone 15, no? Maayong aga dala sa inyo, sir. Kay Sir Dario Loreno, kay Sir Isagani Mitano, no? Kay Sir Ronnie Mitano, kay Sir Metoy Liamas, kay Sir Goyang Liamas, kay Sir Jesse Hagolino, kay sa tanan nga ara dra sa Hope GK Kabatangan, Talisay City. Mayang aga dra sa inyo. Ma'am Teresita Juliesa, mayang aga gid. Shout out from Barangay Concepcion, Talisay. Uy, ito nung mga kabiyanan dra sa Talisay, no? Damo ito ng mga listeners sa Talisay. Okay, Ma'am Wela Familiar, good morning. Siling ni Ma'am Wela, ya-internalize kung ano ang ginahigop. Amo na galing ang gatulala, kaya gina-internalize, gali. Ang ginapamalandungan, ano na ihan ginahigop ko. So, 1%, 30% kalamay, 30% nga kape, kag 10% nga tubig kag impurities. Ano man, oh? So gina-internalize ko ano ang ginahigop, amo na galing agatulala. Ay chakto gid. Kay Ma'am Michelle Lopez, ayong aga. Kay Ma'am Irma Banyas, siling niya maulanon nga aga. Pero sa gyapon, salamat gid sa Ginoo sa gift of life this morning. Sa radio lang nagapamati everyday sa La Carlota City. Uy, the moment to the listeners, no? Sa La Carlota City, atong dira ang mga suki, ang mga tigpalamati. Ay nga agad sa inyo. Sa mga issue nga ginahulat ni Sir Bibot, sadya tong impeachment na nagligad. Kagapon kay ang defense ang nag-present ang dokumento, photocopy. Tinagreklamo ang prosecution nga photocopy ni dapat i-produce gid ang kabilugan nga manay. Nagligad ang prosecution man to ang nag-present sang photocopy, ang defense man ang nangaking nagligad, no? Diskartehan niyo da, tsaktuhon niyo pag diskarte. Tsaktohon niya pagdiskarte. Siling gali ni ano, siling gali ni Senator no, Senate President Win Gatchalian, hindi gid man kuno 70 million ah ang gasto kadadlaw. May isa pa nga ano 25 million. Hindi man kuno 25 million kadadlaw ah. Hindi man kuno 70 million kadadlaw ang gasto sa impeachment. Sige ah. Siling ni Sir Bibot, may favorite verse dyan, 11:35. Favorite, kinubunubo, sir. Hindi mo gin malipatan. Nambot na lang kung malipatan. Pagid kay Madam Roslyn Pantonial, mayong aga. Good morning. Sa bilog nga, panimalay Pantonial. Okay, Madam Roslyn. No? Sa bilog nga, panimalay Pantonial, mayong aga. Sa kay Pastor Benji Alfonso and family. Kay Ma'am Annie, kay Nang Suping, kagdaday sa Kawayan Baptist Church. Mayong aga dara sa inyo. Kay Ma'am Chona Aldea. Chona. Oh, good morning sa inyo da. Oh, kay Brother Bonard, kay Pastor Joe. Mayong aga. Oh, mayong aga. Sa Christian Foundation for Persons with Disabilities. Oh, mayong aga dara sa inyo. Tanan ha. Atong dara ng mga kabyanan, kag mga kaupdanan man sa pagpangalagad. Good morning. Kay Ma'am Emeline Solania, good morning. And kay Ma'am Melanie Aison. Sir Robert Isulgon, mayang aga. And kay Ma'am Arlene Villaluz Tumulak from Granada. Balian niya ng kanta ng Granada. Under your skin. Lain nagali. Yuyuy Villamay nagali. Kay Ma'am Meredith Sobilo Nililia diha sa Tanhay City. Maayo buntag ninyong tanan. Kay Pastor Ben Hinilia, kay Pastor Bes, kay Ma'am Jean, kay Chingkay, kay Dongski. Maayong buntag Tanhay City. Kay Brother JD o kay DJ JD sa Roma. Good morning. Okay. Kay Ma'am Thelma sa Roma diha man sa Tanhay City. Mayong buntag ninyong tanan. Oh, inaot nga okay ramo diha. Kay Nanay Virginia Arabilo, good morning nay. Bitbiton ko na lang tani, iridyo ko kag mananom sa La Guerta. Wala madayon kay nag-inulan. Mamayong na lang ah. wala na dayon kay mag nag-inulan man ate. Amo lagi nang amo gina ang amo gina ang dako nga kontra no. O, kung sa mga nagatingala, ano ang La Guerta? Ang La Guerta mga kabayanan, garden. Amo na sa mga kung mga daan nga mga tinuga, amo nang tawag nila sa garden. O, diin ka magadto sa La Guerta. Maano ka to? Mang Langguna. Laguna. Mangguna bala. O, mang ano na, guna man ata tawag ni Gabriel Partner Bon. Na wala mang ilamon bala. O guna. O maano ka sa La Guerta, ma Laguna. Amo na ang La Guerta ha? Sa mga daan ang mga tinaga naton sang tion pa sang Espanyol dire sa pungsod Pilipinas. O La Guerta, La Misa, la Tundan, la basta. Basta may la, ano yun na. Oh, good morning sa inyo. Tanan nga ara na sa ilang mga La Guerta or sa La Misa. Kung di mo ka masubong. Ay nga aga sa inyo tanan. Okay, kayong Madam Mitchell of Sonon Family. Nga dira sa EB Magalaw na may nga aga dira sa inyo. No? Kay Nanay Elsa Castronevo and Family. Good morning. Kay Ma'am Sonia Aguilaran and Family. Mayong aga. Kag sa ato mga kauturan, kag mga kabiyanan dira sa EB Magalaw Evangelical Church. Good morning. Sa ato mga kabiyanan dira sa Kabog Christian Fellowship Church. Mayang aga dira sa inyo tanan. Kay Nong Jury Recarido. Good morning. Kay sa Pinimalay Cantero, no? Bilog nga Pinimalay Cantero. Mayang aga dira sa inyo. Kag sa ato nga mga tigpalamati nga ara dira sa may San Dionisio area. Okay, Nanay Angelina Harjulin, Tita Maha. Good morning. Kay Ma'am Florita Ong Undoy. Oh, mayang aga dira sa inyo. Kay Ninay Esther Labaste, dira sa may backup 6. Panimulay Kuelo. Oh, dira sa may backup 6 man na yun. Oh, mayang aga dira sa inyo. Kamusta ang inyong helikoton? Kay Nanay Linda Capindo sa Sipalay. No? Kag sa bilog na Panimulay Capindo. kay Sir Gideon Capindo, good morning. Kay Bossing Romel Ilamparo na Valles, mayang aga dito sa inyo. At sa mga kabiyana ni Brother Navales, good morning. Okay, Sir Tristan Emmanuel Patag, mayang aga. Mapa-shout out ako tani sa Paris ko nga si Inda kag Tito sa Barangay Panukoy. Si Ferrer ako kag ara ko subong sa Tunga Lawod, uy. No? Pero through internet live stream nagpamati ako sa DYVS 1233. So, uy, sa tanan naton nga mga si Ferrer ha, or commonly known as mga seamen and women, no? Mayong adlaw dira sa inyo sa tanan nga nagautaw-utaw subong sa dagat. Okay, may mga damo tayong mga listeners dira eh, nga ang iban nagalantaw na lang sa replay, no? But mayong aga dira sa imo sir, kabay nga okay gid ang tanan dira sa barko, no? Although sa barko may kahidlaw, pero magpuli ubos ang kahidlaw mo, no? Manang excited pero may atong mga seafarers bala, no? Excited pero may atong mga seafarers magpuli, no? Kay ti siyempre hidlaw man eh, no? Sa tanan dira sa Barangay Panukoy kay Nanay Inda kag kay Tatay Tito, no, sa Barangay Panukoy, ha. Good morning dira sa inyo. Patag, oh, good morning. Ilaprido. Kay Pastor George Gutierrez, happy birthday.
2: Happy birthday.
1: No, sa Gawahon Evangelical Church sa Victoria City. Kay Pastor Franklin Hintoya sa Old Town Baptist Church sa Daan Banwa, Victoria City, oh. No, mayang aga dira sa inyo. Nabi niyo, Perti Kawitis ang pangalan. Kaya ang pangalan sa lugar, Daan Banwa. Di pangalan sila simbahan ni Old Town. Old Town Baptist Church. Believe, ha? Believe, mga aga. Oh, greetings niya. Halin kay Partner Bonard, ha? Oh, ang nagpatamiyaw sa inyo, si Partner Bonard Carmona. Oh, si Kagawad Bonard. Oh, nakagawad o ginagawad. Anyway, mabiyanan. Alas City, 20 City na. Surihan na ton karon, gali, no? Ining tapos tublas ang zona ni President Marcos Jr. Naghambal siya about padasigon kag panamion ang pagpatakod naton balas ang solar panels. Kay kabudlay magpatakod yung solar panels. Diba na topic to ni nagligad. Ang pagpatakod yung solar panels, mahal, budlay, kag kalawig. No, ang mahal gid ang gina. No. So may ginpasaka subong may gina pasaka sila subong nga mga hagna ang sariling kuryente act. No. Kag may iban pa gid eh, hindi lang ang sariling kuryente act. May iban pa gid may hagna pa gid nga gina ang tinutuyo niya agud madula ang panubuon ang red tape or ang bureaucracy bala sa solar home. So, kung mag-apply ka for permit. Okay, permit eh. No? Kabudlay mag-apply sa permit kalawig. So may mga ginapasaka sa bong. And hopefully no, ini nga mga bill nga ini hagna nga ini. Mahimo layi kag makapakinabang ang mga Pilipino. Kay kabudlay subong kamahal sang kurinti naton, no? Maayon subong hindi na masyado brown out dili pareho sa nagligad, no? Pero sang Sabado ate ga ano, from time to time ga ano gin man na sila ga tawag si naman ga maintenance ga clearing ga takot sa bago nga mga wire, no? So from time to time ara gid man ang brown out schedule, no? Schedule interruption, okay na kung scheduled. Ha? Pero ina balang mga unscheduled balang nga gaobra ka, wala sila announcement nga mga brown out, so gulpi lang kapatay. Yung imo kliyente yan na tulala imong kliyente. Hindi na tuman akong kastorya man. Wala na, goodbye kliyente. So mo naman tabo, kisa akong mga unannounced bala, unscheduled interruptions. Oh, good morning kay Sir Tristan Gulay, kay Ma'am Lucita Alegrado, good morning. Kay Ma'am Josephine Quinosa, mayong aga. Anyway, mga mayanan, alas City, 29, ang tisya magbarayo na katukita na sa anong pabaon sa sining aga. Jeremiah 17, verses 7 to 8. Siling sa pulong sa Ginoo, blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He's like a tree planted by water that sends out its roots by the stream and does not fear when heat comes, for its leaves remain green and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. It sounds very familiar, mga kabiyanan. Okay, we all know Psalm chapter 1. No? Kag, the same principle in Psalm chapter 1 is applied and stated by Jeremiah 17, 7 to 8. Now, ini si Prophet Jeremiah, mga kabiyanan, nagpangalagad ni siya sa tiyon, sa isa sa pinakamabudlay ng mga tinion, pilaka kululbaan nga tiyon sang history sang Juda. Juda kay napihak ang Israel. Napihak ang Israel, mga kabiyanan. After Solomon, napihak ang Israel. Nahimo siya Northern Kingdom kag Southern Kingdom, mga kabiyanan. After Solomon, after napatay si Solomon, ang United Kingdom sa Israel na split into two separate states. The Northern Kingdom of Israel nga ginpangunahan kag ginpanguluhan ni Jeroboam, kag ang Southern Kingdom sa Juda nga ginpanguluhan ni Rehoboam. According to the Bible, mga bayan, kung lang tao, no, si Rehoboam amuni sa ang last monarch, last king sa United Kingdom sang Israel. No? Well, ang iyan ni Papa, bata ni siya ni Solomon eh. No? Sa piyak na bahin, ini si Jeroboam, mga kabiyanan. Ini si Jeroboam. Umuni ang right hand man. Right hand man ini ni Solomon, mga kabiyanan. So napihak, and sadly, mga kabiyanan, ang natabo, duha lang katribo ang nag-upod kay Rehoboam. Sa piyak na bahin, ang kay Jeroboam, 10 tribes gito sila. So napihak. And ang background si ning Jeremiah, dito siya sa Juda. Kag tungod kay Pertinica, no, after many kings, ang Juda nahimo na silang wala kadlok sa Dios bla. They had turned away from God, kag ginbutang nila ang ila confidence sa mga political alliances, sa mga military strength, sa ilang kaugalingon ng wisdom instead of the Lord. And just before this verse, mga bayanan, Jeremiah 17:5, amo ni declare ni Jeremiah, cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart turns away from the Lord. Because this was the condition of Judah at his time. Ang ilang ginasiligan, ang tawo, ang ilang ginasiligan, mga kaalyansa nila, ang ilang ginasiligan, ang ilang kusog, military speaking, and their heart was far away from the Lord. Okay? Then, after a few verses, in verses 7 to 8, gintagaan niya contrast, ang isa katinuga, nga wala nagasalig si Ginoo, kag ang isa katinuga nga nagasalig si Ginoo. Okay? Well, ang issue there is not whether we trust. Na may ginasaligan ta, mga kabiyanan. Ang tudod nga issue diri kung diin aton ginabutang aton nga pagsalig. Each of us, every person depends on something. But the wise person depends on the Lord. Now, siling ni Jeremiah, blessed is the man who trusts in the Lord. Number one, we should reject self-reliance, mga kabiyanan. Ang kalibutan subong, kalibutan ang gina-advertise per me, ang self-sufficiency. Di ba la? Na maging strong ka in your own self. Okay mo na, no? But it does not mean nga kaya mo tanan ng mga bagay. Okay? Siling sa puno sino, blessed is a man who trusts in the Lord, not in ourselves. Okay? Kaya ang aton nga natural tendency, mga binan, mag-rely sa aton tagsa ka mga kabuhis, mag-rely sa aton mga kugalingon. Nagasali kita sa aton abilidad, sa aton mga experience, sa aton mga resources, sa aton mga plano. Yes, and Dios nagahatag sa aton gifts, nagahatag sa aton kaalam nga gamiton aton. But they were never meant, ining mga gifts, kag-wisdom, kaalam, they were never meant to replace our dependence on Him. Hindi po silingon kay alam ka, gitagaan ka kaalam si Ginoo. Hindi po silingon kay abilidaran ka, kay may mga abilidad ginatag ang Ginoo sa imo. Nga mo na lang ng saligan mo, lipatan mo ang Diyos. No, it should never meant to replace our dependence on God. Kaya kung masiling ka, self-reliant ka, masiling ka, ha? Kaya ko na nga mga bagay. Ha? But you know what? For a person that is wise, ha? Ang ginahambal gid niya, Lord, kinahanglan ta ka. Always remember, ang aton Kristohanon nga pagkabuhi, wala ini nasustinar sa aton nga confidence, sa aton kaugalingon. Kundi ang aton Kristohanon nga kabuhi, ginasustinar sa aton nga pagsalig kag confidence sa Dios. Okay? Now, what is interesting, because the word trusts, nga makita naton, is in the present tense. Ano but silingon sina? Hindi lang kay kaisa in the past, or in the future, but it should be every day ang atong pagsalig sa Dios. Blessed is the man who trusts in the Lord every day, every step of the way. Tanan nga mga himuon mo, tanan nga mga tikang sa kabuhi mo, tanan nga mga plano sa kabuhi mo. You trust in the Lord always. Because there is never a time nga ultimate kita nga kaya naton nga hindi naton kinahanglan ng Dios. Wala na tiyon. Because perennially, humanly speaking, we are always weak. So number one is to reject self-reliance. Number two, root yourself in God. Now, ano nga ba ni Jeremiah? Well, the same principle in Psalm chapter 1, verse 3. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is in the Lord. Sila niya, he is like a tree planted by water. Ang isa kakahoy, mga kabiyanan, nag-survive tungkol kayang iyang mga gamot, continually may ginakuha ang nourishment from a dependable source. Okay? Likewise, kita nga mga believers, magkapabilin kita nga spiritually healthy kung ang aton roots, aton gamot, madalom dira sa Dios. Paano, Pastor, magdalom aton nga gamot dira sa Ginoo? Prayer, scripture, worship, obedience. No? Ini nga mga bagay, mga biyanan, hindi lang ni kay mga religious routines. No? Means ini sila, nga kundiin makuha kita kabaskog, kagusog, nga halin sa Dios. Well, we all know the principle. Kung ang kahoy, nabawang iyang gamot, dasin na sa mapatay. Di ba? The same as the believer na may ara na baw nga pagdipindi sa Dios, dasig sila ma-discourage. Now, the pastor, kung ara na ko si Ginoo, kung dira na ko nakapanggamot si Ginoo, nakaangot na ko si Ginoo, wala na ko problema, that is wrong. That is a very wrong notion, mga kabiyanan. Biskan ara ka na sa Dios, tutum ka si Ginoo, hindi but silingon nga wala ka na problema. May aragi si gihapon. Now, siling ni, if you read the verse again, blessed is a man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted by water that sends out its roots by the stream. And does not fear when heat comes. Now, when heat comes, may aragi si gihapon eh. Okay? It's not a question of if, it's a question of when. Okay? For its leaves remain green and is not anxious in the year of drought. May ara gid ya, year of drought eh. Duha. When the heat comes in the year of drought. May ara gali gyapon. Problema mga biyanan. May ara gid gyapon kabudlayan. Amo na nga, hindi kita mahambal, tutom na ko sa Ginoo. Nga agin pa masakit pa ko sa Ginoo man. Tani wala na, kaya tutom na ko sa iya mo. Tutom na sa Ginoo. Nga nadula, obra ko man. Nga, tutom ko sa Ginoo, ara ko pirmi sa simbahan. Nga, amo ni sitwasyon namon sa panimalayman. Nga, ara, gigyapon mga problema, magsulod, mga ben. Hindi ni, ha, hindi ni siling nga kung ara kita sa Ginoo, wala na kita problema, no? So again, if you can notice in the verse, nga ang Diyos wala nagpromesa nga wala heat or wala drought. Ha? Ang isa ka matutom nga kahoy, ha? The same ang experience, ha? Maka-experience sila sa harsh conditions, ha? Pareho man sa iban nga mga kahoy. The same kita nga tagsa nga mga Kristiyano. Kung may mga problema ang iban ng mga tinuga, bisikan na ara na sila sa Diyos, wala. Ha? Di same man kita maka-experience mo kita sina. Ha? Pero ang kinalain mga kabiyanan, although pareho kita experiences, may mga problema, may kabudlayan, ang kinalain, amo ang source sa aton kabuhi. Ha? Okay? So di same man sa kahoy, no? Tanan nga kahoy maka-experience sa kabudlayan. Tanan nga kahoy maka-experience sa heat, sa drought, sa El Nino, whatsoever. Ang kinalain, ang ila source sa ila kabuhi. Tungod kay ini nga kahoy nga na-mentionar dere, no? Ang iyang gamot nakalambot sa tubig. Ha? Padayon si gyapon nga mag-flourish. Pero ang kahoy gani nga layo sa tubig, ha? Patay da yun. No? In the same way, kita nga mga tumuluo, the same. Ha? Kita nga mga tumuluo nga nagadepende sa Diyos, ha? Magpabilin nga matutom, miskan, ha? Mabudlay nga mga tinihon sa atong kabuhi nga aman. Kaya ang Diyos ang aton kusog, ang Diyos ang aton kabakod. Ang aton kusog, naghahalin, hindi sa mga favorable nga mga sirkumstansya, kundi dira naghahalin sa aton nga Diyos nga wala nagabago, wala nagaliwat. No? So, mangkoto na ito na itong kagulingong subong. Din ko balayhan yung nabutang akong pagsaling. Din ko balayhan yung nabutang akong confidence. No? Basi nag-rely kita sa aton nga abilidad. No? Aton balayhan ng mga gamot nagpadalom pa kay Kristo kadadlaw. Always remember that a life rooted in God can withstand storms that would uproot a life rooted in self. Alas 7:42 mga kabiyanan. Antes na magbrayon, umati kita na sa pipila ka mga panamdam. Diyan na katimilin, kababalik pang oras na Pilipinas.
2: Ikaw, ako, kita tanan, Pilipino. May nagkalain-lain nga pagpati, may nagkalain-lain nga pagtuo. May nagkalain-lain man nga dialekto. Apang kung lingwahe ang pag-aistoryahan, isa lang ang nagakonekta sa aton tanan, ang lingwahe nga Filipino. Lingwahe sa kahilwayan, paghiliog yon, kagpagka-Pilipino. Ang 1233 TYVS kaupod sang kada Pilipino sa pagselebrar sang buwan ng wika sininga bulan sa Agosto.
3: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
4: Nahihirapan ka bang magsabi ng no sa mga alok, paanyaya o mungkahi sa iyon ng ibang tao? Madalas ay napipilitan ka lamang na sumang-ayon kahit na sa loob mo at sa isipan mo ay hindi naman yon ang gusto mong gawin at hindi rin yon ang iyong opinyon. Magpapadala ka lang sa kung ano ang gusto ng marami kahit ayaw mo naman talaga dahil hirap kang magsabi ng hindi. Na-realize ko na isa sa epektibong paraan para mabawasan ang unnecessary busyness na nagdudulot ng unnecessary stress sa ating buhay ay ang matutong tumanggi. Learn to say no. Magandang araw. Ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa inspiradong buhay at trabaho. While we should make ourselves available to good business opportunities, hindi lahat ng sa tingin mo ay magandang oportunidad ay dapat na tinatanggap at pinapasukan natin. There are many opportunities which really look good at the start, pero kapag pinag-aralan mo ng mabuti, napakarami palang hihingi nito sa iyo, na sa bandang huli, mas mabuti pa na humindi o tumanggi ka na lamang. So why should we learn to say no? Unang-una, because your time and your strength are limited. Kailangan mong matutong humindi dahil may hangganan ang iyong oras at lakas. kahit pa gaano ka ka-energetic, nakakaramdam ka rin ng pagod, nakakaramdam ka rin ng panghihina. So learn to discern kung ano ang mga activities at invitations na deserve ang iyong oras at ang iyong lakas. Pangalawa, learn to say no because rest is important. Kapag katawan mo na ang humindi, pagkatapos nagkasakit ka na, kailangan mo na talagang makinig at talagang magpahinga. We need to learn to say no because our body and our mind need to rest. Ang katawan at isipan ay nakapagpapahinga at ito ay nagiging mas productive kapag tayo ay pahingado. Learn to say no to excessive busyness and say yes to rest. At panghuli, learn to say no because you have a mission and a purpose to fulfill. Ang kakayahang magsabi ng hindi ang siyang tutulong sa iyo para maging focused sa iyong misyon sa buhay. Many things will clamor for your attention, time, and strength, but only a few things are truly aligned to your life's purpose and mission. Naalala ko ang istorya ng magkapatid na Martha at Mary sa Biblia. Martha was very, very busy with so many things, and Mary chose to sit at the feet of Jesus to spend time with Him and listen to His teachings. At ganito ang sinabi ni Jesus sa magkapatid tungkol sa mga pinili nilang paglaanan ng kanilang lakas at oras. Martha, Martha, you are worried and upset about many things, but only one thing is necessary, and Mary has chosen the good portion, and it will not be taken away from her. Hirap ka bang tumanggi at magsabi ng hindi? Be strong enough to say no, because rest is important, your time and strength are limited, and you need to stay focused to fulfill your mission and purpose in life. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
3: Pro tips: maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: Yari, ang atong nabiyan, gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Ato niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, siyempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi yung ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka, nagin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati, sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.

0: electricity. Ayon sa Webster Dictionary, ito ay phenomenon na nangyayari sa kalikasan na base sa imbalance ng positive at negative charges.
1: Ano naman ang tinalaman natin sa mga definisyong tulad nito? Kung ang kailangan mo lang naman eh, konting hangin mula sa iyong ever-reliable electric fan.
0: Kung ikaw ay isa sa mga di pwedeng mabuhay kung wala ito, narito ang
1: Power Defeat Tips mula sa FEBC.
0: Tulad ng dating paalaala na lagi naman nating nalilimutan, i-off ang electric fan kung ito'y hindi ginagamit.
1: Kung ikaw ay komportable na, iset ito sa low. Hilak ang oscillator kung ito'y kailangan lamang sa isang direksyon.
0: Sa ganitong paraan, ang hangin ay magagamit kung saan ito kailangan.
1: Yeah!
2: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

0: Ningún público. Olas na Pilipinas.
1: Nga pala ko oras na Pilipinas alas 7:59 mga mamirahan. By the way, buwas ng adlaw mga mamirahan, nag-announce ang aton yang BTTMD, Bacolod Traffic and Transport Management Department nga August 6, 2026 Thursday ha, 8 a.m. to 6 p.m. ha. Nga may ara rehabilitation works ang DPWH nga himuon along Lizares Extension pagkadto na sa Mabini. Okay? Sa Malacabalo, sa lugar ha, ang Lizares Street, amun yung sa may pagkadtobla, pagkadto yun o Arno, yung halin sa may, basta, magliko ka muna sa may, may McDonald's, o may lupit McDonald's, straight na da, pagkadto sa yun o R, kagang Mabini, mga biyanan, amun yung straight to three sa ginalabi, ang ginakabutangan sa DYBS, subong. So, may rehabilitation works ang DPWH dira buwas. So 8 a.m. to 6 p.m. ha. So i-planuhon niyo na kung diin mo malabay. Although may flow manghihapon ng traffic, but then may mga possible delays, no? Kag kun pwede hindi ka muda malabay or gamit ka mo sang alternate routes. Kay siyempre kinanglan may kaihon gin man da nga na yon eh. So again ha, sa may Lizares Extension pagkadto sa Mabini. Okay? So kung makadto ka mo sa UNOR or sa Libertad Market, ha? Planuhon nyo mayo. Okay? Planuhon nyo mayo kung hindi mo malabay kay basi ma traffic ka mo. Okay? Naman yung aga kay Kagawad Joe nga arena subong ka-open na to. Sariling Kuryente Act, mga kabiyanan. Naman isa ang ginambali President Marcos Jr. But anyway, may aga lang yapon kay Sir Jules. Sa bilog nga panimulay TV na Gracia Valio sa Mora Mora at Socon Families. Sa mga kabiyanan sa City Princess Bible Center Church. Good morning, dresa niyo tanan. Kay Sir Edgardo Pakay, maayong buntag. Nauminaw midri sa Samal Island, Igakos. Uy, atong mga kaigsuunan ng atong mga kabiyanan diha sa Samal, Davao. Mayong buntag niyo tanan. Kay Ma'am Edem ni Galon, good morning. Ma'am Alicia Garcilan, mayong aga. Kay Ma'am Merlin.